0: Kung kaalaman, mga segmento na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago natin simulan ang ating lessons of the day, ang ating kwentuhan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Kung may mga katanungan kayo sa amin, may mga nais kayo ipagbigay alam, mag-email lamang kayo sa radyomagazine@gmail.com. And also, ano, kung walang radyo sa bahay, aba, hindi excuse yan. Pwede nyo pa rin kami mapakinggan sa pamamagitan ng mobile app natin. Available sa Google Play Store and Apple Store. Wala kayong babayaran basta meron lang kayong internet connection. I-download na ang PBS Receiver. Again, PBS Receiver. Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Samantala ngayong umagang ito mga bata, no, meron tayong special guest mamaya-maya ipapakilala ko sa inyo. Pero pinapaalala ko lang kasi ngayon na yung huling araw ng Philippine National Children's Conference. Ito po ay ginaganap sa Bellevue, Manila, sa Alabang Lungsod ng Muntinlupa. At kahapon, ako ay pumunta no, doon sa naturang event na yan. Ito ay sa paunguna ng Council for the Welfare of Children at ilan din sa mga ahensya ng gobyerno na kasama at nag-initiate nitong event na ito ay ang Commission and Population and Development, Commission of Population and Development, Department of Education, Department of Justice, DSWD at Philippine National Police. Itong Philippine National Children's Conference mga bata, ito ay ginaganap taon-taon. So ngayong taon na ito, 2026, pang siyam na beses na itong ipinagdiriwang o ginugunita. Sa Philippine National Children's Conference, nagtitipon ano, yung mga kabataan mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Kasama na rin yung ilan sa mga ahensya na nangunguna sa ilang mga concerns at issues na kinakaharap ng kabataan. At sa pagtitipon na yon, pag-uusapan yung mga problema, yung mga hamon sa kabataang Pilipino at kung paano tutugunan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ilan nga sa mga issue ano, na diniscuss kahapon ay na bring not up din ano, o ipinagbigay alam ng mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng bansa ay tungkol sa child labor, kahirapan, problema sa edukasyon, ano, yung salat na gamit sa eskwela at syempre yung impact ng AI o ng artificial intelligence sa kabataan ngayon at kung paano mas mapapalawig ano, yung kaligtasan ng cyberspace para sa mga bata. Isa na rin ano, sa tinalakay doon ay yung violence, ano, hindi lamang sa loob ng tahanan, maging sa eskwelahan. So ilan lamang yan sa maraming issue na kinakaharap ng kabataan sa kasalukuyan at nakakatuwa naman na marinig din yung mga rekomendasyon ng mga bata no, sa kung paano ito matutugunan and very responsive naman yung government agencies natin like PNP, DepEd, DOJ. Lahat sila ay may mga partisipasyon sa naturang pagtitipon na ito. So again, ngayon na lamang po yung huling araw. Sa lahat ng mga nais na mag-participate din dito, syempre napakahalaga nung information dissemination. Ipakalat natin yung mga napapanahong issue para na sa ganun eh, bawat isa sa atin ay may ambag sa pagbabago.

0: 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
8: School on the Air sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa School on the Air. At sabi ko naman sa inyo kanina, meron tayong special guest today. At hindi lamang nag-iisa si Teacher Cha dahil meron akong ipapakilala sa inyo ngayong umagang ito. Siya isang children's book author. At natutuwa ko dahil napapadalas ano, yung pagtanggap ng imbitasyon natin sa mga gustong magbahagi ng kwentong pambata. Dahil araw-araw yung segmento natin ng kwentong pambata, nakakatuwa na dito ngayon sa School on the Air yung mismong mga author na yung nagbabahagi ng kanilang sariling kwento. Ngayon makikilala natin si Mr. Bimbo Papasin. Siya ay isang simpleng kwentista. Nagsimula siya magsulat ng mga kwentong pambata noong unang bahagi ng 2000 dahil hindi niya kayang labanan ang magic ano, ng isang magandang kwento at yung saya ng mga batang natatawa, namamangha at kung minsan ay nagtatanong ng malalalim na tanong. Ang kanyang unang aklat at muling gumiti si Haring Araw ay na-publish noong taong 2008. Sinundan nito ng libro na ang pamagat ay Ang Batang Nangarap ng Kapayapaan, Ang Munting Anghel at Grandpa 3 na nanalo ng Catholic Mass Media Awards noong taong 2010, 2011 at 2012 bilang Best Short Story for Children. Kaya naman, isang karangalan, sabay-sabay nating batiin ang isang magandang umaga, Mr. Bimbo Papasin. Mr. Bimbo, sir, welcome sa amin dito sa School on the Air.
10: Magandang umaga po sa inyo, Teacher Cha, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng inyong programa.
9: Maraming
10: maraming.
9: Yes, so pares pa kami nakapink ni ni Sir Rimbo ngayon, ano? Hindi kami nag-usap. Talagang nag-twinning lang kami ngayon ni Mr. Bimbo. Sir, eto, no? Nakakatuwa po na malaman yung ilan sa mga libro na na-publish nyo na at tinitingnan ko na rin yung ilan sa mga samples ng books ninyo. Kailan ba nagsimula na magsulat kayo ng kwento tungkol sa mga librong pambata? Kailan nag-start yung passion ninyo tungkol dito, sir?
10: Nung ano pa po, baby pa po yung anak ko, na siguro mga 6-7 years old, may ilig kasi siya magpa-storytell pag matulog. So, kahit bata po ako, mahilig talaga ako magbasa ng mga libro kasi ako po yung bunso sa magkakapatid na ano. So, marami po akong kapatid na mas nakatatanda. Marami sa libro sa bahay. So, marami kaming librong available. Yun, nagbabasa-basa po ako noon. Kaya tapos nung nagkaroon po ako ng anak, so yun nga po, yung anak ko si Alonzo, mahilig magpa-storytell sa bago matulog. Tapos eventually naubusan ako ng ikikwento sa kanya. So sabi ko, bakit kaya hindi ako magsulat ng sarili kong kwento? Naging simula noon.
9: Kumbaga talagang... from your personal experience niyo pala, Mr. Bimbo, ano, na syempre, at very relatable yan sa mga magulang kasi yung mga bata talaga, every time na lang bago matulog, mommy, daddy, bedtime story, at tama kayo, minsan nakakaubos talaga ng kwento. Wala ka na halos may kwento sa mga bata. And doon nagsimula yung passion ninyo para gumawa ng mga children's book na ngayon ay talaga naman tinatangkilik na ng mga bata. Samantala, Sir Bimbo, no, paano nyo naman sinusulat yung mga librong pambata? Ano yung inyong mga konsiderasyon? Like sa paggawa ng character, paggawa ng storyline? Go ahead po.
10: Sa akin kasi parang naglaan muna po ako. Bumubupo muna ako ng parang short outline kung paano yung mga character ko, yung setting niya, kung saan po ba siya mangyayari, yung mga eksena. Kunyari, sa probinsya po ba or sa urban area, ganun. Eh, tapos meron din po akong isang kwento about sa space. Yung latest na libro. So, yun, gumagawa po muna akong outline. Tapos, from there, yung idea na ipinangan ako sa aking, sa isip ko po, yun, doon na po sisimula po yun, gano'n. Tapos, go ahead based po. Based din po sa mga personal experience ko, wala nang pagkabata ako hanggang magkaroon po ako ng pamilya, gano'n.
9: At yung ilan sa mga book authors din na Sir Bimbo, no, na nakasama namin dito sa School on the Air, ganun din sila, no, yung parang from their personal experience, isinusulat nila, tapos gumagawa na lang syempre sila ng mga character na mas engaging para doon sa mga batang mambabasa. Yun talaga, no? Kaya napakagaling ng isang writer, isang storyteller kasi nagagawa mong ibahagi, ano, yung kwento ng buhay mo na kung saan makaka-relate din yung ibang tao, lalo na yung mga bata. Samantala, Sir Bimbo, no, matanong na lang din natin, ano yung mga libro na inyong naisulat na? Yung mga libro na sinimulan yung isulat nung, kung hindi ako nagkakamali, 2000s po kayo nag-start na magsulat, ano ho? At alin doon yung pinakamalapit sa inyo? Pinaka-tumatatak sa inyo hanggang ngayon?
10: Nagsimula ako noong 2008 hanggang ngayon po. Pero ang actually, lahat kasi sila, parang wala akong tulak kabigin sa mga sinulat ko. Pero yung pinaka-endearing talaga sa akin, si Grandpa Tree and yung Batang Nangarap ng Kapayapaan po.
9: Yung dalawang kwento na yun na Sir Bimbo, yun ay hango din sa personal mong karanasan. At kung hindi ako nagkakamali, yun yung nagwagi ng CMMA. Tama po ba?
10: Opo, teacher siya. Bali po kasi yung Batang Nangarap ng Kapayapaan, na isulat ko po yun based po dun sa, nasaan ano po ako, sa media industry. So, na-deploy po ako sa Mindanao noon, sa Marawi. Sa aming pagko-cover dun sa lugar, napunta po kami sa isang evacuation center ng mga kapatid nating Muslim. Tapos dun ko po nakita yung kalunos-lunos. Yung nagsisiksikan sila, mainit.
9: Mm-hmm.
10: Tapos, syempre, na-display sila, walang pasok.
9: Mm-hmm.
10: Kaya, kumbaga parang medyo naantig yung damdamin ko nun. Kaya dun po napanganak yung idea ng batang nangarap ng kapayapaan. Kasi alam naman natin yung conflict sa Mindanao, di ba pa?
9: Yes. And also up to today, ano, eh, talagang namang nag-re-reflect pa din yung based nga po dun sa title ng inyong kwento, Ang Batang Nangangarap. Eh, ngayon, ang dami pa rin po talaga ng mga bata na nangangailangan ng suporta. No? Kumbaga, for sure, eh, pag nabasa nila yung libro ninyo, eh, mas ma-inspire sila, mas mamomotivate sila na mag-pursue, ano, ng kanilang pag-aaral at ng kanilang pag-abot sa kanilang pangarap. Samantala, Sir Bimbo, alam naman natin na hindi lahat ng mga bata mahilig magbasa. Di ba po yung mga bata ngayon, they tend to play online games, cellphone, computer, at talaga minsan nane-neglect nila yung pagbabasa. Kung meron kayong maipapayo based on your experience as a writer para mahikayat yung mga bata na magbasa, go ahead po.
10: Siguro bilang isang magulang, dapat mag-start din sa magulang. Kumbaga parang i-introduce natin sa mga bata yung passion for reading.
9: Mm-hmm.
10: Makita natin sa kanila na huwag natin silang i-preach.
9: Yes.
10: I-introduce natin sa kanila na yung joys of learning, of reading. Kasi sa pagbabasa, nung bata po ako, doon ko, parang yun ang solace ko eh.
9: Mm-hmm.
10: Doon ko nakikita yung peace of mind, parang gano'n.
9: Yes.
10: Tsaka, kumbaga, yung isip mo, maraming may explore na lugar, sabi nga. Cliche man, pero totoo po yun eh.
9: Mm-hmm. Kumbaga yung mga lugar na hindi mo napupuntahan, mapupuntahan mo pagka nagbasa ka. And that's very true, ano. At Sir Bimbo, makita ko lang kasi dito sa screen natin yung mga photos, parang may mga book fair din kayong pinupuntahan. Tama po ba? May mga nasasalihan na rin kayong mga book fairs?
10: Opo. Recently po kasi nag-launch ako ng ilang libro ko ng pambata.
9: Mm-hmm.
10: Nakasama po yung books ko dyan sa Manila International Book Fair tsaka yung sa Philippine Book Fest po.
9: Ayun. Ang School on the Air po, ang buong team ng Radyo Magazine ay kalahok din po dun sa book fair na yun na ginanap po sa Mega Trade Hall. Sayang hindi natin nakita si Sir Bimbo, nandun pala siya. Pero nakakatuwa na mas nasusuportahan, ano, yung mga local authors natin para mas makilala pa ng mga bata yung kanilang mga libro. Samantala, ayun, payo sa mga bata para mas mahikayat pa sila magbasa. How about naman, Sir Bimbo, doon sa mga aspiring na children's book author din? Katulad na lang ng mga bata o kaya even yung mga adult na gusto nilang magsulat ng librong pambata, ano po yung mga tips at ano yung pwede nyo ipayo sa kanila?
10: Sa akin po, based on my own experience,
9: Maging
10: ano, very observant ka sa paligid. Kasi sa akin yung mga ideas ng libro kong naisulat, base lang din sa, malikot kasi yung mata ko pag kunyang nasa isang lugar ako.
9: Yes.
10: Hindi lang yung kung ano yung nasa surface.
9: Mm.
10: Mag-dive deeper ka dun sa kung ano ba yung pwedeng maipanganak na kwento. Tsaka huwag mong pipilitin din.
9: Ah, oh, okay.
10: Kasi yung ideas na yun, it will flow naturally.
9: Mm-hmm.
10: Tapos sulat lang ng sulat, wala pong masamang ano, kahit mali yung grammar mo kasi sa dulo naman pwede mo nang i-edit yung kung ano yung sinulat mo eh.
9: Dun,
10: kasi pag bayaan mo mag-flow muna yung ideas from your sa utak mo,
9: yes,
10: sa puso, ganun. Tapos ipabasa mo sa mga kaibigan mo, sa kapamilya mo, ipakritik. Tapos saka mo malalaman kung feasible ba na maging kwento siya.
9: Mm-hmm.
10: Tsaka ang goal mo naman dun is makapag-share ng iyong story. Eh.
9: Mm-hmm.
10: Hindi naman manalo ka agad ng award. Eh,
9: diba? Oo. Totoo yan, ano? Yung recognition, it will follow, ano? Basta passionate ka sa ginagawa mo. At yun yung isa siguro sa mga natutunan ni Sir Bimbo sa kanyang journey sa pagiging isang book author. Samantala, Sir Bimbo, meron ba kayong mga nakakatuwang mga experience, ano? Kapag kami mga bata kayo na-encounter, tapos nabasa na nila yung inyong libro, ano yung pinaka-memorable dun na, sir, bilang isang children's book author?
10: Sabi nila, bakit ganun yung title ng bagong libro, ano, book, Kuya Bimbo?
9: Ito po kasi. Ah, Kuya Bimbo ang tawag nila sa iyo. Ayan, oo nga. Yan yung mga tanong nila.
10: Physical daw, makulit. Yeah. Kakaiba.
9: Pero kasi kapag ganon, kumbaga sa kanta, mas catchy yung beat, mas catchy yung song, di ba? Kapag ganyan na very fun yung title ng libro, eh mas mapapabasa talaga. At for sure, eh, fulfilling yun, ano, Sir Bimbo, sa inyo bilang isang book author.
10: Nga po. Buti nga po na-approve ng publisher.
9: Ayun. Eh, syempre naman, kapag maganda yung content natin, i-approve at i-approve talaga yan. Kaya naman, natutuwa din kami kasi sabi ko kay Sir Bimbo, baka pwede ka naman mag-storytelling sa amin. At yun nga yung gagawin ni Sir Bimbo ngayong umaga. Nalaman na natin yung ilan sa mga pinagdaanan ni Sir Bimbo bilang isang children's book author. At mamaya-maya sa ating pagbabalik, Sir Bimbo, wag kang aalis dyan. Dahil ikaw naman ay magbabahagi ng iyong libro sa amin dito sa School on the Air. Samantala mga bata, ate, kuya, mommy, and daddy, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
7: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Beach vacation.
12: Ano tara?
11: Jogging.
12: Ano tara?
11: Hiking.
12: Ano tara?
13: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
14: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
12: Pass tayo dyan!
15: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
16: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
17: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
18: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
19: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
12: Tandaan!
20: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
21: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
22: Mas pinalakas, pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
22: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
22: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
25: Ang taginting ng FM.
26: At lakas ng AM.
27: Sa iisang himpilan.
28: Pinagsanib na puwersa.
29: Para sa mas malawak.
30: Mas maraming mararating.
31: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
32: At serbisyo publiko.
33: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
34: Radio Pilipinas.
35: News nationwide.
36: Trending issue. Na pinag-uusapan.
37: World News in 5.
38: Ang inyong institusyon
39: sa Philippine Sports Podcast.
40: Ipapahuli
41: sa mahahalagang kaganapan.
42: 66 Informasyon.
43: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko
45: 738.
46: Sports Radio 918.
47: Radyo Magazine 1278.
48: At Radyo Pilipinas World Service.
49: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
50: Mapapakinggan na
51: sa Capital 104.3 FM.
52: Capital 104.3.
53: Radyo Pilipinas World Service.
54: Sports Radio.
55: Radyo Magazine.
56: Serbisyo Publiko.
57: The AM and FM Collab.
58: Sa Capital 104.3 FM.
59: Radyo Pilipinas.
60: Radyo Pilipinas.
61: And Capital 104.3 Collab.
62: Collab.
7: Well, time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
63: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
1: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
2: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
4: Uy anak, kumakain ka na ba?
3: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
4: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
3: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
4: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado anak mo. Hospital ka niyan.
3: Ay, sige po, Nay. Ano po? Pwede pa ho ba?
4: Naku anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
7: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
5: Radyo Magazine 1278. Radyo
6: Pilipinas. Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa School on the Air at Mr. Bimbo, Sir Bimbo, welcome back.
8: Hi, Teacher Cha.
6: Hello po. Welcome back. At ano, kanina, no, nalaman na po namin yung journey ninyo bilang isang children's book author. And this time, isa sa mga exciting part naman talaga yung ating kwentong pambata. At again, very lucky tayo dahil mismong yung book author ang magbabahagi sa atin ito. Ang title ng ating kwentong pambata ngayon, Sir Bimbo, ay...
8: Hugasan nyo ang... Puwit ko.
6: Hugasan nyo ang puwit ko. Ayan, ano, medyo funny. Pero sabi nga nila, may aral na hatid itong ating kwentong pambata. Sige po, ready na kami makinig, Sir Bimbo.
8: Okay, salamat po, Teacher Cha. Ang ating babasahing kwento ngayon ay ang Hugasan nyo ang puwit ko. Isinulat ni Kuya Bimbo at pinuhit ni Teacher Giselle Del Rosario. Inilimbagayan ng Duyan Books. Ito na.
6: Mm-hmm.
8: Si Chuy ang bunso sa limang magkakapatid. Masayain siyang bata na mahilig sa kapilyuhan. Paborito niyang makipaglaro sa mga kapatid niyang sina Ate Yomi, si Kuya Gab, si Ate Nala, at si Kuya Caleb. Pero may maliit na problema si Chuy. Naku, ano kaya yun? Hindi pa niya kayang abutin ang sariling puwit para hugasan pagkatapos gumamit ng banyo. Sadyang maliit pa siya para sa edad na 4 taong gulang. Ah, kaya pala hindi niya abot yung puwit niya, no? Hugasan niyo ako! Tawag ni Chuy, tumatakbo palapit sa mga kapatid, bit-bit ang kanyang pilyong ngiti. O, di ba? Galing siya sa banyo, tapos tatakbo siya na galing siya sa toilet bowl, di ba? Kahit mahal siya ng kanyang mga kapatid, medyo napapagod na rin sila sa pagiging official taghugas ng puwit ni Chuy. Chuy, malaki ka na, pangaral ni Ate Yomi na sinisikap turuan ng bunsong kapatid. Dapat matuto ka ng maghugas mag-isa. Mahalaga ito para laging malinis at walang mikrobyo. O diba, tama yun mga bata ah. Pero palaging ningiti lang si Chuy, tatakbo, palayo at hahayaan na ang mga kapatid na maglinis ng kanyang kalat. Isang araw, pagkatapos ng medyo masalimuot na oras sa banyo, nagplano ang mga kapatid niya para maturuan ng leksyon si Chuy. Tahimik siya nagpunta sa sala. Tahimik siya lang nagpunta para siguro iniisip nila, paano kaya natin matuturuan ng lesson si Chuy? Halos walang humihinga. Walang kaluskos na maririnig habang nagpipigil ng tawang nagtago sa likod ng mga kortina.
9: Ngayon, Chuy, bulong ni Kuya Gab, matututo kang maghugas.
8: Pagkatapos gumamit ng banyo, masayang tinawag ni Chuy ang mga kapatid. Hugasan niyo ako! Naghihintay siya. 1, 2, 3, 4... Pero walang dumadating. Nasaan na kaya sila kuya? Tumawag siya ulit ngayon. Mas malakas. Ate Nala! Kuya Gab! Hugasan niyo na ako ng puwit! Pero wala ni isang lumapit sa mga tinawag niya. Nang makaramdam ng kaunting kaba at lungkot, tumingin siya sa paligid. Nakita niyang may mga aninong gumagalaw sa likod ng mga kortina. Alam niyang nagtatago ang mga kapatid niya. Sabi niya, kung ayaw niyo, kakayanin ko to, sabi ni Chuy. Huminga siya ng malalim at humanda. Kumuha siya ng tubig at medyo hirap, pero porsigido. Inabot niya ang likod para maghugas ng puwit. kinailangan niyang kumawag at mamilipit. Oh, hindi niya alam kung paano gagawin para maabot niya yung foot niya. Naalala niya ang sinabi ni Ate Yomi. Nakakatulong ang sabon para mas mabango at malinis. Kaya kumuha siya ng sabon at nagkuskos at naghugas pa. Ayan, nakikita niyo, di ba? Naghuhugas siya ng kamay para pagkatapos gumamit ng banyo tsaka linisin yung sarili niya. Sa wakas, natapos na rin siya. Malinis na ang kanyang puwit. Pakiramdam niya ay para siyang isang superhero. Bulaga! Niyakap siya ng mga kapatid niya na sabay-sabay lumabas mula sa likod ng kortina. Manghang-mangha sa nagawa ng kanilang bunso. Chuy! Sabi nilang ganun. Nagawa mo! Masayang sabi ni Ate Yomi. Ang laki mo na! Big boy ka na! Diba isang malaking achievement yun para kay Chuy? Ngumiti si Chuy, puno ng kasiyahan at pagmamalaki. Alam na niya ang kanyang gagawin na isang malaki at matapang na bata. Mula noon, palagi nang naglilinis mag-isa si Chuy tuwing lalabas siya ng banyo. Malaki na siya kaya kaya na niya maghugas ng puwit. Yan. Ang kwento ito ay sinulat ni Kuya Bimbo at iginuwit naman ni Teacher Jusel. Hugasan niyo ako ng puwit.
6: Yes, nakakaaliw at napakagandang kwento, Sir Bimbo. Kasi alam naman natin na dapat talaga isa sa mga una at basic na itinuturo sa mga bata ay yung proper hygiene. Diba? Dahil yan ay kakailanganin nila kapag nag-school na sila. Wala naman si mommy and daddy para bantayan sila sa proper hygiene nila. No? Kaya kailangan at a very early age ay namumulat na sila sa mga ganitong uri ng kwento at sitwasyon. Tama ba, Sir Bimbo?
10: Mukho, dapat sa murang edad pa lang, maturuan na sila, magabayan sila, lalo na kung meron silang mga nakatatandang kapatid, kung yes, available si nanay at tatay, di ba? Kasi madadala na po na yan hanggang sa pagtanda niya.
6: Tama, tama ka dyan, Sir Bimbo. Ano? Kaya naman sa lahat ng mga bata na nakikinig sa atin ngayon at kayo ay challenge kayo sa proper hygiene, dapat basahin ninyo itong kwento na ito at maaliw na kayo. Nakakatuwa yung bida sa kwento natin. Si Chuy! Yun ang, yes, yun yung bida sa ating kwento. So, ang kwentong pambata natin ngayon ay nakasentro sa proper hygiene na dapat habang bata ka palang natututunan mo na. At yung independence din, Sir Bimbo, mahalaga na tinuturo sa mga bata. Yun din yung napansin ko sa kwento mo. Oho.
10: Opo, kasi hindi naman habang buhay, merong mga gagabay sa kanya, di ba?
6: So, yes, kasi lalabas siya sa school.
10: Binibigyan, ini-empower din natin yung mga bata kapag naturoan natin sila ng isang responsibility na
6: yes,
10: sa tingin nila, siyempre sa murang edad nila, napakalaking achievement na po na yun, di ba?
6: Fulfilling na yun para sa kanila, kumbaga milestone na yun ang kanilang pagkabata. Kaya hinihikayat natin yung mga bata na maging independent kayo. Sikapin ninyo na wag nang magpatulong sa lahat ng pagkakataon kay mommy at kay daddy. Katulad na lang yung proper hygiene, paghahanda ng pagkain ninyo, di ba? Paghahanda ng mga gamit ninyo sa eskwela. Lahat ng mga bagay na ito ay maganda at mainam na natututunan habang kayo ay bata on your own, di ba? So, ayan. Yes, go ahead, Pop.
10: Especially sa mga rural areas na hindi naman ganun ka-accessible yung malinis na tubig. So, dapat yung mga elders natin, i-empower natin, turuan natin sila at sa murang edad nila na dapat unti-unti matuto sila ng mga small wins, kumbaga parang small responsibilities, pero kumbaga parang madadala na nila yan paglaki nila, unti-unti, di ba? Tapos,
6: yes,
10: yung mga paglaki nila, tuturo nila sa mga mas nakakabata sa kanila.
6: Mm-hmm. Yes, totoo yan. Ano? You get to share your experiences and your ideas ano, doon din sa susunod na nangangailangan nito. Ayun, and Sir Bimbo, sobrang nakaka-enjoy makinig sa bida sa ating kwento si Chuy. At sana Sir Bimbo, next time, ibahagi mo naman sa amin yung kwento mo tungkol kay ano, Grandpa Tree.
10: Ay, opo, opo.
6: Yes, oo.
10: Isang malaking karangal lang kung may ibabahagi ko rin po sa inyo.
6: Oo, sa susunod, iimbitahan ka namin, Sir Bimbo, para sa isang masayang kwentong pambata. Araw-araw kasi namin itong ginagawa sa School on the Air. At it's a pleasure ano, na marinig yung kwento na yun. And nanalo yun ano, ng CMMA. Samantala, Sir Bimbo, panghuli na lamang sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga kabataan. Ano po yung gusto ninyong ibahagi na payo para sa kanila bilang isang book author? At kung gusto po nilang maka-purchase ng mga books ninyo, saan po ba ito makikita? Ano ang inyong social media page? Kung may contact number kayo, go ahead po.
10: Opo, sa mga kabataan na, syempre, aspiring writers din, someday, okay, matakot mag-explore. Maraming genre na available, pero malay nyo, kayo yung makakabuo ng isang panibagong genre ng mga kwento.
6: Yes.
10: Marami. Kumbaga, ang Pilipinas, ang bayan natin, napakayaman eh. Ng, marami kayong, ano, marami kayong concepts, ideas na maipapanganak. Kung mag-observe lang kayo sa inyong paligid, sa inyong mga kapwa, tsaka ano, huwag kayong makakahon sa isang idea, sa isang genre. Mm-hmm. Pwede rin kayong mag-explore eh. Gaya ng marami natin mga kakilalang author ngayon mula sa pagsusulat ng mga kwentong pambata. Ngayon, they're exploring to other categories naman. Mm-hmm. From YA to horror, ganun. Pwede ganun. Lahat possible ngayon sa panahon ngayon.
6: Mm-hmm.
10: And then, para naman sa mga libro ko po, pwede niyo po silang ma-purchase through sa Facebook page ng mga publisher kagaya ng Duyan Books, ng Lampara, Johnny and Hansel, and ng ABCEDC Books. Marami pa natin mga kapamilya na ano na nagpa-publish ng mga napakaganda na librong pambata. Maaari nyo rin pong umorder kung sakali sa aking Facebook page, Bimbo Papasin, o kaya sa 0906-322-5273. Ayun po. Thank you, Teacher Cha, for the opportunity.
6: Yes, isang karangalan po yan, Sir Bimbo. Sabi ko nga naman po sa inyo, ano, talagang ang School on the Air, ang Radyo Magazine, ay nakasuporta tayo sa mga local book authors para nang sa ganun, tangkilikin yung sarili nating kwento at mamulat yung mga kabataan ngayon, especially generation today, na napakadaming kwentong pambata na pwede nilang basahin at marami silang pwedeng matutunan. So yung pangalan ni Sir Bimbo, Bimbo Papasin, yan po ay nasa Facebook. Pwede nyo siyang hanapin doon kung gusto nyo makipag-ugnayan sa kanya sa lahat ng mga libro na meron at isinulat niya. Maraming salamat, Sir Bimbo. Baka may gusto kang batiin at pasalamatan. Go ahead po.
10: Marami akong papasalamatan.
6: Sige, take your time, sir.
10: Siyempre, yung family ko, unang-una, siyempre si God.
6: Yes.
10: Dahil sa kanya talagang yung mga ideas natin eh.
6: Mm-mm.
10: Sa family ko, si Mommy Cher, si Kuya Gab, si Kuya Chuli, at ang aking mga kapatid, Papasin family and Agbayani family and Ramos.
6: Mm.
10: And may share ko lang, siguro soon makikita nyo sa, kung hindi man sa big screen, sa mga streaming platforms, yung isa kong Opo Teacher Chat.
6: Wow! Sana!
10: Meron po akong isang, yung bago ko pong sci-fi na libro.
6: Oh.
10: Possibly, mag-iisang animated film. Short. Oh. Kahit short lang, di ba?
6: Yes. Kung sakali, Sir Bimbo, sana ay maimbitahan ng School on the Air dyan.
10: Opo. Asahan niyo po.
6: sa inyong libro na isinulat na makikita na natin sa big screen. Exciting. Nako. Deserve na deserve naman, Sir Bimbo. Kita naman namin yung passion ninyo sa pagsusulat. At sana marami pa ho kayong batang ma-inspire. Even adults nga po na-inspire sa kwento ninyo. At yan naman yung gusto natin, ano, magbahagi ng kaalaman. At syempre yung aliw at saya sa lahat ng mga bata na makakabasa ng inyong mga kwento. Maraming maraming salamat, Sir Bimbo! Hanggang sa susunod muli, sana maimbitahan namin kayo and we're very excited doon sa inyong susunod na project. Thank you so much po.
8: Salamat po ulit. God bless.
6: God bless, sir. Maraming maraming salamat once again. Nakasama natin ngayong umagang ito, Mr. Bimbo Papasin, isang children's book author. At naaliw tayo sa kanyang kwento, ano? Hugasan nyo ang aking puwit at talaga naman na funny pero very kumbaga very informative, ano, yung kanyang kwento, lalo na para sa mga bata to practice proper hygiene. So ayan, asahan ninyo marami pa tayong book authors na maiimbitahan para sa ating segmentong kwentong pambata. Magpapasalamat na tayo ngayon sa ating Master Control, Miss Marichal Malimban. Thank you so much. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga nakinig at nanood. Thank you so much po. Next week na pala. Next week, abangan nyo muli kami. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air. Maraming salamat. Happy weekend at ingat kayo.
11: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
12: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Beach vacation.
14: Ano tara?
13: Jogging.
14: Ano tara?
13: Hiking.
14: Ano tara?
15: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
16: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
14: Pass tayo dyan!
13: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
16: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
13: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
16: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
13: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
14: Tandaan!
16: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
17: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
18: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
19: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
18: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
20: Huwag!
21: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
22: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
22: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Mr. President, pwede pa yakap.
22: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word,
0: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
1: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
22: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
28: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
2: Suave.
5: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine
2: 1278 AM.
29: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
30: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
29: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang magandang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok and YouTube. Again, ang username po natin ay @radiomagazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po sa MKM, ano, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede po yan sa pamagitan po ano, ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, ano, tulad po ng paanyaya ko sa inyo mga mare, mga pare, i-download nyo na rin ang PBS Receiver. Ano ba yung PBS Receiver? Ito po ay isang mobile application kung saan inyong mapapakinggan lahat ng central and provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Dahil bukod nga po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ano, at sa panonood ng live streaming sa Facebook and YouTube, ay kasabayan din tayong napapakinggan dito nga po sa ating mobile app na PBS Receiver na downloadable or available po for free, libre lamang mga mare, mga pare, sa Google Play kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, this morning mga mare, mga pare, ano, usapang pampaganda tayo. Ayan, we all know, di ba mga mare, mga pare, tayo ay likas naman ng magaganda at guwapo. Pero syempre, we want it, di ba? Sometimes, gusto pa natin mas ma-enhance, mas ma-improve ang kagandahan at kagwapuhang taglay nating lahat. Pero, di ba mga mare, mga pare, sometimes dahil sa kagustuhan natin yun ay pinapatos natin yung mga nakikita natin online, di ba, na mga pampaganda or cosmetic products kahit na hindi natin sigurado ano kung saan ba ito nagmula, kung ano yung mga content o nilalaman nito, and of course kung ito ba ay FDA approved. Pero kung iisipin natin mga mare, mga pare, 'di ba sa dinami-rami na mga ibinebentang products ano, mga cosmetic products sa mga pampaputi, pampaganda online, 'di ba? Dapat po ano ay maging mapanuri tayo. Dahil kailangan po nating tandaan na hindi lahat ng effective, quote unquote, at yung mga sikat ano, yung mga viral ay ligtas. So may mga produkto po na napatunayan na nga may mapanganib na kami, tulad nga po ng mercury na maaari pong makasama sa ating balat at kalusugan at maging sa environment natin mga mare, mga pare, ano, or sa ating kalikasan. And with that, para nga po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, may makakasama po tayo this morning. Ano, siya nga po ay mula sa Eco-Waste Coalition, isang chemical safety campaigner. Wala pong iba kundi si Mr. Manny Calonzo. Magandang umaga po, sir. Welcome po sa Mustaka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Maring Jolie, magandang umaga sa iyo at sa taga-subaybay ng Radyo Magazine. Maraming salamat po sa pagkakataon.
0: Ako rin po, ano, Sir Manny, magandang umaga. And of course, thank you so much din po sa pagpapa-unlock ng panayam natin this morning. And kanina, sir, ayan, di ko na nga po patatagal din pa. Napahapiwan ko po sa mga kumare at kumpare natin, ano, na kayo po sa Eco-Waste Coalition ay nagkaroon ng pagsusuri nitong 2025 lang tungkol sa mga skin lightening products na may taglay po na mercury. So, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung tungkol saan yung pagsusuring ito at ano po ang naging resulta?
2: Bilang pagtataguyod sa kalusugan ng tao at kalikasan, ang Eco-Waste Coalition ay regular na nagsasagawa ng market monitoring lalo na ng mga produktong may posibleng panganib sa ating publiko. At noong 2025, kami ay bumili ng mga produktong pampaputi sa mga online shopping site. Sinuri ang mga ito gamit ang aming X-ray Fluorescence Analyzer or XRF. At yung resulta ay ipinaalam namin sa publiko at sa Food and Drug Administration o FDA. Ang resulta, 13 sa aming nabili ay may matataas na antas ng mercury. At ito ay hindi dapat ginagawa, iniluluwas, inaangkat at ibinebenta sa merkado. Bawal po ito.
0: Mm-hmm. Ayan, ano? Kayo po pala mismo, sir, sa EcoWaste Coalition, hindi lang nagsuri, ano? Or nag-test, sabi nyo nga po, gumamit kayo ng X-ray fluorescence analyzer, ano? Kundi kayo mismo ang bumili para nga po makita o malaman yung mga produktong ito. Technically, sir, illegal po ito, hindi ho ba? At yung mga skin lightening products po ito, ay sabi nyo po, nagtataglay ng nakalalasong chemical na mercury. So, bakit po ba, sir, nakalalaso ng mercury para po sa kaalaman ng mga kumare at kumpare natin, lalo na ho pagka ginagamit sa cosmetic tulad po ng mga whitening cream? Ano po yung mga posibleng epekto nito sa kalusugan ng mga gumagamit, lalo na po ano, in the long run? Kasi usually hindi naman siya agad-agad nakikita o nararamdaman yung epekto nito.
2: Tama ka, Maring Jolly. Ang mercury ay isang lasong chemical, toxic. Hinahalo ito sa mga produktong pampaputi upang pigilan ang natural na paggawa ng katawan ng melanin. Ito yung pigment na nagbibigay ng kulay sa balat. Dahil ito ay mapanganib sa kalusugan at kalikasan, nagkaisa ang mga bansa kasama ang Pilipinas na sugpuin ang mercury pollution sa pamamagitan ng Minamata Convention on Mercury. Naitanong mo anong epekto nito sa kalusugan. Una, sa balat, nagdudulot ito ng pumamantal o skin rashes, pagkapilat o scarring, hindi pantay na kulay ng balat o yung uneven skin o skin discoloration. Ang palagi ang paggamit ito ay nagpapahina rin sa resistensya ng balat na labanan ang impeksyon dahil sa mga bakterya at fungi. At sa pangmatagalang paggamit, naapektuhan ito ang ating utak at central nervous system at nakakapinsala ito sa kidney. Nagdudulot ito ng kidney damage. Marami ng kaso na nadokumento na naging malubha ang dulot ng mercury sa mga skin lightening products sa kalusugan ng tao, lalo na sa mga kababaihan.
0: Ayan, ano, grabe po pala, Sir Manny, ang epekto nito sa kalusugan, ano.

0: po ba yung pamantayan o yung limitasyon na dapat malaman ng publiko?
1: Sa ilalim ng ASEAN Cosmetic Directive, hindi dapat gamitin ang mercury bilang sangkap o ingredient sa cosmetic product formulation at nagtakda ito ng 1 part per million o 1 ppm bilang maximum limit sa mercury bilang heavy metal contaminant. Doon sa ginawang pagsusuri ng Eco-Waste Coalition, yung 13 produkto ay nagtataglay ng mercury mula 384 ppm hanggang 29,850 ppm. Remember, ang limit lamang ay 1 ppm, pero yung pinakamataas ay 29,850 ppm. Sa ilalim ng Minamata Convention on Mercury, wala nang limit ang mercury sa mga kosmetiko katulad ng mga pampaputi. Dapat wala ito sa mga produkto.
0: Ayan, ano, salamat sir dito sa paliwanag ninyo. Ano, sana po ano magbigay kalinawan ito sa mga kumare at kumpare natin na yung mga cosmetic products na ginagamit ng marami sa atin, na we need to make sure na walang mercury content, ano. Although may limit po na 1 ppm maybe sa ibang mga produkto, ano, pero yun nga po, pagdating sa cosmetic products, dapat wala at all. Grabe po, ano, Sir Manny, nakakagulat itong ibinalita ninyo sa amin na umaabot ang more than 29,000 ppm, ano, ang taglay na mercury ng mga cosmetic products na sinuri ninyo. Kumbaga, ang layo po sa 1 ppm, from 1 to 29,000. So, ito po ay nakakabahala, ano, Sir Manny. And sabi nyo po, sa naging pagsusuri ninyo, ay online po kayo bumili, ano. Pero would you, or maybe kung nalaman nyo po ba, Sir Manny, kung saan po nanggagaling o nagmumula yung mga produktong ito, at paano po kaya patuloy na naibibenta sa merkado sa kabila ng pagbabawal or dahil hindi nga po ito FDA approved?
1: Gaya ng nasabi mo, Maring Jolie, ito ay hindi otorisado ng FDA. Ito ay inangkat o inismuggle sa bansa natin. Galing ang mga produkto sa Pakistan at sa mga karatig bansa tulad ng Indonesia, Malaysia at Thailand. Pero sa mga naunang pagsusuri ng Eco-Waste Coalition, maraming kontaminadong produkto rin ang galing sa China. Mga kontrabando po ito, mga kumare at kumpare. Ibig sabihin, ipilit sa bansa, illegal na ibinebenta sa mga online shop site at mga tinda. At hindi po talaga dapat ito nangyayari dahil nga po ipinagbabawal.
0: Ayan, ano, nakakalungkot, Sir Manny, ano, na may mga nakakalusot pa rin talaga na technically illegal, ano, hindi lang pinagbabawal, mga illegal na produkto, ano, na hindi dapat makapasok sa bansa natin. So, smuggled po pala. That's one of the reasons, ano. So, sana mga mare, mga pare, wag nating tangkilikin, ano, yung mga produktong tulad nito. Alamin natin kung ano ba yung FDA approved at yung mga hindi. Kasi tayo rin, ano, ang mahihirapan. Gusto nating gumanda pero kabaliktara ng maaaring mangyari sa atin. Pero sa inyo po kayang palagay, sir, ano, or opinion, lalong-lalo na, ano, for sure marami kayong karanasan sa Eco-Waste Coalition tungkol po sa mga produktong nagtataglay ng mercury. So sa kabila po ng mga batas, may mga umiiral tayong batas at mga pagbabawal, bakit po kaya patuloy pa rin nagkakalat at naibibenta ang mga cosmetic product na may mercury sa merkado?
1: Ang isang sagot dyan ay may supply at may demand. Patuloy pa rin ang pagkalat ng mga kosmetikong kontaminado ng mercury dahil may naghahanap at may kumukonsumo at may mga naghahangad na pumuti ang balat. Para kasi sa iba, ang maputing balat ay tanda ng kagandahan, kalinisan at maaari itong maging tulay sa tagumpay sa career o kaya sa love life, di ba? Para sa Eco-Waste Coalition, wala sa kulay ng balat para sumakses ka sa career o sa romance. Marami pa rin sa ating mga mamimili ang mababa o walang kaalaman tungkol sa panganib ng mercury sa mga pampaputi. Isang problema rin yung koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Hindi magagawa lahat ng FDA ang pagsugpo ng mga kosmetikong may mercury. Kailangan ng FDA

0: aktibong tulong ng Bureau of Customs, Department of Trade and Industry, Department of Local Government and the Interior, Philippine National Police, at lalong-lalo na ang mga local government units.
1: Ayan, napakaganda sir nitong binanggit mo, ano, kumbaga para sumaksis ka sa life, ano, hindi madadaan sa kaputian, ano, or kagandahan ng balata. Two things, dalawa sir, ano, gusto ko lang po ipunto muli yung sinabi ninyo. Sabi niyo nga po una-una dahil may nagde-demand, ano, kaya may patuloy pa rin nagsusupply. And ikalawa nga po, ang pagtutulungan sana, ano, tamang koordinasyon ng mga ahensya. Kasi sabi nyo nga po, ano, hindi lahat ay magagawa ng FDA alone. Kumbaga, tulong-tulong po tayong lahat, ano. Actually, hindi lang po yung mga ahensya o yung mga institusyon. Bilang tayo rin po, yung mga pangkaraniwang mamamayan, tayo mga tao, ano, matutulungan natin sa pamamagitan nga po ng pagiging siguro mapanuri at huwag nating tangkilikin, ano, yung mga produktong ito. Sabi nga ni sir, again, babalik ako doon, may nagde-demand. So, patuloy pa rin ang supply. Pero kung walang magde-demand, of course, walang magbebenta sa atin. Hindi makakapasok sa bansa natin. Ayan, na siguro lang din, sir, lastly, gusto kong ipunto, ano, ito nga po, yung kulay ng balat. So, hopefully, tayo, mga mare, mga pare, ano, ma-appreciate natin yung balat. Yung kulay ng balat na mayroon tayo, ano, hindi natin kailangan maging maputi or kung tayo man ay kayumanggi, di ba? Ay mahalin natin ng buong puso, ano, ang kulay na mayroon tayo. Ayan. And speaking of sir, dito po ba sa mga pagsusuri na mayroon kayo or maybe kung may datos po ba kayo, may mga sektor bang mas nanganganib o mas naaapektuhan sa isyong ito? Of course, number one, ano, ang mga kababaihan kasi mostly kami po, women, ano, ang gumagamit talaga ng mga cosmetic products. Or maybe meron pa po ba kayong ibang datos ukol dito?
0: Panganib ang mercury para sa lahat. Pero higit itong mapanganib doon sa mga batang nasa sinapupunan pa, mga sanggol, na walang kamuang-muang at hindi gumagamit ng mga pampaputi. Pero apektado pala sila ng mercury. Ang mercury kasi ay napipenetrate niya yung placental barrier at ito ay nakakaapekto sa kanyang pag-unlad, lalo na sa pag-unlad ng kanyang utak at nervous system. Maaari ding maipasa yung mercury doon sa gatas na ipinapasuso ng ina sa kanyang anak. Pero gayunpaman, breast milk is still best for babies.
1: Mm-hmm. Kumbaga sir, kung tama po ang understanding ko, ano, ang kababaihan, lalong-lalo na mas mataas po ang risk, ano, kung halimbawa nagdadalang tao ang isang babae and maaari niya itong maipasa, ano, sa kanyang sinapupunan, sa kanyang dinadalang anak. And yun nga po mga mare, mga pare, yung binabanggit sa atin ni Sir Manny, ano, yung siguro hindi safe ang mercury. Maybe some of us would say, di ko naman na-feel, di ko naman nararamdaman. Kasi nga ho, hindi siya agad-agad, ano, tulad ng ibang bagay na pagka, halimbawa, napasok ka, makikita mo agad yung paso mo. Pero ito po, sa mercury, ano, matagal, kumbaga lalo na kung developed na or adult na ang isang tao, matagal po bago lumabas yung mga sakit na maaring makuha. Pero pagdating nga po sa mga buntis, for example, ay makaka-apekto ito sa development, ano, na mga dinadala yung sanggol. Kaya again, mga mare, mga pare, maging mapanuri tayo sa mga ginagamit nating produkto. Samantala, Sir Manny, ano naman po ba yung mga dapat gawin, ano? Or maybe ano po ba yung kahalagahan ng papel ng mga nasa kinauukulan at of course ng iba pang ahensya ng gobyerno para po mapigil yung pagpasok ng bentahan ng mga illegal o siguro hindi safe na produktong ito?
0: Maraming salamat sa tanong, Maring Jolly. Hindi makakapasok ang mga produktong mapanganib sa kalusugan gaya ng skin lightening products na may mercury kung hindi ito makakalusot sa Bureau of Customs na tinaguriang nating guardian of our ports, di ba? Hindi maibebenta ito sa mga tindahan kasama na yung mga nasa online kung may magpupulis at may magpaparusa sa mga lumalabag sa pangunguna ng FDA at ng Department of Trade and Industry. Hindi lalaganap ang mga produktong ito kung vigilant ang ating mga local government units sa pagbabantay kung ano yung ibinebenta sa kanilang mga lugar. At binibigyan ng strong warning, suspension o revocation ng business permit yung mga lumalabag. Kailangan magtulungan ang lahat. At gaya ng sinabi mo, Maring Jolly, lahat, ibig sabihin gobyerno, negosyo, consumer, media at iba pa, para masugpo ang iligal na bentahan ng mercury na mapanganib para sa kalusugan ng tao at kalikasan.
1: Ayan, nabanggit niyo na rin, sir, yung mga consumer at mga mamimili. I think ito rin po ang isa sa mga dapat natin talagang ipunto sa usapan pong nating ito. So ano po yung mga dapat gawin na o mga hindi dapat rin, sir, kung meron po kayo maibabahagi ng mga mamimili at ng mga consumer para po maiwasan ang pagbili at paggamit ng mga delikado nga kosmetiko. Ito nga po yung mga product na may mercury, nagtataglay ng mercury.
0: Salamat, Maring Jolly. Ang pinakamadali at pinakamabuting gawin ng bawat Pilipino ay tanggapin at yakapin ang ating natural na kulay. May dangal at dignidad ang kayumangging kaligatan na ipinagkaloob sa atin ng poong may kapal dahil tayo ay nasa isang bansang tropiko na mainit ang sikat ng araw at kailangan natin ng proteksyon sa balat. Bago tayo bumili ng anumang bagay, lalo na yung mga health products na nire-regulate ng FDA, silipin muna yung kanilang website at tignan doon sa product verification portal kung ito ay otorizado ng FDA. Kung nais gumamit ng mga pampaputi, ay piliin yung mga produktong may notification or authorization sa FDA. Bilhin ito sa mga lehitimong tindahan na nag-i-issue ng OR o official receipt kasi kailangan natin yan para meron tayong official proof of purchase, di ba, kung magre-reklamo at iba pa. At kung maaari, sumangguni sa isang licensed dermatologist para sa kaukulang payo.
1: Ayan, ang gaganda. Ang gaganda nito mga nabanggit mo, sir. Pero number one nga po, yun ang sinabi sa atin, Sir Manny, ay tanggapin ang natural na kulay ng ating mga balat. Ito nga naman, mga mare, mga pare. I think that's the pinakapunto ng lahat, hindi ba? Kasi hindi naman tayo bibili ng cosmetic products kung halimbawa man na yun nga po. Well, siguro tao lang, di ba? Tao lang tayo. Well, may insecurity. May mga panahon na feeling natin na hindi tayo maganda or guwapo. Pero again, di ba, at the end of the day, tanggapin natin tulad nga ng sinabi ni Sir Manny kung ano yung biyaya ng may kapal sa atin. I think that's one thing. Palagi kong paalala sa inyo mga mare, mga pare, di ba, to love and take care of yourself. And ikalawa nga, sabi sa atin ni Sir Manny, yung mga produktong FDA approved lamang ang gamitin at tangkilikin natin. Pero ito po ba, Sir Manny, sabi niyo po kanina, maaring ma-check sa website ng FDA, pero siguro para sa ilan ng mga kumare at kumpare natin na bibili on hand, pupunta sa mga mall, may mga siguro symbol po ba or maybe label na pwede rin tignan sa packaging para malaman kung ito po ay safe o hindi?
0: Sa kasamaang palad, Maring Jolly, yung salitang mercury o katulad nito ay hindi natin mababasa sa listahan ng ingredients. So ibig sabihin, sinisikreto ito ng mga manufacturer. Kaya napaka-importante talaga na piliin natin yung FDA approved kasi dumaan ito sa quality and safety verification ng FDA. Kung hindi tayo sigurado dun sa composition ng isang produkto, kahit na murang ibinebenta sa atin, mag-atubili tayo. Huwag na nating tangkilikin.
1: Ayan. Hindi po pala makikita rin talaga. Kumbaga, parang may panlilin lang rin ho, Sir Manny, dito sa mga produktong ibinebenta. Kasi nga po, pagka halimbawa, nakitang may mercury, wala. Timbog na agad, Kaya po pala hindi nila nilalagay even sa mga packaging, So, magdoble ingat talaga or kung pwede, triple o mas maraming pag-iingat ang kailangan nating gawin. And sino po kaya, Sir Manny, sa Eco-Waste Coalition yon, ano? Sinabi nyo nga po, yung pagtanggap sa natural na kulay ng balat natin, ano? So, paano nyo po kaya tinutugunan yung usaping, ito po, medyo sensitibo, ano? Marahil sa ibang mga kumare at kumpare natin. Pero, I think, kailangan nating maging open-minded, eh, hindi ho ba? So, paano nyo po kaya tinutugunan yung mga usapin ng colorism, for example, or maybe racism, o yung mga pamantaya ng kagandahan na nagtutulak po sa paggamit ng whitening or lightening products?
0: Sa aming information outreach ay ipinababatid namin sa madla na hindi natin kailangan maging maputi para maging malinis, maganda at matagumpay. Mas mahalaga ang malusog na balat kaysa sa maputing balat. Mm-hmm. At may kagandahan sa bawat kulay ng balat. Hindi po ito madaling ipaunawa, pero pinagsusumikapan po namin na mahikayat ang mas marami na huwag baguhin ang kulay ng balat, lalo na sa paggamit ng mga chemical whiteners katulad ng mga naipagbawal na ng Food and Drug Administration.
1: Ayan, maraming salamat po, ano, Sir Manny, dito sa makabuluhan at actually educational po, ano, ang naging usapan natin. Marami po ako natutunan, and for sure gayon din ang mga kumare at kumpare natin ngayong umagang ito. Kaya siguro po, sir, panghuling mensahe na lang din po sa publiko, ano po kaya yung gusto ninyong iwanan sa ating mga taga-subaybay pagdating po unang-una, number one, sa kaligtasan, kalusugan at pagtanggap po sa natural na kulay ng balat natin?
0: Ito po yung panghuling mensahe namin sa inyo, mga kababayan, mga kumpare, mga kumare. Ang kulay ng ating balat ay akma sa bansang tropiko tulad ng Pilipinas. Tanggapin natin at yakapin ang natural na kulay ng ating balat. Hindi kaputian ng balat ang magdidikta ng iyong patutunguhan sa buhay, kundi ang pagtsatsaga, pagsusumikap, masipag na pagkilos at masiglang buhay espiritual. Mahalin natin ang ating kulay ng balat na meron tayo at huwag na huwag kutsain o i-discriminate ang iba dahil sa kanilang kulay. Marami pong salamat sa pagkakataon na makasama kayo, mga kumare at kumpare. At Maring Jolly, marami pong salamat.
1: Ayan, ano? Gusto ko lang din, sir, punto. Ito rin ang ganda nung sinabi mo sa panghuli, sir. Ano, huwag kutsain. I think that's one thing, eh. Kasi kung walang mangungutsa, wala rin may insecure. Kung walang mangungutsa, mamimintas, wala rin makaka-feel na, hindi ako maganda, hindi ako gwapo. So, sana yun nga po, ano, magtulungan tayong lahat. I-uplift natin ang bawat isa, ano? Kasi minsan lang tayo, ano, mabuhay dito sa mundong ibabaw. So, hopefully, ang pamumuhay natin ay always positive, ano, as much as possible. Although may mga pagsubok, of course, pero yun nga, tulad ng sinabi sa atin ni Sir Manny, ano, dapat ang mabuting kalooban, ano, at of course, ang spiritual, yun ang number one talaga na dapat nating matutunang lahat at hindi lang, ano, sa panlabas na kaanyuan. Alright, thank you so much, sir. And last na lang din po, ayan, bago ko po kayo bitawan, para po kaya sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan ng ating talakayan, saan po kaya kayo maaaring makontak? And of course, kung may social media pages po kayo, pwede nyo rin silang anayahan na i-like or i-follow po ito.
0: Maaari po kayong mag-email sa info@echoacecoalition.org o mag-iwan ng message sa Facebook page ng Echo Ace Coalition. Karangalan po namin na makipag-ugnayan sa bawat isa para sa ikatataguyod ng ating kabutihan at kagalingan. Marami pong salamat, Maring Jolly.
1: Alright, thank you so much, Sir Manny. And once again, nakasama po natin this morning ang chemical safety campaigner mula po sa Eco Waste Coalition, si Mr. Manny Calonzo. Maraming salamat, sir, and mabuhay po kayo.
0: Salamat po. Salamat.
1: Alright, with that, mga mare, mga pare, ibigyan daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka, Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka, Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. in the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: This is a public service announcement.
12: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang offline contra tax scams. Offline contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
11: Huwag i-click ang link.
12: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: World class na tanawin. Explore na natin.
15: Love the Philippines.
14: Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Influx na yan.
14: Radyo Magazine
16: 1278.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
20: Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare?
16: Sa Radyo Magazine 1278.

0: back mga mare, mga pare, kayo patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Julie. At bilang pagpapatuloy, ayan, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll questions sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, bago ka ba bumili ng skincare product, chinecheck mo kung FDA approved ito? Ayan, may mga pagpipilian po tayo ang heart react para sa oo palagi. Yung like react naman para po sa minsan lang. At yung sad react para sa hindi. At yung care react po para sa depende. So base po sa nakikita kong resulta no, ng ating poll question. Actually, dalawa lang ano, yung may bilang ng mga boto. Unahin po natin yung mas mababa. Ano, ito pong like react na minsan lang. Samantala, may pinakamaraming number of votes po, ano? Highest number of votes ang heart react para po sa oo palagi. Yeah, nakakatuwa mga mare, mga pare, ano na. At least marami sa atin ano, ang palaging chine-check kung FDA approved ba ang mga produktong binibili nila. Napakadali na rin mga mare, mga pare. Sabi nga kanina sa atin, 'di ba, ni Sir Manny, ay pwedeng-pwedeng i-check online sa kanilang website, ano? Eh lahat na tayo may cellphone ngayon, lahat tayo may data, may internet, 'di ba? Just one click away. Kung may oras tayo sa pag-scroll sa ibang bagay, hopefully sa pag-scroll din, 'di ba, sa official website ng FDA ay may time tayo to double check, 'di ba, to see kung ang produkto ay FDA approved or hindi. Pero more than likely, 'di ba, mga mare, mga pare, yung sa mga lehitimong tindahan, we all know, 'di ba, na yun ay mga aprobado at mga legal talagang nakapasok at manufacture sa bansa natin or maybe pinroduce them. Pero kung halimbawa something is fishy or maybe nakita mo lang online, nag-viral lang, or maybe something na sa mga tindahan o merkado na parang liblib, parang mga ganyan, di ba, nakakatakot. Pero syempre, no judgment ano, sa mga yon. Pero again, mga mare, mga pare, sa pagkasusuring ang naganap, di ba, usually sa mga online or yung mga legitimate na tindahan, nakikita yung mga produktong may nagtataglay ng nakalalasong kemikal na tulad nga po ng mercury. So as much as possible, 'di ba? I-double check natin kung yung produktong bang 'yon ay safe at FDA approved. Pero at least ayan, I'm glad to know ano na ang sagot ng mga kumare at kumpare natin majority ay heart react ano para sa oo palagi, nakakatuwa ano. Proud na proud ako sa mga kumare at kumpare natin na nagche-check ano na kung ang produktong binibili nila or if ay FDA approved or not. And of course, may opinion din dyan ng mga kumpare natin na sina paring Sean Kyle at si paring Romel Livid. Una-una na nga si paring Sean muna, no? Sean Kyle Flores, sabi niya, of course, not all skincare products that we see around or online are guaranteed to be safe. We must always look for an FDA-approved seal and certification whether the product is locally made or imported to prevent allergies or other medical conditions. Totoo, ayan, ano, paalala ni paring Sean din sa atin, di ba? I-check natin kung may seal ba or certificate na galing sa FDA, ano, yung mga produktong kinukonsumo natin. Kasi once again, mga mare, mga pare, hindi agad-agad nakikita yung resulta ng mercury, ano, minsan in the long run pa, matagal pa bago umepekto ito sa inyo. So, isa kalusugan talaga, yan naman yung number one yan eh, na dapat nating ikabahala. Yung akala mo pumuti ka, gumanda ka, pero maybe 'di ba ang balat mo ay kakaiba ang mangyari, or maybe sa kaloob-looban mo, sa kalamnan mo, 'di ba, sa kidney, sa bato, sa nervous system, ang daming pwedeng maapektuhan, ano? Kasi nga hindi natin alam pala na yung produktong ginagamit natin ay nagtataglay ng mercury. Ayun, sumunod si paring Romel Livid. Sabi niya, honestly po, once again, hindi ako ganun kagastos para sa mga ganung produkto. Pero sa amin, dumedepende kasi yung mga nakakabili nun sa if effective ba sa mga naunang gumamit, regardless if FDA approved ito or hindi. Pero sa mga taong nag-iingat, gaya ko, may times na need talaga maniguro. Mabuti na ang nag-check kung dumaan ang produkto sa kaukulang lang mga proseso. Ayan, ano, napakaganda rin ang sinabi sa atin ni paring Sean. Totoo, ano, siguro hindi na rin talaga maiaalis sa atin yun eh. Kasi minsan may makita lang tayong viral online. Uy, gumagamit siya ng ganito, pumuti raw siya, gumanda raw yung balat niya. Or maybe even sa mga kakilala lang natin, ano, na nagre-recommend din sa atin. Uy, sis, gamitin mo tong product na to, effective to sa akin. Di ba may mga ganyan lang eh. Yung tipong hindi tayo talaga 100% sure if safe ba ito or not. But since ginamit nung friend mo, ginamit nung kakilala mo, pinatunayang effective sa kanya, naiengganyo rin tayo. Pero, well, emotion na natin. That's normal, diba? Bilang tao, may mga excitement, ano? Or maybe, wow, mapapawaw moment ka. Kasi nga, nakita mo talaga yung friend mo. But then again, mga mare, mga pare, after the excitement, of course, we need to make sure, uy, friend, yung ginamit mo, check ko muna ha, FDA approved ba yan? Nasa website naman siguro nila. Hopefully, di ba? Para ikaw at least, pag once na ma-check mo, pwede ka na mag-purchase. Pwede mo na rin gamitin. And if not, di ba, hindi mo nakita ang FDA approved ito, or maybe mga nabasa ka na online na ito pala ay isa sa mga produktong nagtataglay ng mataas na content ng mercury. E di, at least natulungan mo rin yung kaibigan mo na pahintuin sa paggamit ano nung produktong 'yon. So dapat may pakialam tayo, ano, mga mare, mga pare. Hindi porket hindi tayo apektado directly or hindi tayo apektado sa ngayon ay wala na tayong pakialam. I think yun talaga empathy, ano, mga mare, mga pare, ang number one din na dapat nating pakatandaan. So, always manigurado, mga mare, mga pare. Always i-check. Always i-confirm, ano, kung yung mga produktong ba ito na ginagamit natin ay safe. Hindi lang para sa mga sarili natin, gayon din sa mga taong nakapaligid sa atin. Alright, thank you so much po. Maraming maraming salamat sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. And with that, ay bigandaan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Alam mo ba,
4: Ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
7: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
8: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
7: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
9: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
15: Aliw na kwentuhan.
16: Kabataan, kasama sa usapan.
17: RG
18: Radyo Magazine 1278.
19: Uy Mare, alam mo na ba yung latest?
20: Wow, updated yan.
1: Musta ka Mare
21: sa Radyo Magazine 1278.
0: With that, mga mare, mga pare, unti-unti na po ako magpapaalam. Thank you po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa ating programa. And once again, salamat po sa nakapanayam natin kanina na si Mr. Manny Calonzo mula po sa Eco Waste Coalition. And thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Ganyan din sa producer natin na si Jared Moreno. Susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo everyday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
22: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
1: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
21: sa Radyo Magazine 1278.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
25: Kay lungkot nitong hating gabi.
24: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
25: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
24: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
25: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
24: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
23: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino, Eto na ang Dagling Kaalaman.
2: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Council Magazine, 1278 AM.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
6: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278. AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Alpinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla. Dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo. Yaman nating mga Pilipino.
18: Love the Philippines.
17: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
19: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakatutok sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa Galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
17: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
19: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Gayon din po ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Umali, Rona Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, maging ang aming mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
17: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
19: Kamusta po kayo ngayong araw na ito, mga beshies? Very exciting ang ating kwentuhan dahil marami tayong panauhin sa ating programa today. And I think sa tinagal-tagal din ng Pasyal Pinas, ito na yata yung pinakamaraming guesting na meron ako in one interview, ha? Oo, marami kami today at we are very excited na pagkwentuhan at pag-usapan ito pong smart tourism na patuloy po na tumutulong sa ating turismo para lalo pang isulong ang ating turismo ng Pilipinas, gayon din po yung iba't ibang mga lokal na destinasyon sa ating bansa. Kaya hindi na po natin patatagalin ang ating kwentuhan for today. Paano nga ba binabago ng technology ang tourism experience sa 100 Islands National Park? Ngayong umaga, kasama po natin ang DOST Pangasinan na nire-represent ni Mr. Michael John Makiling. Kasama rin po natin si Sir Paul Andrew Roa mula naman po sa Pangasinan State University. And of course, nagbabalik sa Pasyal Pinas ang City Tourism Officer ng Alamino City, walang iba kundi si Sir Miguel Sison. Good morning, mga sirs, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas. Bati po muna kayo sa ating mga viewers and listeners. Siguro, yun, sabay ang pagbigkas kami. Pero simulan natin kay Sir Michael. Sir Michael, sige po, bati po muna kayo sa ating mga viewers.
2: Yes, ma'am. Opo. Una po sa lahat, isang magandang umaga po sa ating mga viewers and listeners dito sa Pasyal Pinas. No? And nagpapasalamat po kami sa opportunity na mag-guest po dito para maibahagi po sa inyo yung ilan sa mga programa po namin patungkol sa smart and sustainable communities.
19: Yan. And si Sir Paul, good morning, Sir Paul.
9: Hello, good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating mga viewers and listeners. Maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo sa Pangasinan State University para ma-share po yung aming experience sa pag-develop ng 100 Islands National Park Management System.
19: Yes, excited kami dyan, Sir Paul, ha? Ikwento mo yan sa amin later. And of course, welcome back, Sir Miguel. Welcome back po sa Pasyal Pinas.
16: Good morning, Hazel, and good morning everyone sa mga nakikinig. And I'm back at sana'y magkaroon tayo ng magandang usapan tungkol sa smart programs para sa ating mga turista dumadayo po dito sa 100 islands.
19: Ayan. And speaking of that, mga beshies, just recently, ay ang dami pong pumupunta ng 100 islands. Hindi lang noong nakaraang Holy Week, kundi ngayon dahil mainit nga po ang panahon. Tag-init season sa ating bansa ko. Kaya naman dinarayo po ng mga turista ang 100 Islands National Park. Pero para po pag-usapan itong very exciting project na ito na tinatawag po na 100 Islands National Park Management System. At ito po ay dinevelop ng Pangasinan State University, of course, sa tulong po ng Department of Science and Technology. Kaya unahin natin si Sir Michael ng DOST Pangasinan. Sir, ano po ba itong tinatawag po ninyo na Smart and Sustainable Communities Program ng DOST at sa paanong paraan po ito makakatulong sa turismo ng ating bansa?
2: Yes, Ma'am Hazel. Una po sa lahat, no, ang SSCP or ito po yung Smart and Sustainable Communities Program ng Department of Science and Technology ay tumutulong po, no, sa ating mga LGUs and communities na gumamit ng science, technology, and innovation para mas maging efficient pa, mas maging sustainable, maging resilient, at syempre maging responsive ang kanilang mga services. So, importante po yung itong SSCP sa ang pagiging people-centered, no? Ibig sabihin po nito, ang technology ay hindi lang basta ginagamit dahil modern ito, no? Kundi ginagamit para mas mapadali ang buhay ng tao, ma-improve yung quality ng life nila. Tulad na nga lang po, no, ng magiging usapan natin on tourism, no, para sa mga LGU personnel and syempre sa mga constituents, no, ng mga LGUs na to at mga local communities. So sa tourism po, no, nakakatulong po ang SSCP sa pamamagitan ng digital systems. Ito po ay nagpapabilis ng transactions, nagpapaganda ng tourism experience, nakakabawas ng manual processes, at syempre tumutulong sa mas maayos na management ng tourism sites. At sa ganitong paraan, ang innovation ay nagiging mas practical, mas inclusive, at syempre mas ramdam ng mga tao.
19: Ayan, at yan po yung gustong-gusto nating naririnig, especially yung mga turista natin sa ngayon, ano, yung mga turista natin kasi hindi na ano eh, ayaw na nila nung hassle yung tourism experience nila. Ang gusto nila talagang mabilisan na lahat, efficient, sabi nyo nga po Sir Michael, ano. At ito pong 100 Islands, I know napakarami po talagang pumupunta sa lugar na ito. Ito rin po ba yung dahilan kung bakit napili natin ang 100 Islands National Park bilang bahagi po ng programa na ito?
2: Yes po, ma'am. Actually po, ang Alaminos City ay isa po sa mga pilot LGUs natin, no, para sa Smart and Sustainable Communities Program dito sa Region 1. Kaya naman, isa na rin ito sa napili natin bigyan ng project itong 100 Islands. Kasi base sa mga needs and gaps na natukoy during our planning and road mapping activities, no, dito nga po sa Alaminos City, isa sa mga priority areas ay ang pagpapabuti ng tourism services sa 100 Islands. At syempre, no, alam naman po natin, kilala ang 100 Islands bilang pangunahing tourist destination dito sa Region 1. No? Actually, hindi lang po dito sa Region 1, no? Kundi dito sa buong bansa po natin. At ang tourism ang isa sa mga niche, no, o pangunahing strengths ng Alaminos City. Kaya mahalagang masuportahan po natin ito mas mabilis, organized, at data-driven na sistema para sa registration, sa monitoring, at overall na tourism operation.

0: sa lahat, mas tamang pagpaplano, mas mabilis na decision making, no? So, through the data, mas nakikita po ng LGU ang bilang ng tourist, kailan yung peak seasons, ano yung mga operational needs, at ano-ano yung mga areas for improvement. Kasi through the system, nandyan na rin yung pagkalap ng mga customer satisfaction feedbacks, no? Mga suggestions ng mga customers po natin. So from this, mas nagiging efficient ang services, no? At mas napapaganda pa ang experience, syempre, ng mga tourist or ng mga visitors po sa 100 Islands.
1: And sir, it seems to me na napakaraming tulong na maibibigay itong management or itong system na ito para po sa City LGU, ano, doon sa tourism operations ng Alamino City. Kaya naman, dadako tayo kay Sir Paul na siya pong project leader nitong 100 Islands National Park Management System na ito. Sir Paul, i-walk through nyo nga po kami, paano nagsimula itong idea ng pagbuo or pag-create and pag-develop ng smart tourism solutions gaya po ng 100 Islands National Park Management System?
2: Yes, ma'am. Thank you po. Yung idea ng 100 Islands National Park Management System, actually, it was a proposal project for another initiative ng DOST, which is yung Good Governance Through Data Science and Decision Support Systems, o yung GODIS program nila, kung saan binibigyan nila ng opportunity yung mga state universities and colleges na mag-propose ng mga projects na pwede nilang i-apply sa mga students. The project is proposed po noong 2021. It's a year after pandemic. Mm-hmm. So, we as a group or as a team thought of ano nga ba yung mga industry na pwede pa natin bigyan ng system aside doon sa medical industry since kakatapos na lang po ng pandemic. So, we thought na isa sa industriya na naapektuhan ng pandemic is yung tourism natin. So, nagkaroon kami ng ideya kung saan gawan ng sistema yung 100 Islands, which is kung saan, sa loob ng Pangasinan, kung saan nandoon yung Pangasinan State University. At doon po nabuo yung ideya ng 100 Islands National Park Management System na magkakaroon ng, yung manual process nila is magkakaroon ng system at magkakaroon ng computerized process at mula doon yung data na magagather natin is pwede nilang gamitin for decision making.
1: Mm-hmm. And napakagandang proyekto niyan, Sir Paul, ano, I understand after ng pandemya, although nag-i-ease na nga po ngayon, halos hindi na natin nararamdaman yung pandemic na yan, pero nung nakaraan po talagang isa sa industriya na pinadapa nitong pandemya na ito ay ang turismo, kaya naman patuloy yung pagbawi na ginagawa ng ating mga city tourism office, even yung mga stakeholders po ng tourism sa ngayon. At isa po sa mga project ay itong pag-digitize, tama po ba, nung sistema ng ating mga LGUs. And sir, isa po sa mga problema, ano po yung biggest problem sa dating manual system na gusto pong tugunan ngayon itong mga tinatawag nating mga smart tourism solutions?
2: Specifically po dun sa 100 Islands, is yung dating sistema po nila is through manual filling up of forms. So kapag ikaw isang turista kung saan bibisita sa 100 Islands is meron kang multiple forms na kailangan filapan, which in the end, lalo na po kapag peak season is maraming tao at medyo mahaba yung pila. So yun yung isang problem na sinolusyon ng system natin. And then aside from that is, since hindi pa digitized before yung ating data is, mabagal yung pagkuha natin ng data for decision making, which is yun yung sinolusyon natin ngayon na real-time yung data na dumarating sa system, real-time yung data na dumarating sa administration ng park, mm-hmm, kung saan real-time din sila makapag-create ng decisions para sa management ng park natin.
1: Ayan. So, mabilisan na lahat. Ano? Wala nang lag time, sabi nga, Sir Paul. Ano? Okay. Mabilis lahat from decision-making mula po doon sa pagkuha ng datos, kung sa tourist arrivals, and gayon din sa pag-fill up ng mga forms ay mas mabilis na. Pero yung tatlong yan, Sir, bukod po dyan, paano po gumagana itong digital platform na ito from tourist registration hanggang sa bangka booking, kasi nabasa ko po ay bahagi din po yun noong system na inyong binuo.
2: Yes, ma'am. So, para sa mga turista natin at viewers natin nakikinig, no? So, they can use the system na po, pwede po nilang bisitahin yung 100islands.ph, kung saan pwede lang sila mag-register. So if they want to visit the 100 Islands, daraan po sila sa system kung saan

0: magkakaroon po sila ng advance registration kung kailan po sila bibisita. Now, yun po yung kinatanggal na po natin yung manual process of filling up the forms. Then, pagdating po nila doon sa island mismo or sa wharf, is makukuha na po ng kanilang mga staff yung data na or yung details na kanilang in-input through the system. At mula doon is base po doon sa number of tourists, makakapag-suggest po ngayon yung system kung anong klaseng bangka, kung small, medium, or large po yung bangka, mm-hmm. automatically based doon sa number of tourists natin. Mm-hmm. Then all of the processes po is from the manual is automated na po. Mula po doon sa registration, mula po doon sa payment of fees and rentals, up to po doon sa pinaka-importante yung report generation and real-time tracking of data po natin.
1: Ayan, gusto ko yan mga beshies. Alam nyo naman, ayaw natin ng hassle, di ba? Pag nagta-travel tayo, gusto nga natin, pagdating natin doon sa destination natin, planchado na lahat eh. Yung hindi ka na nga hindi ka na maglalabas ng cash, hindi ka na magsusulat, at hindi ka na, minsan ayaw mo nang kumausap ng tao, gusto mo dire-diretso na, smooth na yung iyong pagpunta sa isang destination. At yan po, ang sinusolusyonan nitong programang ito ng DOST sa pakikipagtulungan sa Pangasinan State University. And Sir Miguel, naku kayo po ang benepisyaryo nitong napakagandang programa na ito. So paano po nito mababago yung overall tourism experience sa 100 Islands? I know you're working very hard, especially this Holy Week at ngayon pong tag-init. Alam ko may sistema ang City Tourism Office ng Alaminos City. Pero ito po ay mas magpapaganda pa ng inyong sistema. Paano po nito mababago yung overall tourism experience ng ating mga kababayan?
2: The magic word now is fast, no? Kasi yan ang very purpose ng ating program on HRMS, na maging mabilis ang proseso ng ating mga from the registration ng mga bisita natin. Unang-una, dahil ito ay online, no? Malaking advantage in our part, ang pababagong experience na mabilis pala. Wala na yung hassle, wala na yung manual na gaya ginagawa na isulat ng isa-isa. Kung halimbawa, you are 50 people, you write your names in a 50 with all your data. But now, it becomes easier. No, ang gagawin na lang po ng aming front desk is to verify, no, yung content ng mga online registration ng mga guest po natin. And then later on, it will be reorganized. And then, pagdating naman po sa ating mga collection experience, ng mga payments, no? Dahil dito, may automatic na po na nakakalculate kung magkano ang babayaran ng bawat turista. At they will be aware kung how much they're going to pay. In one way or another, nakaka-lessen po ito ng pagkakamali, no? Mm-hmm. ng human error, mabawasan po natin. At saka mas mabilis din po ang proseso lahat, no, from the office up to the motorboat ride. Kaya yun po yung malaking magbabago ngayon na kung saan yung mahaba-habang pila ay nalilesen na because of this program.
1: Ayan. At lalo nyo pong masusulit ang pagbisita sa 100 Islands National Park kasi mababawasan na yung oras natin sa paghihintay, sa pila, pag-fill up ng forms dahil pwede kayong mag-advance booking. Yun yung binabanggit kanina ni Sir Paul at ni Sir Miguel. Pero Sir, ito po bang mahabang pila na ito, itong medyo hassle na paraan ng pagrehistro, which is using yung mga papel at mga ballpen, ito po ba'y madalas na rin naireklamo noon sa LGU kaya po mas sinisikap po natin na magkaroon ng ganitong mga programa?
2: Actually po, yan po ang nagiging problema noon, yung ang haba naman ng pila. Noon, dumami kong kaming steps pa nung wala pa itong HIMS, may steps kaming sinusunod. Then we try our very best na maging mabilis. Pero hindi natin maalis dahil sa dami ng turista, nagkaroon sila ng mga sabi natin na hassles kasi yung magsusulat nga lang po medyo matagal na. Kaya noon, nagkakaroon kami ng mga adjustment. Even the time ng pag-open ng office namin, no? In-adjust kami namin na we open as early as 6 o'clock in the morning para yung mga maagang makarating ay pwede na agad silang makapag-register o kabiyahe. Ngayon, still we continue with the 6 o'clock opening of our office. Pero ngayon, naging mabilis na. Mas nag-i-enjoy na yung mga guests with the HIMS kasi pre-registered na sila. Pagdating dito, hindi na sila aabutin ng 15 minutes, no? In a few minutes lang, the process na, they pay, at mag-i-enjoy na sila at papunta ka rin islands na wala pang sunburn. Kasi maaga pa.
1: Exactly, di ba? Saka sir, sa gobyerno, di ba, ang daming window, o pupunta ka na sa window 2, punta ka na sa window 3. So ito pong system na correct, ito, correct. Yun yung maiiwasan natin kapag ka po bibisita tayo dito sa 100 Islands National Park. Nako, very exciting ito, especially for me na isa pong traveler din at gusto yung hassle-free na pagta-travel. Pero sir, gaano po ka user-friendly naman yung ating system? Kasi baka naman hirap din gamitin yan ng ating mga kababayan na mag-advance booking o magpi-pre-register sa website.
2: Actually, talaga po na user-friendly siya in a way na na-customize yung ginawa ng PSU, and thank you for the support ng PSU na namumurit kami na they were able to adopt doon sa talagang the simplest possible way na makapag-register agad. Kaya we could attest na it is really a user-friendly program.
1: Mm-hmm. At mahalaga po yan, mga beshies, ano? Although gusto natin digital na lahat, pero ayaw naman din natin na parang napakahirap intindihin ng interface ng website, di ba? Yung ang daming mga lumilitaw, ang daming, alin ba ipipindutin ko dito? Alin ba yung magre-register lang naman ako, pero ang daming nangyayari? So mas maganda, mas simple, at mas maiintindihan ng ating mga kababayan. Sir Michael, mabalik po ako sa inyo bilang kayo po ang representative mula po sa ating Department of Science and Technology. Sir, sa tingin po ninyo, ano, paano po mababago ng digital innovation ang future ng Philippine tourism? Kasi for sure, marami pong mga LGUs ang mag-a-adopt ng ganito pong sistema.
3: Yes po, ma'am. No? Actually, digital transformation, digital innovation, ay yan na po yung, kumbaga, trend, no? Ngayon, no? Marami ng mga, hindi lang sa area ng tourism, but some areas, no? On to digital transformation na rin. And for this, no, ang digital innovation can make Philippine tourism more convenient, more safer and more competitive, no? Sa future, mas magiging common ang online registration, itong mga cashless payments, real-time monitoring, itong mga digital maps, and database planning, no? So this will help improve tourist experience while supporting sustainable tourism management.
1: Mm-hmm. I agree, sir. Sa mga palengke nga ngayon, naka-QR na eh, di ba? Sila nga naka-QR na. So what more yung ating mga ahensya ng gobyerno, ano, na talagang nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Dapat may mga ganito na talagang option na magpapabilis at magpapadali ng ating mga buhay. Pero sir, kayo po sa DOST, napakarami po ninyong programa. Kami po ay attest dyan dahil lagi namin kakwentuhan ang mga taga-DOST sa lahat po ng mga programa namin dito sa Radyo Magazine. Hindi lang sa Pasyal Pinas. Pero paano po ninyo hinihikayat yung iba pang LGUs na mag-undergo din ng ganito pong program at i-adopt din, ika nga, yung smart tourism technologies?
3: Yes, ma'am. No? So una po sa lahat, do, hinihikayat namin ang mga LGUs, no, sa pagpapakita. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga actual na mga, for example, mga success stories and yung mga practical na benefits, no, ng mga sistemang ito, gaya ng 100 Islands National Park Management System. Actually, ma'am, we do technology promotions, no? Promotion ng mga technologies. This is through our social media platforms. Nagkakaroon po tayo ng mga, ano, diba, ng mga Science and Technology Week. May national tayo and actually may regional na SET Weeks, and dito na na-showcase din yung mga ganitong mga klaseng technologies. Kapag nakita po ng mga LGUs, no, yung mga technologies na ito, na ito ay nakakapagpabilis ng kanilang mga services, makakabawas ng mga manual work at nakakatulong sa better planning, no, mas nagiging open sila to adopt yung similar na mga innovations, no. So we also provide technical assistance, no. Alam naman po siguro natin yan na sa DOST we have several technical assistance na pino-provide sa mga iba't ibang sectors, katulad na nga po ng ating mga local government units, no? We also provide some linkages and guidance, no? Through the SSCP or yung Smart and Sustainable Communities Program.
1: Mm-hmm. At yan po yung hopefully ay mas mapalaganap pa sa iba't ibang mga LGUs, especially yung mga LGUs natin na ang bentahe talaga ay yung turismo, yun talaga yung pinagkukunan ng mga kabuhayan ng ating mga kababayan. So, sana ma-adapt din nila yung ganitong uri po ng system para naman mas mapadali pa at mas maparami pa yung mga turista na bumibisita sa kanilang lugar. And also, sir, yung Goddess Program, di ba? Hopefully, mas marami pang sumali. Kagaya ni na Sir Paul, ano, na kasali po sumali dito sa programang ito ng DOST. Sir Paul, kayo naman po, sa tingin po ninyo, paano po makakatulong pa ang teknolohiya doon sa isinusulong natin na sustainable tourism sa ating bansa?
0: Yes. Ang pinakamalaking pangangailangan po natin is yung tamang data management and yung real-time data analytics ng mga tourist visitors natin. So, as I have said kanina, is yun po yung solusyonan ng system natin. Is yung matulungan yung 100 Islands Management na makapag-create ng mabilisang decision-making when it comes to gano'n ba karami yung boats na dapat nating ilaan sa araw nito, mm-hmm, based doon sa information na nakukuha natin sa system. Na hindi lamang sa tourism pwedeng i-apply. Maaari natin itong i-apply sa different industries na makakatulong sa ating bansa.
1: Mm-hmm. And hopefully, dumami pa yung mga kagaya ni Sir Paul, no, na may initiative to do such programs. Kasi paano nga naman tayo gagawa ng mga programa kung walang mag-i-initiate, diba? Nandyan ang DOST, nandyan ang mga LGUs na makikinabang. Pero kung walang Sir Paul, paano natin ito sisimulan? So hopefully, Sir Paul, ano, mas marami pa pong kagaya ninyo ang magkaroon po ng ibahagi yung kanilang talino, yung kanilang expertise para sa ating mga local government unit. And Sir Miguel, naku, paano po nakakatulong naman yung accurate tourism data na binabanggit din kanina ni Sir Paul, ano, sa paggawa po ng mga polisiya, yung decision making na kanya rin binabanggit para po makapag-create tayo ng mga plano at mga programa na akma po doon sa bilang ng mga turista o kaya naman doon sa mga bumibisita sa inyong lugar.
2: Mama Hazel, ito po ay isang real-time program na kung saan ang ating chief executive o kaya kami sa tourism ay madali talaga kaming magkaroon ng mag-decide or to come up with a decision, mm-hmm, dahil meron po tayong malinaw, maayos at tamang data. Usually, ang mga decision-making na nagagawa namin, doon nalalaman natin niya in the real-time phase, no? Makikita po natin kung halimbawa gaano ba karami ang turista sa araw na ito. Sa island, on the maintenance, pwede ba natin magkaroon ng drop and pick ba tayo or the regular service boat ba tayo? Or we could also encourage our boatmen to come early kasi wala laman na agad namin na marami ang dadagsak na bisita sa araw na yon, no? Mm-hmm. So, ito ay isang malaking decision making in our part. And then sa chief executive naman namin, no, makapag-decide siya kung ano ba ang possible ways to improve more, no? Alam niyo naman, ang ating mga mayor, they're the people who give the final decision, yes, in everything, no? Pero at least maganda itong mga data na nakukuha sa ating HIMS na maging basihan to come up with a sound and better decision make.
1: I agree, sir. And also, pagdating po ba sa emergency, makakatulong din po ang system na ito para po mabilis tayong makatugon dun sa, for example, medical emergency o kaya naman po may mga problema yung mga bangka. Ito rin po bang system na ito ay makakatulong doon?
2: Malaking tulong po ito kasi ang ating DOST project at saka PSU ay meron tayong tinatawag natin tracking system.
1: Mm-hmm.
2: Alam po natin agad kung saan yung mga motorboat. In cases of emergency, aside from, of course, itatawag lang nila by their cell phone, matatrack din agad kung saan yung motorboat. In the same way na yung mga tinatawag natin rescue boat could also be what we call a track, para maging mabilis. total dito po sa Harold Islands National Park, lalo na po sa Tourism Office. Pero hindi naman po tayong mga medical team na talaga pong nakahanda, may ambulance tayo in case of emergency. At saka meron din naman po tayo tinatawag natin speedboat na tinatawag nating water ambulance. Mm-hmm. No? Eh, these are things na hinahanda ng local government for the security of our tourists.
1: Ayan. So kasi ang lagi pong question kapag may mga ganitong programa, mga innovation, ay gaano kahanda naman yung LGU na tumugon doon sa mga datos ano na ibibigay, for example, ng isang sistema. So useless kapag meron tayong magandang system pero wala tayong kakayahan, capability yung LGU. Pero nabanggit ni Sir Miguel ano, nahanda ang local government ng Alameda City na tumugon doon sa mga problema if ever magkaroon man at maging bahagi fully nitong napakagandang program na ito. At bago ko ho kayo pakawalan, gentlemen, sa ating programa, meron lang ho kung ilang katanungan. Hopefully, masagot ho ng bawat isa sa inyo. Ano, ano po yung biggest lesson din nitong collaboration na ito sa pamamagitan po ng DOST, ng PSU, at ng LGU Alaminos? Simulan muna natin kay Sir Michael.
3: Yes, ma'am. Opo. Thank you, Ma'am Hazel. So, ang biggest lesson po dito, no, ay yung mas nagiging successful ang innovation kapag may strong collaboration po tayo. So, sa DOST, isa sa aming guiding principles ang 3Cs. So, ito po yung collaborate, cooperate, and complement. Yan. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta nagtutulungan, pinagsasama natin ang strengths ng mga bawat partners po natin. So ang DOST ay nagpo-provide ng support, ng direction, at science, technology, and innovation, or STI, interventions. No? While ang PSU naman ay nagbibigay ng technical expertise, no? At system development support. At syempre, nandyan ang partner natin sa LGU Alaminos or Alaminos City. Sila naman ang nagsisiguro na ang solution ay naayon sa actual na needs at may patupad ito sa ground po, no? So, mas lumalakas ang impact ng STI kapag may partners po tayo na tumutulong, no? So, nandyan po ang mga LGUs, ang mga SUCs, no? Gaya na lamang ng PSU at ng LGU Alaminos City, no? Na nagbibigay ng services, no? Gumagawa ng mga projects at magpapatupad ng mga solutions para ma-achieve ang common goals po natin. So kapag nagtutulungan ang mga government, ang academe, ang mga LGUs, mas nagiging relevant, mas nagiging practical at mas nagiging useful, no, ang technology solutions para sa mga communities po natin.
1: Mm-hmm. At ang DOST mula sa idea hanggang implementation ay kasama po ng ating mga LGUs at ng pribadong sektor na din para makitang nagtagumpay talaga yung isang programa. Kumbaga, Sir Michael, parang kumpleto Ricardo's ano, sa pagkain. Kumbaga, nandiyan dapat lahat. Nabanggit mo yung tatlong C's na yan na napaka-importante para mas maging matagumpay ang isang programa. Si Sir Paul naman, Sir, gaano po kahalaga itong collaboration na ito?
0: Yes, in agreement po dun sa sinabi ni Sir Michael, no, very important po yung collaboration between academe, between local government and local stakeholders. Dahil mas naging effective na po yung tinatawag nating technology-driven solutions kapag mas matibay yung collaboration nila. Kung saan merong research expertise, for example, galing po sa PSU, and then nandun po yung policy support and actual community need ng local government of Alaminos, at nandyan naman po yung DOST to provide the technology na pangangailangan para ma-solusyonan yung mga problema ng ating bayan. So again, very important po yung collaboration between government agencies.
1: At sobrang important dito, Sir Paul, sana mas marami pang ganitong programa, no, na makinabang din yung ating mga LGUs. And sa part naman ni Sir Miguel, Sir Miguel, gaano po kahalaga itong tulungan sa pagitan po ng iba't ibang government sector at gayon din po yung ating academe para po maging matagumpay ang isang proyekto kagaya nito?
2: End user ng mga programs and projects na ito. Una, nagpapasalamat kami sa DOST for for choosing or even selecting Alameda City as a pilot program in here in Pangasinan. At ganyan din yung effort at tiyaga ng PSU na talagang nag-adjust sa kakulitan namin sa paggawa ng project. And we're very thankful for helping us. And actually, that is the very essence of collaboration. Na kung lahat ay tulong-tulong, then there will be progress. Not only in science technology, but also in all other aspects. Kaya no one is an island. So we need expertise of other people like the OST, PSU. Yung kagalingan nila, no, is a big help to the LGU. So that is the very essence ng collaboration. Nagkakaroon tayo ng magandang ending. Nagkakaroon tayo ng magandang may progress and development because of collaboration. May hirap kasi yung sinosolo.
1: Exactly.
2: Baka nagkamali tayo. Ganun po. Thank you.
1: Alright. At yan po talaga yung pinakamagandang ending, sabi nga ni Sir Miguel, nitong ating kwentuhan din na ito. Mm-hmm. No? Kumbaga parang happy ending for all of us. Kasi ako naman, bilang traveler naman ako, kasi makikinabang ako dun sa system na yun. Diba? So kaming apat dito, ano kami, nagtutulong-tulong kami sa isa't isa. And of course, kayo mga beshies na viewers and listeners natin today, kayo po yung pinakamakikinabang nitong programa na binuo at dinevelop ng ating mga panauhin today. Kaya naman, make sure na bibisita po kayo ng 100 Islands National Park para firsthand ma-experience po itong pinakabagong system na mayroon sila. Panghuli na lamang mga sirs, ano po yung mensahe natin sa mga viewers and listeners natin? Hikayatin po natin sila, no, na suportahan pa yung mga ganitong uring programa and of course, bisitahin ang 100 Islands National Park. Simulan ulit natin kay Sir Michael.
3: Yes, Ma'am Hazel. So sa ating mga kabataan po, no, we encourage, no, itong mga youth po natin na gumawa ng mga innovations, no, na tunay na may purpose, no, at nakakasagot sa mga actual na needs ng mga communities po natin, no. And not only the communities, pero kasi nakikita naman natin kung ano yung mga iba't ibang needs ng mga iba't ibang mga sectors, no, mga LGUs sa mga industries, ganyan, no. So hindi kailangan complicated agad, no, ang solution po natin. Ang mahalaga ay ito ay nagagamit, no, ito ay practical at people-centered, no, gaya ng sabi ko nga po kanina. At isa nga po yung area ng tourism, no, yung nangangailangan ng mga young innovators po natin, no, who can actually create technologies na pwedeng mag-improve ng mga services po natin or ng LGU to protect yung mga tourism sites po natin and syempre promote yung local development.
1: Maraming salamat, Sir Michael. How about you, Sir Paul?
0: Ma'am. So, first and foremost, para sa mga kabataan, no, so let's be imaginative, no? So, let's think of real-world problems na pwede natin bigyan ng solution. Now, for other local government units, Pangasinan State University is always open to render their help in development of solutions kung meron man kayong kailangan. So, don't hesitate po na lapitan ang Pangasinan State University at in partnership po with DOST para mabigay po namin yung expertise at yung solution sa mga pangangailangan.
1: Ayan, narinig niyo mga beshies, ano? Yung Pangasinan State University laging bukas at maaari po ninyong makaugnayan kung kayo po ay nangangailangan ng same na system para po sa inyong mga LGUs. Sir Miguel, paano naman po, ano naman po ang mensahe natin at hikayatin din po natin muli ang ating mga viewers and listeners na bumisita ng 100 Islands National Park?
2: Actually, para sa ating mga listeners, unang-una, magpapasalamat na ako sa inyong pakikinig and I would like to invite you to this 100 Islands National Park. Summer pa po, marami pa pong, wala pa pong ulan. At gamitin niyo po yung ating the100islands.ph na may QR code and then you can visit also our Facebook page para makapag-register na rin kayo as early as possible before you come. Then, a good experience for you is really an acknowledgement of what we are now. So, kayo po ang aming sandigan pagdating po sa amin dito sa Alameda City. So, welcome po kayo lahat na bumisita sa atin sa Alameda Southern Island Station.
1: Ayan. Thank you. At mga beshies, ang 100 Islands National Park, again, kagaya po ng nabanggit ni Sir Miguel, ay meron pong Facebook page. Maaari po ninyo yung bisitahin para sa iba pang updates at kung paano tayo makakapag pre-register sa ating pagbisita sa naturang lugar. Gentlemen, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. First time ko yatang nagprograma na from top to end. Yung walang break, yung walang plugs. Dahil po yan sa inyo, dahil sa fruitful conversation that we have today. Maraming salamat na kasama po natin ngayong umaga ang ating mga resource person, si Sir Paul Andrew Roa mula po sa PSU Urdaneta City Campus, na siya rin pong project leader ng 100 Islands National Park Management System. And of course, kay Sir Michael John Makiling mula naman po sa DOST Pangasinan, at ang ating City Tourism Officer, walang iba kundi si Sir Miguel Sison ng Alaminos City. Maraming salamat mga sirs at mabuhay po kayo.
0: Thank you po.
4: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine. 1278 AM.
3: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At nakakwentuhan natin kanina sina Sir Michael, DOST Pangasinan. Ganun din po kay Sir Paul ng PSU and kay Sir Miguel naman ng LGU Alamino City. At sila po yung mga nasa likod nitong pinakabagong system na meron po sila sa 100 Islands National Park. Ito po ang 100 Islands National Park Management System na magpapabilis po ng kanilang proseso pagdating po sa pag-welcome ng ating mga turista, registration ng mga tourist, even mga beshies, yung pagbayad ng mga fees ay pwede na rin gawin lahat online. So pagdating mo doon sa 100 Islands, eh magtutour ka na lang talaga. Sabi nga ni Sir Miguel kanina, iwas na sa sunburn agad-agad kasi hindi ka na magtatagal sa pila at hindi ka na magtatagal sa pag-fill up ng mga forms. So napakagandang experience or overall tourism experience para sa ating mga beshies na balak pong bumisita ng naturang tourist destination. At lahat po ng yan ay maaari ninyong makita sa mismong Facebook page, official Facebook page ng 100 Islands National Park. Ayan. Bisitahin nyo lamang po ang kanilang official social media sites. And speaking of Pangasinan, mga beshies, bago tayo magpaalam ngayong umagang ito, papapasukin muna natin ang isang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas Tayug, Poso Rubio, Todo Handa, sa pagdating po ng MPTC Tour of Luzon 2026. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Isang makasaysayang sporting event ang nakatakdang dumaan sa bayan ng Poso Rubio, Pangasinan matapos itong maging bahagi ng isa sa pinakamalalaking cycling competition sa bansa, ang MPTC Tour of Luzon, A Heritage in Motion. Sa pamumuno ni Mayor Kelvin Chan, na abala na ang LGU sa paghahanda para sa pagdating na mahigit 150 lokal at international cyclist na daraan sa bayan sa May 13 bilang bahagi ng Stage 14 ng kompetisyon. Hindi lamang ito simpleng karera ng bisikleta para sa mga residente, kundi pagkakataon din na upang maipakita ang kultura, disiplina at bayanihan ng mga Poso Rubian. Nagsagawa na ng koordinasyon ang mga tauhan ng LDRRMO Tourism, Culture and Arts Office sa mga barangay na sakop ng Manila North Road upang matiyak ang maayos na daloy ng ruta at kaligtasan ng mga manonood at kalaho. Katuwang naman ng DPWH at barangay officials ang pagkukumpuni sa ilang bahagi ng kalsada bilang paghahanda sa pagdaan ng mga atleta. Nagtipon-tipon din sa isang planning meeting ang mga kinatawan mula PNP, BFPRHU, Traffic Enforcers, Tourism Office at mga opisyal ng barangay Alipangpang, Rosario, Bobonan at Palakpalak upang plansyahin ang seguridad, traffic management at emergency response sa araw ng event. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin nilang matiyak na magiging ligtas, maayos at matagumpay ang pagdaraos ng cycling event habang masayang nasasakay sihan ng publiko ang husay at tibay ng mga pambansang atleta. Samantala, inaanyayahan naman ng mga residente na makiisa sa pagsalubong at pagsuporta sa mga siklistang kalaho sa inaabangang kompetisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Maraming salamat po kay Marie Mildred Estrada Coquia sa kanyang balitang hatid ngayong umagang ito. Maraming salamat din po sa ating mga naging katuwang sa pagsasahing papawid ng ating executive producer kay Ms. Jolimar Acuyong, ang ating mga sound engineers. Menichel Malimban, Camille Umali, Rona Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin ha, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshie, Hazel Esguerra. Maraming salamat!
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
1: Are you ready to dive in?
2: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawi, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
5: Love the Philippines.
2: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Show Magazine,
1: 1278 AM.
2: Respira la gas, respira el agua.
3: Radio Filipinas.
2: Radio
4: Publico.
5: Radio Filipinas and Capital 104.3 Cola.
2: Collab.
6: Sports Radio. Radio Filipinas.
7: World Service.
8: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawa.
13: Mas maraming mararating.
14: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
15: At serbisyo publiko.
2: Radio Filipinas and Capital 104.3 Cola.
16: Radio Filipinas.
17: News nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon
21: sa Philippine Sports Rocket.
22: Ipapahuli
23: sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 impormasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
27: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3.
29: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
30: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
31: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
32: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
31: Libre to ha?
32: Walang bayad?
31: Oo, walang bayad.
32: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Serbisyong kailangan.
17: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
13: Interesting na usapan.
19: Hindi heavy.
20: Tugtugang chill.
13: Suave.
21: Learning from home, they need more.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Pilipinas Presidential Action Center.
23: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
23: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
25: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
23: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
26: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
27: Ginagawa natin mga paraan, maaga ang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
23: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
27: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ginawang mediation efforts ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia makakatulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong ASEAN.
1: Headlines. DTI Secretary Maria Cristina Roque dadalo sa APEC Ministers Responsible for Trade Meeting sa China simula ngayong araw. Pulong sa potential investors sa renewable energy at electric vehicles inaasahan.
0: Headlines. Pangulong Marcos Jr. ipinagutos ang pagtataas ng minimum access volume sa imported na baboy sa susunod na dalawang taon.
2: Headlines. Energy Secretary Sharon Garin handang magpaliwanag sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Headlines. Malacañang tiniyak na gagamitin ang lahat ng legal na paraan para ipatupad ang arrest order laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Due process sa pag-aresto, tiniyak ng pulisya.
2: Headlines. At pag-angat ng pwesto ng Pilipinas sa Out of Shadows Index, patunay na nagbubunga ang mga hakbang ng gobyerno para protektahan ang mga bata sa bansa. 911 Emergency Hotline, plano na rin gamitin para sa mga batang biktima.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, makatutulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong ASEAN ang ginawang mediation effort sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa programang Boses, sinabi ni DFA spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel, na maituturing itong diplomatic success dahil napatunayan ng Pilipinas na kasalukuyang ASEAN chair ang kakayahan nitong isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Magugunitang nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na trilateral meeting para ibsan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
4: Itong mediation effort ay beneficial sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan mo nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito.
0: Ang tinig ni DFA spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Plano ng Japan at Pilipinas na itaas ang ugnayan nito sa isang comprehensive strategic partnership. Ito ang pinakamataas antas ng diplomatic relations na hindi pa ganap na alyansa. Isasama ang bagong partnership sa joint statement na ilalabas pagkatapos ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kasado ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula May 26 bilang pagunita sa 70th anniversary ng ugnayan ng dalawang bansa.
0: Inaasahan ng Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Inaasahan ng Pilipinas ang suporta ng Japan para repasuhin ang Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA. Gayun din ang tangka nitong makasali sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, posibleng maganap ang panukalang trade discussions sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, subalit nakadepende pa rin ang final agenda sa Pangulo. Giit ng kalihim, ilang beses na nilang isinusulong ang pag-update sa JPEPA para matugunan ang natitirang trade barriers, kabilang ang ipinatupad na taripa sa Philippine bananas. Una na rin inilapit ng Pilipinas sa Japanese Ambassador to the Philippines ang tungkol sa endorsement ng Japan sa bid ng bansa na sumali sa CPTPP para mabigyan ng market access ang exports ng Pilipinas. Nananatili naman ang suporta ng Marcos administration sa free trade agreements bilang bahagi ng pagpapalawak ng market access at makahikayat ng mga mamumuhunan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahan ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na makakakuha ang Pilipinas sa investments sa renewable energy at electric vehicles mula sa kanyang pagbisita sa China. Kasalukuyang nasa China ang kalihim para daluhan ang dalawang araw na APEC Ministers Responsible for Trade Meeting simula ngayong May 22. Ayon kay Roque, patuloy na hinihimok ng gobyerno ang mga bagong EV manufacturer na pumasok sa Philippine market, partikular ang pagsuporta sa maliliit na EV operators sa pamamagitan ng financing programs. Samantala, tatalakayan sa APEC event ang pagtutulungan ng mga bansa para harapin ang mga hamon sa kalakalan, lalo na sa digital economy, green supply chains at multilateral trading systems.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madagdagan ang Local Government Support Fund o LGSF sa panukalang 2027 national budget. Ito ay para matiyak ang tuloy-tuloy at agarang pagpapaabot ng tulong sa mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng programa, direktang ibinababa sa local level ang bigas, educational assistance at tulong pinansyal para suportahan ang mga proyekto sa barangay.
8: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibaba natin sa mga tao. Kaya't yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon sa LGSF at saka sa SCDP, Socio-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan.
0: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan ang executive order na nagtataas sa minimum access volume ng iniimport na karneng baboy sa susunod na dalawang taon. Si Alvin Baltazar sa ulat.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inilabas ngayon ng palasyo ang Executive Order 116 na nagtatakda sa pagtataas ng pork meat na inaangkat sa labas ng bansa. Sa EO na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay itinatakda dito na mula sa dating 54,210 metriko toneladang karne ng baboy.

0: Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Agriculture o DA patuloy na makikipag-ugnayan sa traders para matulungan ang mga rice retailer na makasunod sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Paiitingin din ng Department of Agriculture ang pakikipag-ugnayan nito sa mga rice wholesaler at traders para matulungan ng mga retailer na makasunod sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap pagdating sa imported rice. Ayon kay DA ASEC Genevieve Guevara, plano nilang puntahan din ang mga wholesaler at traders para silipin ang itinatakda nilang presyo. Kasunod na rin ito ng hinaing ng ilang rice retailer na hirap silang sumunod sa price cap dahil mataas pa rin umano ang kuha nila sa kanilang suppliers. Ayon kay Guevara, nauna nang nakipagpulo ang DA sa mga stakeholder na nagpahayag ng suporta sa price cap policy ng pamahalaan. Iginit din ito na kailangan magbaba ng presyo ang mga supplier dahil kung hindi ay sila rin ay malulugi dahil wala nang bibili sa kanilang retailers na hindi maaaring magbenta ng lampas sa 50 pesos kada kilo. Ipinatutupad ang price cap sa bisa ng EO 118 na inilabas ng Malacanang at epektibo ito hanggang June 12, 2026 sa buong bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Hinikayat ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang pribadong sektor na mamuhunan sa pagproseso ng iba't ibang produkto mula sa abaka. Batid ni PhilFIDA Executive Director Ali Achenza na sa sistema ng gobyerno ay maaring mabago ang mga proyekto kapag iba na ang nakaupo sa pwesto, kaya mainam-anya ang tuloy-tuloy na suporta ng pribadong sektor sa industriya. Tiniyak naman ito na nakaalalay pa rin ang pamahalaan sa mga mag-asaka at mamumuhunan. Samantalang isa sa mga ibinida na Achenza na maari mag-produce gamit ang abaka ay ang bulletproof vest na maaring gamitin ng law enforcement agencies.
5: It has been tested already. No? Ang ginamit po dito, Magnum 44. Hindi tumagos. Right. So it means our military, our police, our navy can use this. Mm-hmm. And we can create a local industry. Kasi ang gusto ko po ay talagang dapat ang industriya nandito. Mm-hmm. Para paglinabas natin, finished product. Mm-hmm. And at the same time, pwede natin gawa ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka ay kumita na mas maganda.
2: Samantala, makikipag-ugnayan ang PhilFIDA sa mga lokal na pamahalaan para palakasin pa ang pagsasanay sa paggawa ng mga produkto mula sa abaka. Bahagi ito ng kanilang pagsisikap na maipakilala at mapalago pa ang industriya at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Atienza, isasagawa ang mga pagsasanay para sa posibleng pagbuo ng marketplace sa mga produkto nito.
5: Nakita lang natin na immediate, kaya natin turo in 2 days eh. So we are going massive already. In fact, directed all the regional directors na sa lahat ng region magturo, gumawa ng bag. Mm-hmm. At medyo sabihan lang yung mga mayor sila tagabili.
2: Yan po ang mga pahayag ni PhilFIDA Executive Director Ali Atienza.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Dapat magkaroon ng agarang paglipat mula sa traditional na flood control project patungo sa mas malawak na flood management strategy. Ito ang inihayag ni Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. Ginawa niya ang pahayag kasunod ng matinding ulan at pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila noong isang linggo bunsod ng localized thunderstorms. Iginit ni Lagmay na patuloy ang pagbaha dahil sa mabilis na urbanisasyon, kakulangan sa drainage systems, baradong waterways at tumitinding ulan dahil sa climate change. Anya, kailangan ng hybrid solutions kung saan pinagsama ang infrastructure at nature-based interventions para ibsan ang pagbaha. Pinahiyo naman ito ang publiko na manatiling naka-alerto at sundin ang advisories ng local at national government sa harap ng nalalapit na tag-ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Malabong maging tropical cyclone sa susunod na 24 oras ang low pressure area o LPA na na-monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling naispatan ng pag-asa ang LPA, 940 kilometro silangan ng katibugang Mindanao. Bagamat malabong maging ganap na bagyo, posibleng magdulot ang trough nito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw. Nag-issue na ang pag-asa ng General Flood Advisory sa Davao Region at Caraga kaninang umaga. Pinayuhan nito ang publiko na mag-ingat sa mga pag-ulan na posibleng maging dahilan ng pag-apaw ng mga ilog sa lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 16 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:17 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Patuloy na dumaranas ng kakulangan sa kuryente ang Visayas Grid sa araw na ito. Muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas ngayong Biyernes mula alas 3 mamayang hapon hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Sinabi ng NGCP na itinaas ang yellow alert dahil offline pa rin ang tatlong malalaking coal plants sa rehiyon. Ito anila ang dahilan kung bakit bigo itong makapagbigay ng kailangang supply sa gitna ng tumitinding demand o pangangailangan sa kuryente. Ito na ang ikalimang magkakasunod na araw na isinailalim sa yellow alert ang rehiyon sa loob lamang ng isang linggo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Energy Secretary Sharon Garin handa magpaliwanag sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa report mula kay AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
8: Report. Nakahanda magpaliwanag si Energy Secretary Sharon Garin sa Senado kung kinakailangan upang maipaliwanag ang nangyaring kakapusan ng supply ng kuryente sa iba't ibang panig ng bansa. Aniya, patuloy ang kanilang mga ginagawang paraan upang mas maging epesyente ang supply ng kuryente, partikular sa Visayas Grid na isa sa lubang na apektuhan ng pagnipis ng supply ng kuryente. Dagdag pa ng kalihim na dahil sa init ng panahon ay tumataas ang demand ng kuryente dahilan ng pagnipis ng supply na ito at isa na rin ang ilang pagbigay ng ilang mga power plants dahil sa mainit na panahon. Pakinggan natin ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
9: Trying to work out na para madagdagan yung supply ayos sa sistema sa Visayas. Pero eto po talaga, we've been planning for this. Ang problema lang po kasi para ma-implement yung mga proyekto, it takes time to build new power plants. So it will take about 2-5 years para talaga mag-stabilize yung Visayas.
8: Patuloy naman aniya ang pagkikipag-coordinate ng kanilang kagawaran sa ERC, NGCP at NEA upang ma-resolve ang problema sa supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
6: Hinihikayat ng Department of Energy ang publiko na gawing habit ang pagtitipid sa enerhiya. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, buong bansa ang makikinabang kapag nakagawian ng publiko ang energy conservation. Ginawa niya ang pahayag sa paglulunsad ng Energy Conservation Program na Oras Natin Efficiency o One Campaign sa Pasay City kagabi. Sinabi ng kalihim, ang programang ito ang hihikayat sa mga Pilipino na simula na ang pagtitipid sa kuryente. Kabilang sa mga tampok ng One Campaign ang paghikayat ng pamahalaan na patayin ang ilaw at alisin sa saksakan ang appliances na hindi ginagamit.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
7: Naniniwala ang Council for the Welfare of Children o CWC na ang pagiging 15 ng Pilipinas sa buong mundo sa 2026 Out of Shadows Index ay patunay na nagbubunga ang mga ginagawa ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na malaki ang itinalon sa ranking dahil noong 2022 ay nasa 25th umano ang Pilipinas. Malaki naman ang ambag dito ng pagpapanagot ng mga sangkot, lalo sa online sexual abuse and exploitation at ang pagsama sa grooming sa mga kabataan sa Republic Act 11930 o Anti-OSAEC CSAM Law. Patuloy naman ang makikipagtulungan ng CWC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas marami pang kabataan ang matulungan ng pamahalaan at mapataas pa ang rango ng Pilipinas sa Global Index.
10: Puro ito nga, sumasalamin na ito dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government. Ano, may conscious effort lahat para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata.
7: Ang tinig ni CWC Undersecretary Angelo Tapales.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Isinusulong ng Department of Social Welfare o Development o DSWD na maamyendahan ang online sexual abuse or exploitation of children o OSAIC at anti-child sexual abuse or exploitation materials o yung tinatawag na CSIM Act dahil sa paglaganap ng artificial intelligence o AI. Ayon kay DSWD Undersecretary at Council for the Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales, tumaas ang bilang ng mga napoproduce na malalaswang larawan at video sa buong mundo gamit ang AI. Bukod sa pang-amyenda, dapat din ani ang dagdagan ng manpower at pondo ng law enforcement ng Pilipinas para matukoy at mapigilan ang online sexual abuse. Tinukoy din ni Tapales ang mga nakabinbing panukalang batas hinggil sa regulasyon sa paggamit ng social media para sa mga minor de edad at pagpapabuti ng kaligtasan ng mga bata sa gaming platforms.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Planong pumirma ng kasunduan ng Council for the Welfare of Children o CWC sa Department of Interior and Local Government o DILG para magamit na rin ang 911 emergency hotline ng mga kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso at pananamantala. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na sa pamamagitan nito ay maililipat sa Children's Hotline ang mga tatawag na bata sa 911. Sa ngayon kasi, ang Makabata Helpline o 1383 at 1343 Action Portline ang matatawagan para sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Sa ngayon, isinasapinal pa ito pero kasabay din ito ang pagsulong ng CWC sa pag-amyenda naman na anti-OSAIC CSIM law para sa AI na posibleng ginagamit din sa exploitation sa mga kabataan.
10: Soon, we will decide an MOU with the DILG Emergency 911 para yung pang-adult natin na hotline, i-coconnect naman doon sa pang-batang hotline po, no? Para talagang nakatutok tayo lahat.
7: Si CWC Undersecretary Angelo Tapales.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Bureau of Customs mas lalong pinatindi ang digitalization. Ang ulat mula kay Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Lawrence? Babalikan natin ang ulat niyan ni Lawrence Tanhoko.
7: Sa iba pang balita, muling nagpatupad ng balasahan sa hanay ng ilang general at matataas na opisyal ng Philippine National Police o PNP. Bata ito sa National Headquarters Special Court Order Number URA-2026-4698. Inilipat si Police Brigadier Arnold Argente mula Police Regional Office 12 patungo sa Directorate for Intelligence o DI. Na-reassign naman si Brigadier General Edwin Valles mula DI sa Anti-Kidnapping Group, si Brigadier General Josefino Ligan mula Regional Office 6 sa Directorate for Operations o DO. Nalipat naman si Brigadier General Alan Manibog mula DO patungo sa PRO 12. Si Police Spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo mula Office of the PNP Chief patungo sa PRO 6. Si Colonel Alan Rayco ay nailipat naman mula sa PRO 2 patungo sa OC PNP at si Colonel Reynaldo Pasiwen mula Civil Security Group patungo sa Directorate for Intelligence.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Take to tayo kay Lawrence Tanhoko, Bureau of Customs, mas lalong pinatindi ang digitalization.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Diyan, pinalalakas ng Bureau of Customs sa BOC at International Trade Center ang digitalization ng cross-border e-commerce clearance process sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ay matapos idawos ang ikalawang pagpupulong ng BOC Project Implementation Team para sa DG Pinas Output 3.2 Initiative na nakatuon sa modernisasyon ng customs operations at pagpapabilis ng e-commerce transactions sa bansa. Kinatawa ni Deputy Collector Wilnora Kawile, si Assistant Commissioner at Project Implementation Team Chairperson, Attorney Vincent Marunilla, sa naturang pulong. Pinalaki sa pagpupulong ang mga hamon sa interoperability system, integration at automation sa e-commerce processing environment ng BOC na IA. Ibinahagi rin ni Deputy Collector for Assistant Dan Equias na nangasangalan ni District Collector na IA Attorney Yasmin Mapa ang pangailangan para mapalakas ang koordinasyon sa logistics, providers, online platforms at iba pang ahensya ng gobyerno at PhilPost upang mapabilis naman ang custom clearance process. Kasunod dito, kinilala rin ng ITC Geneva ang ambag ng BOC na IA at ng Project Implementation Team sa pagsulong ng Digital Customization Modernization Program ng ahensya. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pagsulong ng agenda ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ng Integrity, Accountability, and Modernization o yung IM program para mabawasan ang manual at discretionary procedures sa customs processing. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: OPAPRU Secretary Mel Sarmiento tiniyak ang mas praktikal at results-based na peace process sa BARM. Si EJ Lazaro sa ulat.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iginiit ni Peace Advisor Mel Sarmiento na dapat nakatuon sa tunay na pagbabago sa buhay ng mamamayan ang pagpapatuloy ng peace process sa Bangsamoro Autonomous Region in Masi, Mindanao o BARM. Ayon kay Secretary Sarmiento, pinakamahalagang sundin ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na naging pundasyon ng Bangsamoro Organic Law. Pero bukod sa pagtupad sa mga nakasaad na deliverables, naisaan niya ng OPAPRU na masigurong nararamdaman ng mga tao ang benepisyo ng mga programa. Binigyang diin niya na hindi sapat ang mga proyektong pang photo opportunity lamang. Aniya, kailangang masukat kung tunay bang gumaganda ang kabuhay ng mga benepisyaryo kabilang ang dating combatants at ordinaryong mamamayan. Kabilang din sa prioridad ng OPAPRU ang pagpapalakas sa regional government, pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan at agrikultura sa BARM. Iminungkahi rin ni Sarmiento ang paggamit ng telemedicine at shared service systems upang mas papalapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa mga liblib na lugar. Nanumpa bilang bagong Presidential Peace Advisor si Mel Sarmiento noong Abril 22 kung saan kanyang pinalitan si dating Retired General Carlito Galvez. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Tiniyak ng pamahalaan na gagamitin ito ang lahat ng legal na paraan para ipatupad ang arrest order na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos atasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuhin na ang senador. Makarang ibasura ng Korte Suprema ang petisyon nitong harangin ang pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi aniya ng DOJ na pwedeng ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa at aasahang kikilos ang gobyerno sangayon sa batas. Dagdag pa dito, gagawin ng mga opisyal ang lahat para maibigay ang katarungan para sa lahat. Pinangalanan ng ICI si De La Rosa o ICC si De La Rosa bilang indirect co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa mga kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Itinanggi ng Department of Justice na galing kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ipinatutupad lang ang warrant dahil kinilala o kinikilala itong valid at wala ding inilabas na temporary restraining order mula Korte Suprema. Una nang inatasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuhin si De La Rosa para harapin ang kaso nito sa ICC. Wala naman tiyak na kasagutan kung saan agarang dadalhin ang senador oras na maaresto ng mga otoridad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Kaugnay niyan, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang due process sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., iginagalang ng PNP ang batas at susunod ito sa mga legal na utos ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Aniya, gagampanan ng pambansang pulisya ang tungkulin nito sangayon sa batas, tamang proseso at operational procedure. Tiniyak pa ni Nartates na ang kanilang pagkilos ay magiging patas at propesyonal habang iginagalang ang constitutional rights ng mga sangkot na partido.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Tracker teams natutugis kay dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, pinakikilos na ng PNP si J-Mark Dagala sa report.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Pinimpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kumikilos na kanilang mga tracker team. Ito'y para tugisin ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Senador Ronald Bato de la Rosa para isilbi ang mandamiento de arrest ng inilabas ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs. Ang kay Nartates magkatuwang ang PNP, Department of Justice at National Bureau of Investigation para tuntunin si de la Rosa at may silbi ng ganap sa kanya ang warrant. Tiniyak naman ng PNP Chief na iihahain nila nila sa senador ang mandamiento de aresto nang may paggalang sa karapatang pagtawat na ayon sa mahigpit na operational procedures. Itatasan na rin niya ang mga kasalukuyang unit ng pulisya na pairali ng maximum tolerance at professionalismo sa bawat yugto ng kanilang gagawing operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Oras natin alas 11:31 ng umaga. House Leader Mariing Pinabulaanan ang umano'y charter change at term extension. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Mariing ikinanggi ni Deputy Speaker Janet Garin ang usap-usapan tungkol sa umano'y planong charter change at pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng gobyerno sakaling mabigo ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Garin, pure chismis lamang ang aligasyong ito at walang katotohanan. Inihayag din ni Garin ang pahayag matapos banggitin ni Senator Aimee Marcos sa isang panayam sa radyo ang posibilidad ng pag-amyenda sa konstitusyon kung hindi makakakuha ng sapat na boto sa Senado ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo. Binanggit din umano ng senador ang panukalang palawigin ng 3 taon ang termino ng mga kasalukuyang kongresista at ng pangulo. Ngunit sinabi ni Garin na maling interpretasyon at may bahid politika ang naturang mga pahayag. Iginit din ni Garin na walang ganitong panukala na tinalakay sa House of Representatives at nagbabala laban sa pagpapakalat ng mga haka-haka upang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ayon pa sa kanya, malinaw na nakasaad sa konstitusyon ang proseso ng impeachment kaya't hindi dapat umano nilalason ang pampublikong diskursko ng mga imaginary scenarios at conspiracy theories na nagdudulot lamang ng takot at pagkakahati-hati. Nanawagan din si Garin sa mga political leaders na hayaang manaigang katotohanan, pananagutan at responsableng pagtalakay sa halip ng mga walang basihang aligasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Senador Erwin Tulfo, hindi pabor na pag-usapan ang tsa-tsa. Mula Senado, si Niva Asuncion may report.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Mariing tinutulan ni Senador Erwin Tulfo ang anumang usapin kaugnay ng charter change o tsa-tsa. Ayon kay Tulfo, wala siyang naririnig na konkretong plano tungkol dito pero tiniyak niyang tututulan niya ito sakaling may magtangkang isulong na ito ng hakbang. Sinabi ng senador na hindi dapat unahin ng Senado ang tsa-tsa dahil marami pang mas mahalagang problema at panukalang batasang dapat pagtuunan ng pansin. Binanggit din ni Senator Erwin na naaantala na ang pagtalakay sa mga pending bills at resolutions dahil sa mga isyung kinakaharap ngayon ng Senado. Dagdag pa niya, maging sa minority bloc ay inaasahan niyang tututol sa anumang hakbang para buhayin muli ang usapin ng tsa-tsa. Aminado si Tulfo na mahihirapan ang pamahalaan na kumbinsihin ang publiko na para lang sa economic change ang tsa-tsa dahil posibleng pagdudahan ng publiko na may kaugnayan na ito sa term extension. Gitpan ni Tulfo, kung kinakailangan talagang pag-usapan ang charter change, mas mainam anyang gawin na lang ito sa ilalim ng susunod na administrasyon para maiwasan ang pagdududa at kontrobersiya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
6: Sa ating balitang sports, Alex Ayala sasalang sa kanyang ikalawang sunod na paglalaro sa French Open. Filipina tennis sensation, makakatapat si American star Iva Jovic sa first round. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
15: Muling maglalaro si Alex Ayala sa main draw ng French Open ngayong Linggo, May 24, laban kay American star Iva Jovic. Ito ang ikalawang sunod na taon na tatapak si Ayala sa prestigyosong clay court ng Roland Garros matapos ang kanyang makasaysayang debut noong isang taon kung saan umabot lang siya sa first round nang matalo kay Colombian player Emiliana Arango. Pakay ngayon ng Filipina tennis sensation na makaabot sa susunod na yugto sa pagharap sa hamon ni Jovic sa first round. Ito ang unang beses na maghaharap ang dalawa sa WTA Pro Tour. Kasalukuyang world number 17 at 17th seed sa tournament si Jovic habang pang number 38 naman si Ayala. Bago ang kanilang tapatan sa French Open, nagtambal sila sa Indian Wells Women's Doubles pero agad na natalo sa magpartner na Hailey Baptiste at Yelena Ostapenko. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Alas 11:36 ang ating pong oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
17: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
18: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
17: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
19: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
17: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
20: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
17: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
19: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
17: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
19: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
17: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
21: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik
0: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:41 na po ng umaga. Mga balita mula sa Luzon, ikadalawampung Justice Zone ng Pilipinas, inilunsad sa San Fernando City sa La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Formal na kinilala ng Justice Sector Coordinating Council o GSCC ang City of San Fernando, La Union bilang ikadalawampu na Justice Zone ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng isang seremonya na ginanap nitong Mayo 21, dumalo dito ang mga opisyal ng Supreme Court, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government na siyang bumubuo sa GSCC na nakatutok sa mga Justice Zone sa bansa. Sa mensahe ni Chief Justice Alexander Gasmundo, binigyang din ito na malaki ang magagawa ng Justice Zone upang mas mapigting ang koordinasyon, komunikasyon at kooperasyon sa limang haligi ng hustisya sa bansa: ang law enforcement, prosecution, courts, corrections at ang komunidad. Ayon naman kay City Mayor Hermine Hildo Gualberto, sa pamamagitan ng Justice Zone ay makakamit ang tama at mabilis na hustisya para sa lahat, kabilang ang mga ordinaryong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Bicol. DSWD Region 5 kaagad na tumugon sa kaso ng chickenpox sa mga Mayon evacuees. Sa detalye, mula kay Gary Carl Carillo na Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Kaagad na nakipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 Bicol Region sa lokal na pamahalaan ng Kamalig, Albay, kaugnay ng naitalang kaso ng chickenpox sa mga evacuees na inilikas sa evacuation center dahil sa banta ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi ng ahensya na handa silang magbigay ng asistensya sakaling mga ilangan ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Kamalig Municipal Health Office, mayroong apat na evacuee ang tinamaan ng naturang sakit, kung saan dalawa rito ang gumaling na habang dalawa naman ang nananatiling naka-isolate at patuloy na nagpapagaling. Nabigyan na din ng gamot ang mga naturang evacuee na tinamaan ng chickenpox, habang patuloy na inoobserbahan ng Kamalig MHO ang nasa 50 close contact sa mga itinalagang isolation room. Samantala, sinabi ng Kamalig Municipal Health Office na kontrolado na nila ang sitwasyon, habang patuloy rin ang pagpapaabot ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektadong residente sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Samantala, dating rebelde sa Rojas, Palawan, voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Ay, sa katuparan ng Palawan PNP ang mapayapang pagsuko ng isang 22 taong gulang na dating miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG sa bayan ng Rojas, Palawan. Tinalikuran ng rebelding residente ng Barangay Hulo ang banta na ekstremismo upang magbalik loob sa pamahalaan kamakalwa. Nakiisa ang iba't ibang sangay ng kapulisan at lokal na pamahalaan upang gabayan ng dating rebelde sa pamamagitan ng programang Revitalized Police sa barangay. Nanumpa ng buong katapatan sa bandila ng Pilipinas ang sumukong kabataan bilang patunay ng kanyang tuluyang pagising mula sa maling ideolohiya. Tumanggap rin ang nagbalik loob ng paunang tulong, pangkabuhayan at mga ayuda mula sa gobyerno para sa kanyang panibagong simula. Inilagay sa pansamantalang kusuriya ng 2nd Palawan PMFC ang dating CTG member para sa kaukulang debriefing at dokumentasyon. Nangako ang Palawan Police Provincial Office na lalo pang paiigtingin ang kanilang mga operasyon upang tuluyang wakasan ang insurhensiya sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Mga paalala muna.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ikaw ba ay naharana na?
12: Tumawin mo sana.
11: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
12: uso pa ba ang harana?
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na tayo sa Visayas. Hybrid coconut seedlings ipinamahagi sa mga magninyog sa Southern Leyte. Ang balita mula kay Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report.
13: Nakatanggap ng hybrid coconut seedlings ang mga rehistradong magninyog mula sa bayan ng Sugod, Lalawigan, Southern Leyte sa isinagawang distribution activity. Ang naturang programa ay bahagi ng pagtutulungan ng Provincial Government ng Southern Leyte, Philippine Coconut Authority, Local Government Unit ng Sugod at Municipal Agricultural Services Office upang higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, partikular ang industriya ng niyog sa bayan. Dumalo sa programa sina Municipal Mayor Shepherd Tan ng Sugod, Provincial Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Emilia Mercado at mga opisyal mula sa PCA. Ayon sa lokal na pamalaan, ang patuloy na pamamahagi ng hybrid coconut seedlings ay bahagi ng kanilang pagsisikap na masuportahan ang mga magniniyog sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na pananim at iba pang agricultural support services. Inaasahan ding makatutulong ang programang ito upang mapataas ang produksyon ng niyog at higit na mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan sa harap ng iba't ibang hamon sa agrikultura at ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Visayas, kuha tayo ng report mula sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Mga programa para sa senior citizens sa Northern Samar, lalong palalakasin. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Charmaine Perito Balves.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report.
26: Mas palalakasin pa ang mga community-based support program para sa mga senior citizens sa Northern Samar matapos makipagpulong ang provincial government sa Coalition of Services of the Elderly Incorporated at iba pang partner organizations. Kabilang sa mga programang tinalakay ang pagtatayo ng Senior Citizens Daycare Center kung saan maaaring magsagawa ng mga aktibidad at social interaction ang mga seniors. Meron ding Senior Citizens Daycare Center para sa mga senior na may maagang senyalis ng dementia o cognitive impairment. Kasama rin sa plano ang mobile care services na magdadala ng home-to-home care services para sa mga senior citizens na nangangailangan ng tulong sa kanilang mga komunidad. Layunin ng mga programang ito na mapalawak ang serbisyong pangkalusugan, suporta at pangangalaga sa elderly sector habang pinananatiling aktibo at kabilang sila sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
6: Samantala, sa Mindanao Bayanihan Job Fair ng Cagayan de Oro City Hall, nakakuha ng mahigit 1,000 aplikante at 38 employers. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City, narito ang ulat ni Ryan Carbon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mayigit 1,000 job seekers ang sumali sa job fair na joint event ng Public Employment Service Office ng Cagayan de Oro City Hall at ng Department of Migrant Workers Regional Office 10. May 21 local companies at 17 overseas employment agencies ang lumahok din sa bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair. Ang bayanihan program ay nagpatibay ng interagency, multi-sectoral at whole of government approach para magbigay ng trabaho at suporta sa kabuhayan para sa mga OFW, kanilang mga pamilya, mga umuwi na OFW at iba pang naghahanap ng trabaho. Sina DMW Region 10 Regional Director Emmanuel Toledo at DMW Undersecretary Attorney Bernard Olalia kasama ang mga kinatawan ng iba pang regional offices ng national agencies ang dumalo sa kaganapan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Papasukin naman natin ang report ni Angelo Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag. DSWD Caraga, nagkatid ng livelihood assistance sa benepisaryo ng pag-abot program sa Alegria.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagbigay ng livelihood assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa ilalim ng pag-abot program sa isang benepisaryo sa Alegria noong May 20, 2026. Ginamit ang nasabing tulong bilang puhunan sa bagong tayong sari-sari store ng benepisaryo upang magkaroon ito ng tuloy-tuloy na pagkakakitaan at matatag na kabuhayan. Ayon sa DSWD, layunin ng assistance na matulungan ang mga dating nasa lansangan na maging self-sufficient at mawawasan ang pagdepende sa social assistance. Ang benepisyaryo ay na-reintegrate sa Alegria mula sa Quezon City matapos umano nitong maranasan ang pamumuhay sa lansangan. Bahagi ang livelihood assistance sa mga hakbang ng pag-abot program upang masuportahan ang muling pagbangon ng mga benepisyaryo at maiwasan ang kanilang pagbabalik sa lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, May 22, 2026. Sa ating pang oras, 11:53 ng umaga. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.

0: tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV.
1: PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Home is where your health journey begins.
1: Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang bonding ng buong pamilya.
0: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
1: Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam niyo ba na ang reg sakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagpapalakas ng palay procurement at update sa 20 pesos na bigas meron na programa. Ating pag-uusapan kasama si National Food Authority Administrator Larry Lacson. Admin Larry, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Admin Larry? Sir, naririnig niyo po ba kami? Sir Larry, can you hear us?
1: The number you've dialed.
0: Alright. Bagyang problema sa linya ng telepono. Pabalikan natin mamaya si NFA Admin Larry Lacson. Samantala, nakatakda ng sumalang sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas tungkol sa anti-political dynasty. Habang lusot na sa third and final reading ng Kamara, ang panukalang magpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity. Ang detalye sa report ni Vel Custodio.
2: Suportado ng mahigit 170 mambabatas ang Anti-Political Dynasty Bill na layong itaguyod ang pantay na pagkakataon sa serbisyo publiko. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8389 na ipinagbabawal ang mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay-sabay tumakbo o humawak ng posisyon sa isang lokalidad. Layunin ng panukala na ipatupad ang utos ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties. Sakaling maisabatas, magkakaroon ng malinaw na kahulugan at limitasyon sa paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa politika na ipatutupad ng Commission on Elections. Target na itong ipatupad sa susunod na halalan. Lusot naman sa third and final reading ng Kamara ang panukalang pagpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity hanggang 5 taon mula sa una nitong validity na 3 taon lamang. Sa botong 266 sa pabor at 1 abstention, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin itong bawasan ng abala, gastos at red tape sa renewal ng mga professional. Saklaw sa panukala ang mga guro, nurse, engineer at iba pang license officers. Target ang panukala na gawing mas madali, mabilis at higit na epektibo ang serbisyo ng pamahalaan para sa lisensyadong manggagawa. Aprobado na rin ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill 8305 o Kalinga Act. Layunin naman itong pabilisin ang responde ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa isa sa mahigit 150 authors ng panukala na si House Majority Leader Sandro Marcos, magiging gabay ang Kalinga Program para sa mas mabilis at mas maayos sa aksyon ng gobyerno kapag may bigla ang pagtaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin o kakulangan sa supply. Sa ilalim ng Kalinga Program, maaabutan ng tulong ang mga low-income household, manggagawa, drivers, riders, magsasaka, mangingisda, MSMEs at iba pang sektor. Kabilang sa mga benepisyo ang cash aid, food assistance, transport support at diskwento sa kuryente. Pinapayagan din ang grace period sa pagbabayad ng mga utilities, suporta sa negosyo at pagpapabilis sa renewable energy projects. Pinapayagan din ang pansamantalang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis na hindi lalampas sa 60 araw at pagpapataw ng 15% windfall profit tax sa mga kumpanya ng langis sa panahon ng emergency. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, magtatapos na ngayong araw ang service contracting program para sa mga public utility vehicles. Gayunpaman, magpapatupad naman ng Localized Service Contracting Program ang mga local government unit. Si J.M. Thompson sa detalye.
3: Tiniyak ng Department of Transportation na palalawakin pa ang 10 pisong diskwento kada litro sa mga gasolinahan. Yan ang isa kabila ng pagtatapos ng Land-Based Service Contracting Program ngayong araw ng Biyernes. Ayon kay Transportation Secretary Bonnie Lopez, batay sa kanilang computation ng budget para sa programa, ngayong araw na lamang ito aabutin. Matatanda ang nagsimulang ipatupad ang service contracting program noong 15 ng Abril. Ang programa ay nakatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga araw-araw na nagko-commute, ganun din sa mga driver na bahagi ng programa. Inihahanda naman ang pagpapatupad ng mga localized service contracting program kung saan ang lokal na pamahalaan ng mga lungsod na ang mag-iimplementa ng programa.
4: We started coordinating with them as early as March. or earlier month. So inaayos lang yung proseso, no? So katatapusin nila yan, then we download the money so that they can implement their own service contracting program.
3: Bagamat matatapos na ang programa, mas pinaiiting naman ang pamahalaan ng pagpapalawig ng mga gasolinahan na nagbibigay ng diskwento. Sa pangunguna ng Department of Energy at Department of Transportation, mahigit 900 gasolinahan na ang bahagi ng programang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa mga public utility vehicles. Samantala, magsisimula naman ngayong darating na Lunes ang Marina Service Contracting Program kung saan may 12 ruta ang madadaanan. May inaasahan namang mahigit 1,000,000 pasahero ang makikinabang sa loob ng 2 linggong pagpapatupad ng programa.
4: So that's the reason why we issued the supplemental guidelines. Kasi first time gagawin ito ng marina. And we have to take care also of our kababayan na talaga namang ginagamit itong maritime sector natin as their main means of transportation. How
3: about you? JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
5: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
6: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
7: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
8: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
9: Artsy Craftsy!
8: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV.
10: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
11: GadWatch. Safe Spaces Act.
12: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
13: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
12: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
13: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
12: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
13: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
11: GadWatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagtaas ng net income ng Pag-ibig Fund ngayong unang quarter ng taon. Ating tatalakayin kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Sir Joshua, at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
0: Sir Jack, ano po ang pangunahing dahilan bakit tumaas ng 11% ang net income ng Pag-ibig Fund ngayong unang quarter ng 2026? Pakipaliwanag po.
1: Opo, una sa lahat ay natutuwa po kaming ibalita sa ating mga miyembro, sa ating mga kapwa Pilipino na patuloy pong matatag at mahusay po ang estado ng inyong Pag-ibig Fund. Sa katunayan, at napanggit po ni Sir Joshua, tumaas po ng mahigit 11% yung pong net income ng Pag-ibig Fund mula noong January hanggang March, sa unang tatlong buwan ng taon. Ito po ay dahilan po nito ay dahil po patuloy po tayong nakapaghatid at patuloy po nating napapataas po ang ating nahatiran sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan. Kasama na rin po diyan yung patuloy po na pagdami ng humihiram sa ating Pag-ibig Short-Term Loans. At pangatlo, yung pong patuloy pong pagtaas ng kita natin mula po sa mga investments po ng Pag-ibig Fund. So tatlong bagay po iyan, Sir Joshua. Yung pong mahusay po nating housing loan na patuloy po na dumagaming kababayan at miyembro natin na nakapag-housing loan. Yung pong short-term loans po natin na patuloy rin pong dumarami ang kababayan nating nakakuha at nag-avail nito, at yung pong ating kita mula sa ating investment income, mula po sa ating mga investments.
0: At sa inyo pong perspective, Sir Jack, paano po nakakatulong ang pagtaas ng kita ng Pag-ibig Fund pagdating po sa pagpapalawak pa ng pagbibigay ng abot-kayang housing loans, gaya po na nabanggit nyo, para po sa inyo mga miyembro?
1: Opo, Sir Joshua, mahalaga po yan. Sa Pag-ibig Fund po kasi dalawa po ang ating mandato. At ito po ay alinsunod sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos. Itong dalawang responsibilidad o mandato na ito ng Pag-ibig Fund. Una po ay dapat po yung ipon ng ating miyembro, yung kanilang hulog sa Pag-ibig Fund. Kailangan po napapalaguho natin yan. Sapagkat yung ipon ho, yung hinuhulog po ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund ay pera nila. At ito po ay ibabalik ho natin sa kanila pagdating ng panahon. At habang ito po ay nasa pangangalaga ng Pag-ibig Fund, ay dapat po natin pinapalaguyan.
0: Okay.
1: At pangalawa po, ay yung nabanggit ho ninyo, na dapat ang Pag-ibig Fund, ang mandato ho namin ay maghatid ng abot-kayang pautang para sa pabahay, para sa ating mga miyembro. At gaano kahalaga na mataas ang net income ng Pag-ibig Fund? Ibig sabihin po ay una, ay sustainable po yung ating ginagawa sapagkat napapalago natin yung ipon ng ating mga miyembro habang napapanatili ho nating mababa ang interest ng ating housing loans sa ilalim po ng Pag-ibig Fund. At pangalawa, yung pong nabanggit ko, ay sa tulong po nito, sa mahusay po na estado, pananalapi ng Pag-ibig Fund, ay natutupad ho natin at napagpapatuloy ho natin yung paghatid nung mababang interest rate, nung subsidized interest rate sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o Expanded 4PH Program, para po ay maihatid po natin at mabigyan po ng pagkakataon ng ating mga kababayan, ang mga miyembro ng Pag-ibig Fund na magkaroon ng sariling bahay.
0: Alright. At ayon po sa ulat, malaki rin ang itinaas ng investment returns ng ahensya ngayong taon. Paano naman po ninyo tinitiyak na ligtas at maayos na napapangalagaan ang kontribusyon at ipon ng mga miyembro pagdating po sa mga investments na ito?
1: Opo, ang kabuuang kinita ng Pag-ibig Fund sa unang tatlong buwan ng taon ay umabot sa around 16.77 billion pesos. At mula po sa halagang ito, around 3 billion pesos po ang nanggaling po sa investment income ng mula po sa mga investments ng Pag-ibig Fund. At ang ating sinusunod po parati at yan po ang ating responsibilidad sa ating mga miyembro na kailangang alagaan, pangalagaan, protektahan at paluguin ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Kaya po ang ating mga investments ay karamihan po niyan ay nasa government securities, sa mga preferred shares, mga investments na nakakatulong upang lalong palaguin ang ekonomiya ng ating bansa, upang lalong dumami ang paraan para magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan, habang may sigurado at safe na nabalik ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Yan po yung ating yan po ang ating panuntunan para humuli, pangalagaan ang pondo, pangalagaan ang ipon ng ating mga kababayan, ng ating mga miyembro, at palaguin para sa kanilang kapakinabangan.
0: Okay. Bilang pangunahing financing arm naman po ng expanded 4PH program, paano po susuporta ng Department of Human Settlements and Urban Development o ng DSUD at Pag-ibig Fund ang target na makapagbigay ng mas maraming pabahay sa Pilipino?
1: Alam ho ninyo, Sir Joshua, malinaw po yung direktiba ng ating Pangulo. Malinaw po ang direktiba ng Pangulong Marcos na dapat ay ihatid sa ating mga kababayan ang pagkakataon na magkaroon ng sariling tahanan, sariling bahay sa abot kayang paraan. Kaya po sa ilalim po ng expanded 4PH program, sa ilalim po ng pamumuno ng ating chairperson at secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development na si Secretary Jose Ramon Alvin, ay patuloy po yung mga tagumpay po nating natatamo sa ilalim po ng expanded 4PH program. Sa katunayan nga po, Sir Joshua, sa mga nanonood at naikinig ngayon, nitong mga nakaraang buwan ay ilan na ang nabisita nating mga housing projects na hindi lamang po nakatayo, ngunit marami na po ang nakatira, marami na po ang nakabili ng sarili nilang tahanan sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan na may subsidized 3% rate para po mababa yung monthly. Sa katunayan, Sir Joshua, sa Pag-ibig Fund po, as of April ngayong taon, nitong nakaraang apat na buwan, ay nakapagpahiram na ho tayo ng mahigit 44 billion pesos. 44 billion pesos para po maipahiram sa mahigit 27,800 members na ngayon po ay may sarili ng bahay sapagkat nabili nila ito sa ilalim po ng expanded 4PH at sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na mababa at sustainable po ang monthly payments. So yan po yung ating tinatahak, pinagpapatuloy sapagkat ito po ay tugon sa panawagan ng ating Pangulo at bilang responsibilidad doon natin sa ating mga miyembro sapagkat ito'y benepisyo nila mula sa Pag-ibig Fund.
0: At kaugnay nga po niyan, Sir Jack, niya murang pabahay. Sa kasalukuyan pong economic situation na ngayon nairamdam pa rin natin ang crisis dahil sa tensyon sa gitnang silangan, paano po ninyo napapanatiling mababa at abot kaya ang housing loan interest rates kabilang na ang 3% rate para po sa qualified socialized housing borrowers?
1: Tama po. Sabi nga po ng ating Pangulo, tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan, lalo na't ngayon nga po ay may krisis sa enerhiya. At kami po sa Pag-ibig Fund ay tuloy-tuloy po ang paghatid ng mababang interest rate, yung pong nabanggit po nila na subsidized 3% rate sa ilalim ng expanded 4PH para sa mga socialized housing units. Ibig sabihin ho niyan, pag ang isang miyembro ho natin ay bibili ng house and lot na up to 950,000 pesos o condominium unit na up to 1.8 million pesos, ito po yung mga tinatawag na mga socialized housing units. Ito po ay maaari nilang mabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan sa mababang interest rate, mababang monthly payments. At yan po ay napapanatili ho natin sapagkat ito po, patunay na po ito ng ating binalita kamakailan na pagtaas ng kita ng Pag-ibig Fund, patuloy sa matatag na estado ng Pag-ibig Fund. At pangalawa po, Sir Joshua, para po sa ating mga housing loan borrowers, kami rin po ay nagpapasalamat sapagkat kaya po sustainable ang mababang interest at ang mababang monthly payments sa Pag-ibig Housing Loan natin ay sapagkat patuloy rin ang kanilang pagbabayad sa kanilang monthly payments. Ang performing loans ratio ho natin sa Pag-ibig Fund ay around 93-94%. Ibig sabihin ho niyan ay tapat, karamihan po ng ating mga miyembro ay tapat at patuloy ang pagbabayad sa kanilang mga housing loans. At dahil po yan, napapaikot ho natin yung pondo para may iba pang maaaring makapag-loan at makinabang mula sa ating programa. At yan din po ang dahilan kung bakit napapanatili ho nating mababa ang interest ng ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded 4PH. So sama-sama po yan, yung mahusay po at matatag na estado ng Pag-ibig Fund, bunsod na rin po ng patuloy at maayos na pagbabayad ng ating mga miyembro.
0: Sir Jack, pakipaliwanag din po, ano po yung kahalagahan ng pagtaas ng total assets ng Pag-ibig Fund sa higit 1.2 trillion pesos para sa long-term sustainability naman ng ahensya?
1: Salamat po. Alam ho ninyo, ang Pag-ibig Fund po ay pag-aari po ng manggagawang Pilipino po. Lahat po ng ipon ninyo sa Pag-ibig Fund, yan po ang bumubuo. Yan po ang bumubuo sa Pag-ibig. Kaya nga po ay we are owned by our members. At habang lumalaki po ang Pag-ibig Fund na sa katunayan ay mayroon ng mahigit 1.27 trillion in total assets. Ang ibig sabihin ho niyan ay lalo po tayong lumalago, lalo po tayong lumalaki, at ang pinakamahalaga po riyan, dahil po lalo po tayong lumalago, ay mas may kapasidad ho tayo na lalong maiparating ang ating mga benepisyo sa ating mga miyembro sa bawat manggagawang Pilipino.
0: At dahil 70% ng annual net income nga po ay binabalik sa mga miyembro bilang dibidendo, ano naman po maaaring asahan ng mga miyembro pagdating sa kanilang savings at dividend earnings ngayong taon?
1: Alam ho ninyo, Sir Joshua, lagi po yung nababanggit ng aming CEO yan. Nababanggit po ng aming Pag-ibig Fund CEO na si Manang Malin Acosta na talagang napakalaking responsibilidad yung pangalagaan, yung ipon ng ating mga miyembro. At ang kagandahan po nito sa mga nakaraang taon ay lalo ho nating napapalago yung kanilang ipon sapagkat ang dinideklara ho nating dividendo at balik sa kanilang ipon doon po sa kanilang regular savings at doon sa kanilang MP2 savings, yan po yung mga ipon nila sa Pag-ibig Fund, ay lagi pong tumataas at napapanatili ho nating mataas. Kaya po, yan po ay lagi nating yan po ang lagi nating isinasaisip. Yan po ay responsibilidad na aming talagang at pinagtutuunan ng pansin na lalong palaguin ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Dahil last year, ang regular savings ng ating mga miyembro, ang dividend rate nito ay 6.62%, samantalang ang MP2 savings ay 7.12%. Pinipilit po natin na hindi lamang po ay tapatan nito,
0: ngunit naasahan ang ating mga miyembro na inyong ilulunsad ng Pag-ibig Fund kasunod po ng patuloy nga po nitong paglago at matatag na financial performance.
1: Tama po, Sir Diyosa, sa mga susunod na araw ay mayroon po kaming mga iaanunsyo, mga programa, partikular na po sa patuloy na paghatid natin ng mga mura at abot-kayang pabahay sa ating mga miyembro. Ang isa pong pinakamahalaga rito sa Joshua ay mapapanatili po ng Pag-ibig Fund ito pong mababang interest ho natin sa ating mga pautang sa pabahay. Una po sa lahat, mapapanatili ho natin yung 3% subsidized rate sa ilalim ng Expanded 4PH program. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ho niyan, maaari pong makabili ng socialized housing unit ang ating mga miyembro sa mababang interest, ibig sabihin monthly payments. So, maging doon sa ating Pag-ibig regular, mapapanatili ho natin ang mababang interest rito. Ang interest rate ho ng ating per house, 5% para doon sa 1-year fixing period at 6.25% para doon sa man sa 3-year fixing period. Ito po'y mababa kumpara sa ibang mga pautang para sa pabahay sa nagkakadoon. Ito po'y response kaya sa ating mga kapatid na nga naihati po ng sariling bahay ang ating mga kababayan. At ito po'y ginagawa natin sa pagpapanatili po ng mababang interest mababang monthly payment sa ilalim po ng Pag-ibig Housing Loans.
0: Okay. Sir Jack, sa ngayon, marami tayong mga Gen Z na nagtatrabaho na at maliban nga po sa isaan sa requirements sa trabaho ay number, paano po ang mas maraming Pilipin para makinabang nga po sa mga benepisyo gaya ng housing at saving programs ng ahensya? At mensahin niyo na rin po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Opo, ang Pag-ibig Fund po ay marami pong inubasyon na isa't sinasagawa nito mga nakaraang taon. Maging iOS. So, maaari po nila itong i-download at pag meron po sila itong virtual Pag-ibig, yung po ang miyembro, yung pag-aplang hakbang

0: upang makabili ng isang expanded 4PH housing unit sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan. At of course, maaari na rin po kayong magbayad at maghulog sa tulong po ng ating online services. Muli po ito yung ating virtual Pag-ibig. At sa ating mga kababayan, mga nanonood at dahil po rito ay ang inyong ipon sa Pag-ibig Fund ay nasa mabuting kalagayan, patuloy na lumalago para po ito ay pag oras na inyo'y na-withdraw, pera niyo po ito. Pag ito po ay inyong maaari ng i-withdraw, ay matatanggap po ninyo ay malaki-laking halaga sapagkat napapalaguho natin ito. At habang kayo ay miyembro sa Pag-ibig Fund, mga ating mga cash loans at of course, yung ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program upang magkaroon po kayo ng pagkakataon na magkaroon at makabili ng sariling tahanan sa abot kayang month.
1: Ang pagpapalakas ng palay procurement at update sa 20 pesos na bigas meron na program. Admin Larry, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon.
2: Ay, magandang tanghali at magandang tanghali sa mga taga-subaybay.
1: Sir, sa gitna po ng pagbaba ng buying price ng mga pribadong traders, paano po palakas ngayon pala ng first stock?
2: Yeah, tama no, nung napansin na natin na pagbaba na yung presyo ng mga traders I think it's in the middle of April, may April 5. Kita natin pababa na so aggressive na authority kung saan tinaas natin ang presyo ng buying price from 25 to 30 no, para sa gayon ay makabili tayo ng maraming buffer stock. And at the same time, matulungan natin yung ating mga magsasaka na nung kasagsagan ng energy crisis, talagang tumaas ang lahat ng pati ang inputs at ang krudo tumaas. Kaya tayo naman, sinalo natin yung presyo para hindi rin malugi ang ating mga kababayan. At patuloy namin ginagawa ito hanggang sa ngayon at hanggat meron pang inaani, no? Kasalukuyan ay nasa kalahating milyon bags na ang aming nabili so far.
1: Okay. At kaugnay nga po niyan, ayon sa ulat, admin, nakapagtala ng NFA ng mahigit 11,301 metric tons ng nabiling palay mula Abril hanggang unang linggo nitong Mayo. Ano po ang naging estratehiya ng ahensya para mapabilis ang procurement na ito?
2: Well, ang numero unong estratehiya nga ay yung maging responsive tayo sa price sa mga localities. Tinaas natin talaga, no? Minimum 2 pesos higher than the prevailing traders price. So yun talaga yun. Hindi lang 11,000 metric tons, nasa 25,000 metric tons na tayo as we speak na nabibili, no? Na mga palay sa ating mga magsasaka.
1: At kaugnay nga po niyan, admin, pakipaliwanag po, paano po ba nakatulong itong responsive o yung agresibong pagbili ng palay ng NFA para po maprotektahan naman ang kita at kapakanan ng ating mga maliliit na magsasaka?
2: Yung ating magsasaka, no, kung nagbenta sila sa mga traders, ang fresh palay ay umabot ng 16-17, no? Kami, binili namin yung pagtinuyo yan, usually plus 4 yan. So kung 16 or 17, 20 to 21 yan. Kami naman namili 25 hanggang 30, no? So kaya meron silang extra 4 hanggang 4 na piso hanggang 9 na piso sa ibang lugar kung saan na pag nagbenta sila sa National Food Authority ng tuyo at malinis na palay, eh nakukuha nila yung premium price.
1: Okay. At sa kasalukuyan po, ano pong mga hakbang naman ng NFA bago dumating ang lean months para po madagdagan pa ang buffer stock?
2: Sa ngayon, patuloy tayong namimili. Dinadagdagan natin ang ating stock. Pero at the same time, gusto nating maubos yung mga nauna pang stocks. At nang sa gayon, lumuwag-luwag pa ang bodega natin pagdating ng susunod na anihan para yung ating mga magsasaka ay meron talagang tatakbuhan. Dahil na pagtagulan na ganyan, no? Medyo mahirap. Mahirap ang buhay. Mahirap magbenta. Basta-basta. So, dapat nandiyan kami sa NSA.
1: Okay. Kumpara po ng mga nakaraang buwan, ano po ang inaasahang epekto sa presyo ng bigas sa merkado ngayong mas aktibo nga po ng bumibili ng palay ang NFA?
2: Sa presyo sa merkado, hindi ganoong kalaki ang epekto ng ginagawa ng NFA, no, pagdating sa pagbili ng palay. Pero doon sa pagbebenta ng benteng bigas, meron na, yon mayroong epekto. Sa 47, so, ang ating mga kababayan pupunta sa mga kadiwa at benteng bigas meron na outlets para makabili ng murang bigas. At sa ganung aspeto, nagkakaroon ng kompetisyon doon sa mga local na napipili sa tamang presyo.
1: Okay. Kumusta din namin, Admin, yung inyong pakikipag-ugnayan ng NFA sa Department of Agriculture para po masiguro ang sapat na supply ng bigas at maiwasan nga po ang posible o inaasahang kakulangan sa mga susunod na buwan?
2: Well, lagi naman tayong nakikipagpulong sa Department of Agriculture. Sa Secretary Kiko, lagi nagpapameeting yan. Almost weekly yan. Merong rice convergence, merong sa Kadiwa. So, meron pang Stratcom. So, pinag-uusapan natin yan. Lahat ng coordination, lahat yan nakasynchronize ang aming mga action para mas matugunan ng maigi ang pangailangan, hindi lamang ng mga magsasaka, kundi pati ng ating mga consumers.
1: Okay. Admin, napahapyawan mo kanina yung benteng bigas, meron na program. Hingi na rin po kami ng update dito. Kamusta na po ito? Yung pagpapalawig po natin ito nationwide?
2: Nationwide, mahigit 1,000 na po yan, pero ang eksaktong datos nasa Department of Agriculture mo. Parami ng parami. In fact, ang utos ng Pangulo, triplihin ang out ng benteng bigas. At ngayon, kami ay puspusang gumagawa ng mga emergency procurement ng milling services para mas mapabilis natin ang paghiling ng mga palay. At ito ay may out as benteng bigas meron na. In fact, kanya nga ako nasa Aurora, no? Hanggang Kasigura, nagpunta tayo. Tinignan natin ang facilities at yung mga benteng bigas outlets para maglalagay tayo ng karagdagang rice milling facilities dito sa Aurora para makatulong tayo doon sa walang putol na supply ng benteng bigas sa probinsya ng Aurora.
1: Alright, panghuli na lamang po, Admin, mensahin niyo po sa ating mga kababayan.
2: Sa ating po mga kababayan at mga kamagsasaka, patuloy po kayong magbenta sa atin sa National Food Authority. At kayo po ang ating inaasahan para mas tumaas pa ang ating buffer stock. At ganun din na para mas meron po tayong maibigay or mailabas na bigas para sa benteng bigas meron na program.
1: Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, National Food Authority Administrator Larry Lacson. Thank you, sir. Samantala, itineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na regular holiday ang May 27 bilang paggunita sa Idil Adha. Nilagdaan mismo ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang Proclamation No. 1264 na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo upang itiklarang holiday ang May 27. Layo nitong maipagdiwang ng mga kapatid nating Muslim ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa panahong ito ay inaalala nila ang pagpayag ni Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac sa Diyos. Uno nang inirekomendaan ng National Commission on Muslim Filipinos na itiklarang holiday ang May 27 bilang paggunita sa Idil Adha. At dahil holiday ang May 27, karapatan ng mga manggagawa ang holiday pay sa ilalim ng labor laws. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon. We know you're always...
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: Radyo Magazine.
5: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang taginting ng FM.
10: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issue. News na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
14: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
5: Sports Radio. 918.
9: Radyo Magazine. 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
5: Sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
5: Serbisyo Publiko.
16: The AM and FM Collab.
5: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
16: Collab.
18: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine. 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
22: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline
0: is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
15: From PBS,
7: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
25: 1278 AM.
26: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
27: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
25: Radyo Magazine, 1278 AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the Four the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
31: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
32: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Ms. Sharon!
31: Same to you!
32: And happy TNK listening din sa lahat ng nakatutok sa atin sa Radyo Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM, at syempre sa PBS Receiver app.
31: At happy TNK viewing din naman po sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine, at Capital 104.3 FM, at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
32: Ayan. At syempre, salamat din sa mga tumututok po no, sa ating replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
31: Thank you din po sa mga ka-TNK natin na nanonood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado kasabay ng ating episode replay.
32: And Miss Sharon, in case gusto po nilang balikan ang ating mga past episodes. Yan, baka may na-miss pa kayo. Yan, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel, at ang Digital God Library.
31: At ngayon naman po, mga ka-TNK, isang God alaman po. Dahil ay globally, dahil ngayong Mayo, o buwan ng Mayo, ay globally recognized na Women's Health Month. Alam ba ninyo na ginugunita tuwing May 25 hanggang 31 ang International Thyroid Awareness Week?
32: Yan, that's right, Ms. Sharon. No, samantala, ang May 25 naman ay World Thyroid Day. Akalain mo, meron pala nun. At bilang isang bansa na binibigyang kahalagahan no, yung ating kalusugan kaysa ang Pilipinas sa mga obserbasyong ito.
31: Kaya naman, ang episode natin ngayong araw ay pinamagatang Thyroid to Wellness. Thyroid Health Checklist, dahil lang tema ngayong taon ay Thyroid and Nutrition.
32: Pero bago natin himay-himayin ang ating topic ngayong araw, dumako po muna tayo sa ating featured God Work for the Week.
33: God Work na good work, i-flex na yan! Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending!
31: Para po sa ating unang featured God Work, good news po para sa mga sa pagsusulong ng women's economic power empowerment sa bansa. Aktibong nakilahok ang Philippine delegation sa 2026 APEC Women and Economy Forum o WEF na ginanap po sa Shanghai, China upang isulong ang mas inklusibo at gender responsive na polisiya para po sa mga kababaihan. Pinangunahan po ito ni Department of Trade and Industry Undersecretary Blesila Lantayona, ang Philippine delegation kasama po sina Philippine Commission on Women Narlin Santos Milliar, PCW Board Member Rosemary Rafael, Women Biz PH Trustee Mylene Abiva, at DTI representative na si Stu Carcosia. Sa forum po na ito, tinalakay po ang kahalagahan ng pagpapalawak ng partisipasyon ng mga kababaihan sa ekonomiya, lalo na po sa gitna ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya, labor market, at iba pang global developmental challenges. Isa po yan sa mga mahalagang resulta ng pagpupulong at ang pagpapatibay sa 2026 WEF Chair Statement na naglalayong palakasin pa ang women's economic empowerment at isulong ang women leadership sa innovation at trade, care economy, at sustainable and inclusive growth. Nakibahagi rin po ang Philippine delegation sa talakayan tungkol sa women's health at productivity sa 2026 APEC Healthy Women, Healthy Economies Research Prize Ceremony and Roundtable. Ayon po kay PCW Executive Director Narlin Santos Milliar, mahalagang mamuhunan sa kalusugan ng kababaihan dahil hindi lamang ito usaping panlipunan, kundi isang hakbang upang mapanatili ang partisipasyon ng kababaihan sa workforce at mapalakas ang ekonomiya. Sa pamamagitan po ng aktibong pakikilahok at pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa, patuloy po na isinusulong ng Pilipinas ang mga polisiyang ito at programang magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa kababaihan sa buong Asia-Pacific region.
32: Yan. At para sa isa pa nating featured God Work, good news po para sa mga kababaihang nais pasukin yung industriya ng enerhiya o yung energy sector. Patuloy na pinatutunayan ng tatlong women leaders ng Meralco Powergen Corporation o MGEN na kayang-kaya ng kababaihan ang mamuno sa larangang matagal nang pinangungunahan ng kalalakihan. Isa nga po rito si Christine Albarando, ang nag-iisang babaeng control room engineer sa thermal sites ng kumpanya sa Cebu. Araw-araw niyang pinangangasiwaan ang operasyon ng planta upang matiyak na tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa mga tahanan at ospital. Pinamumunuan naman ni Engineer Jeneline Baluyot ang 55 megawatt solar power ng MGEN sa Bulacan. Ayon po sa kanya, mahalagang manatiling kalmado at magtiwala sa team, lalo na sa panahon ng matinding hamon sa trabaho. Samantala, si Attorney Maan Ballesteros naman ang nangangasiwa sa legal strategy at corporate governance ng kumpanya para sa thermal, natural gas at renewable energy projects nito. Para sa tatlong kababaihan, importante na makita ng mas maraming kabataang babae na may lugar sila sa industriya ng enerhiya at kaya nilang manguna gaya ng mga kalalakihan.
31: Good job po sa lahat ng ating kapwa Gadvocates sa kanilang mga God Work pagdating po sa women empowerment. Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag say sa TNK.
30: Sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag say sa TNK.
32: para sa ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Dahil gugunitin nga po natin ang International Thyroid Awareness Week at World Thyroid Day, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, paano nyo nga po ba inaalagaan ang inyong thyroid? Yan. Paano mo inaalagaan ang thyroid mo? Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel, at sa GadvoKids Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong insights. Tandaan po, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
1: At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang thyroid gland at kung paano ito aalagaan, may mga kasama po tayong special guest mula po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. Sino kaya siya? Abangan ng yan po natin sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Thy Road to Wellness, Thyroid Health Checklist, kasama po natin live via Zoom ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Wala pong iba kundi si Dr. Elaine Cunanan.
2: Magandang araw po, Dr. Elaine. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan.
3: Hello, magandang araw po sa inyo and good day to Miss Honey and Miss Sharon at sa ating mga ka-TNK. Magandang araw po sa inyong lahat.
2: Okay, welcome po Dr. Elaine. Umpisahan na po natin ang ating talakayan. Sa ating pong pagtahak sa Thy Road to Wellness, simulan po natin sa basic po, no, Doc? Ano po ba ang thyroid gland? Bakit po ito tinatawag na butterfly shape? At ano po ang kahalagahan nito sa ating metabolismo at brain activity?
3: Oho, no? So, ang thyroid gland, lahat po tayo pinanganak pong merong thyroid gland. So siya po ay nasa parte ng leeg natin. So tawag po sa kanya, minsan sinasabing butterfly shape, dala po nung itsura niya. So para pong paru-paro, meron po siyang parang dalawang pakpak, tinatawag nating left and right lobe. At may nagko-connect po sa gitna na parang bridge, no, na tinatawag nating isthmus. So yon. So lahat po tayo, may thyroid gland. Kailangan po natin ito dahil ito po ay nagpo-produce ng substance sa katawan na tinatawag na thyroid hormones na importante po sa day-to-day aktibidades natin. Importante po to sa ating metabolism, sa energy din po.
1: May kinalaman pala yun. Pag low energy, baka may problema sa thyroid. Doc, base po
3: Posible.
1: Sa mga base po sa mga nabasa namin, no, ng aming team, nasa 8 to 9% daw po ng mga Pilipino ay may thyroid abnormality. Ito pa rin po ba yung latest data? At ano po ba yung ibig sabihin pag sinabing may thyroid abnormality yung isang tao?
3: Sa part po nung prevalence study tayo na tinatawag, ano, na although medyo matagal na po ito, this was, ano pa po to, 2008. And mapalad po kami sa PCEDM dahil kasama po kami dun sa naggumawa nitong study na ito, yung PhilTides. So base nga dito, roughly 1 in that's 8%, no, to 9%, posibleng may thyroid problem. Ngayon, when you say thyroid problem, marami rin pong posible. Mm-hmm. Posibleng kulang sa pinoproduce na hormone, kaya tawag po doon ay hypothyroid. Posibleng sobra naman na tinatawag na hyperthyroid. Now, meron din pong iba na wala namang problema sa pinoproduce na hormone, pero meron pong bukol. So what we term as thyroid nodule. So iba-iba din po yung kondisyon ng posibleng maging problema sa thyroid gland.
2: Doc, ano po, ayon po sa American Thyroid Association, marami daw po ang may sakit sa thyroid pero unaware o hindi nila alam. Bakit po madalas ay silent o mahirap matukoy ang mga sintomas nito sa simula?
3: Yes, so sa simula po kasi, for example, yung pag sinasabi po nating kulang or hypothyroid, kulang sa production ng hormone, hindi kasi ganun kahalata sa simula, no, kung kulang. So usually napapansin nung taong may hypothyroidism, parang nanghihina konti, inaantok, nilalamig kahit hindi naman malamig, nag-gain ng weight. So, kung titingnan niyo po yung mga manifestation, hindi ganoon ka specific na masasabi mo, ah, may thyroid problem ka. Very vague, no? Parang ordinary ding nangyayari sa atin. Kaya hindi siya masyadong napapansin. Yun naman pong may hyperthyroid o sobra sa pinoproduce na hormone, ang usual manifestation po nila nangangayayat naman, kumakabugan dibdib, nangangatog. Pero sa simula kasi

0: yung konting taas pa lang po, posibleng wala masyadong sintomas. Kaya yun din po yung sinasabing minsan hindi napapansin. Pag napansin, posibleng mataas na or sobrang baba na. Ngayon, yung iba naman po, may bukol po sa thyroid. Sa simula, posibleng maliit. Kaya pagkapa ng leeg, hindi pa masyadong kapado. Ngayon, pag palaki po ng palaki, napapansin na, nakakapa or napapansin mas madalas ng ibang tao na lumalaki po yung gland nila sa leeg.
1: Follow up, Doc. Sabi niyo po, pagka-hyperthyroidism, medyo nagkakaroon ng fear o pagkatakot, nangangayayat. Ito po ba ay medyo pwedeng maging, kumbaga, umano sa utak? Kumbaga, depression? Kumbaga, yung...
0: Posible po. Usually po, pag hyperthyroid, since mataas po ang thyroid hormone, pwede rin pong maka-apekto sa ating utak. Ang tendency, pagka more of anxiety, yung parang aligaga, kumbaga, yung konting tunog, biglang natatakot or nagugulat. Okay. Baliktad naman, pag hypothyroid naman, kulang sa hormone, posible namang ang manifestation niya ay yun, mabilis malungkot or depression. Although it could vary, no? Hindi naman po lahat nakakaramdam nun, pero posibleng associated po siya sa anxiety or pagiging aligaga at yung depression nga na tinatawag natin. Pag mga bata naman po ang nagkaroon, pinanganak po sila, for example, na kulang sa thyroid hormone, posibleng low yung IQ po nila. Hindi po nagkakaroon po ng mga delay sa development ng brain. One thing good about it is lahat naman po ngayon ng nanganganak, sine-check na po automatic yung mga anak nila dun sa level po na pinoproduce na hormone to be sure na if ever man na hypothyroid sila, mabigyan ka agad ng gamot o ng thyroid hormone replacement para maiwasan na magkaroon ng problema po sa development nila.
1: Grabe, no? Ganun pala ka-importante ang thyroid. Parang hindi natin pinapansin.
2: Yan. Dok, dun sa aming pag ano rin, no, research dito, isa raw po sa high risk groups yung mga kababaihan. Ayan, tinig ng kababaihan tayo dito eh. Sabi nga po, mas talamak daw po ito sa babae kumpara sa lalaki. Nasa 1.6 is to 1 na ratio, no? Tapos lalo na raw po sa edad na 48 pataas. Bakit po kaya mas vulnerable yung kababaihan sa sakit na to? Tsaka bakit yung ano, bakit mas dun siya sa medyo nasa advanced 48. Age, 48 pataas?
0: Yung iba-iba din po kasi yung taso, no, yung sanhi ng thyroid problem. Ang isang posibleng sanhi kung hypothyroid or hyperthyroid ay tinatawag nating autoimmune disease. So, yung autoimmune, yung term na antibody, lahat po tayo may antibody, supposedly, protection po natin sa katawan. But minsan, may antibody po tayo na posibleng ina-attack or nilalabanan ang ating thyroid. Itong autoimmune antibodies, base dun sa mga pagsusuri, mas mataas ng kaunti sa babae kumpara sa lalaki. So, yung mga thyroid disease nga, sabi nyo nga, no, 1.6 times higher. So, hindi naman sobrang layo. But, apparently, it seems na mas mataas sa babae. Posibleng baka hormonal. Ang difference po ng babae, di ba, mas mataas po ang ating estrogen level kumpara sa lalaki. So, posible pong mas prone sa autoimmune disease condition. So, ito po yung isang nakikita na posibleng rason kung bakit mas mataas ng konti sa babae. Ngayon, sa edad naman, usually we call it yung sa edad na reproductive, yung edad ng babae na kung saan pwede siyang mabuntis. Okay? So, posible din po na dala din nung estrogen na tinatawag. Kasi nga, yung part po na yun din po yung part na mas mataas ng konti yung estrogen compared dun sa menopause na po, yung wala na pong estrogen sa katawan.
1: Kaya pala medyo mas prone yung mga may, kumbaga nasa later age na, stage ng age. Doc, gaano po kadalas na ang isang pasyenteng may thyroid dysfunction ay nagkakaroon din po ng goiter o pamamaganang leeg? Ang thyroidism ba ay pwede rin bang ito'y goiter? Ano po ba yon? Ito ba ang laging kasama sa checklist ng mga sintomas?
0: Oho, so kung kanina may pinakita po na picture, no? Thyroid gland, nasa parte po siya ng ating leeg. So, sa harap po ng ating leeg. Ngayon, kung kapain niyo po ang leeg ninyo, no? Feel it here. Sa kabila, halos wala naman pong nakakapa. So, normally, hindi po siya malaki. Ngayon, kung pagka-feel ninyo, meron kayong nakakapa. Then, yun po yung tinatawag nating goiter. So, ang meaning lang po talaga ng goiter, malaki po yung thyroid gland.
1: Ayun.
0: Now, ang goiter, iba-ibang sanhi. So, may posible po na goiter na dala ng sobrang kulang sa iodine sa kinakain. Dahil lang iodine po yung tinatawag nating raw material sa paggawa ng thyroid hormone. So, kung mababa po sobra yung iodine intake ng isang tao, posibleng napepwersa po yung thyroid gland na lumaki para mag-produce ng hormone dun sa kakuntian po na iodine. So nagkakaroon po sila ng goiter na tinatawag natin, buong thyroid po malaki. Now yung meron naman pong certain group of people na hyperthyroid, meron po silang antibody sa katawan nila na ini-stimulate or pinupush yung kanilang thyroid na lumaki.
1: Ayun.
0: So, tawag po
1: kaya
0: dito
1: lumalaki.
0: Ay Graves. Oo, Graves yung taong nakadiskubre, no? Graves hyperthyroidism. Posible din po sila talagang magkaroon ng malaking thyroid or goiter. Pero, hyperthyroid naman po sila. Ngayon, meron naman pong iba na bukol naman. Nagkakaroon po sila ng mga bukol sa leeg, kaya pagkapa, medyo malaki din po yung thyroid. So as you can see, ang goiter posibleng kadikit niya hypo, kulang, or hyper, or posibleng normal naman ang function, pero may mga bukol-bukol.
2: Marami pong salamat, no, Dr. Eileen Cunanan, sa inyong ibinahagi sa amin. Pansamantala lang po natin puputulin yung usapan natin. Sa atin pong pagbabalik, alamin naman natin kung ano nga ba yung mga misconceptions tungkol sa thyroid disease. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, 8.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa ating Tinig ng Kababaihan para naman po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Thy Road to Wellness, Thyroid Health Checklist. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Dr. Elaine Conanan, ang President ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism.
4: Okay. Welcome back po, Doc. Yan, dahil po sabi niyo po kanina, connected din yung thyroid no sa ating metabolism o yung bilis ng panunaw, yan, para sa simpleng term no. Paano po nito naapektuhan yung ating timbang, yung energy level, and maging yung mental health din po natin no? May kaugnayan po ba dito yung tinatawag na depression o yung brain fog? Lalo na po sa ating mga kababaihan.
5: Yes, so sabi nga natin, no, importante po yung thyroid hormone na pinoproduce po ng thyroid gland sa ating aktibidades, metabolism, no, pag-breakdown ng ating mga kinakain, and even sa ating brain. So kung kulang po or hypothyroid, posibleng mabagal, nag-gain po ng timbang dahil hindi po masyadong na-metabolize ang ating mga kinakain. Posibleng inaantok, hindi makakonsentrate, yun yung tinatawag nating, well, when you say brain fog, kasi posibleng, yun nga, posibleng hypo. Ngayon, pag hyperthyroid naman po, sobra naman po ang thyroid hormone sa katawan, ang senyales po niyan usually, parang naglulose naman po ng weight. So, gumagaan, kahit na matakaw sila. So, ang lakas nilang kumain, pero hindi sila nagigain ng weight, baliktad pa, no? Naglulose pa sila ng weight. Posible din po ba silang may brain fog? Possible po dahil nga sa sobrang aktibidad, ang dami nilang naiisip. Hindi din sila makafocus or hindi makakonsentrate. And yung pagka sobrang taas na po nung hormone sa katawan, yun na, mas nangangayayat. Yung iba po yung talagang yung kamay po nila nagte-tremors na o nanginginig. Yung heart rate po ay mabilis, yung tibok ng puso, sobrang bilis, at hindi po sila makakonsentrate. Yun po yung posibleng rason, no, with regard to yung pag-gain or pag-lose ng weight or may mga brain fog na tinatawag natin.
3: Pero Doc, ano po yung karaniwang misconceptions o maling akala tungkol sa thyroid disease na madalas ninyo pong naririnig sa inyong mga pasyente?
5: Yun. So, ang isang maling akala ay pagka meron, nag-gain ka ng weight, ay hypothyroid na ako. So, posible po siyang kaakibat ng hypothyroid or kulang sa thyroid hormone. Pero hindi naman lahat po ng weight gain ay dala ng kulang sa hormone. Pero tama naman po, if you think na inaayos niyo na naman ang kain niyo, tama ang ehersisyo, nag-ehersisyo, increase ang physical activity araw-araw, ngunit nag-gain pa rin ng timbang, then maganda rin na suriin ang katawan sa thyroid hormone. So that's one possible myth. Ano pa? Yun pong pagka may goiter or malaki po yung thyroid, kailangan kumain ng maraming iodine. Kasi minsan po, baka pag malaki yung thyroid, hyperthyroid pala, no? Yung sobra excess. Pag kumain pa po kayo ng iodine, naman tumaas, lalo pong aggravated yung manifestation dahil kumbaga parang dinadagdagan mo yung fuel sa fire. Ang isang possible myth din po, yung mga masusustansyang gulay, repolyo, mga broccoli, no, na ito daw po ay masama sa thyroid gland. Kung sako-sako po ang kain ng repolyo o yung mga turnips na tinatawag natin, sako-sako at hindi luto, posible kasi may sangkap po sila na nakaka-prevent ng pag-produce ng thyroid hormone. Pero dun sa usual amount naman po na kinakain natin as gulay at luto naman po sila, hindi po sila magkukos ng kulang sa thyroid hormone production. In fact, maganda pa nga po sila sa ating health. Yon. And the last possible myth, kung may nakapang bukol sa thyroid, cancer na to. Hindi naman po. Mas malaki pa rin naman ang chansang pag may bukol po kayo sa thyroid, mabuting bukol po siya. Okay, so benign na tinatawag natin. Hindi naman po cancer kaagad. Actually, 98% of the time naman po, yung bukol sa thyroid, mabuting bukol pa rin po. Maliit lang naman ang chansang baka masama ito.
4: Ayun, natawa ako doon sa broccoli kasi yung sa lunch yung natin, ni Sharon, ulam namin yung kanini. Ayan.
5: Yes.
4: Ayan. Bago po ako pumunta doon sa next question, basahin ko lang may tanong po tayo doon sa live stream, no? Sabi po ni Sir Ferdy ANB, vulnerable po ba ang mga may work, nasa work or profession na gumagamit ng boses tulad po ng mga guro at broadcaster sa mga thyroid ano po, problems?
5: That could be another misconception po, no? Pag nagsasalita po, ang pag nagsasalita po tayo, ang ginagamit po natin ay tinatawag na yung vocal cord saka larynx. Ito po ay nasa loob po ng ating below yung ating bibig, no? Ang thyroid gland po ay nasa labas lang po siya. So, nandito po siya. So technically hindi naman po affected ang ating vocal cords or pagsasalita, kahit po sa teacher, kunwari salita ng salita, or kayo po, mga announcer, hindi naman po magkakaroon ng problema sa thyroid. Okay? So sometimes lang po, pag may ibang pasyente po na nagkakaroon po ng paglaki ng thyroid gland, or meron po silang mga very very rare na cancer na posibleng mabilis, minsan lang po naiipit po yung ugat na nagko-control sa vocal cords. Kaya for some of these people, baka nagkakaroon po ng problema sa or what we call hoarseness o naiiba po yung boses. Pagka hypothyroid naman, yung sobrang baba po ng hormone sa katawan, minsan po parang bumababa yung boses. So pagka matinis po yung boses niyo, parang nagiging mas mababa. Okay, so yun yung possible cause of voice. Pero for example, kung ang trabaho niyo po ay laging nagsasalita, hindi naman po nakakasama sa thyroid gland po yon. Dahil malayo po ang ating vocal cord dun po sa thyroid gland na nasa labas naman po ng ating sa ating nasa loob pa rin ng leeg, ano, pero hindi po siya magkadikit sa vocal cord.
4: Ayun.
5: Or sa larynx.
4: Sana naliwanagan si Sir Ferdy. Ayan. Dok, isa po sa naging tugon, no, ng ating bansa sa issue ng thyroid problem, yung tinatawag po na asin law. Ito po yung nag-mandate na dapat daw po lahat ng asin na binibenta sa ating merkado ay iodized, yung iodization ng asin. Sa observation po ninyo, no, bilang mga doktor, nakatulong po ba yung batas na ito para makaiwas sa thyroid issues yung ating mga kababayan?
5: Oo, so yun nga po ang isang posibleng rason kung bakit magkaroon ng problema sa thyroid kung kulang na kulang yung iodine sa katawan. Ngayon may region sa ating bansa na mas mababa po kasi yung iodine content ng mga tanim po nila. Usually ito po yung mga nakatira sa bulubundukin. So at that time, this was medyo matagal na rin po yun, more than 10 years na rin, nagsuri po sila nung iodine level po sa isang community. And yun po, may ibang areas po sa ating bansa na medyo kulang po yung iodine intake. So para po ma-address yung issue po na yun, ginawa po yung asin law na automatic meron pong iodine yung asin para kahit na kulang po sa iodine yung kinakain, at least masusupplement po nung asin. So yun po yung reason ba't po ginawa yung asin law. And mukha naman pong nakatulong kasi yung recent survey po na ginawa, no, ng ating FNRI, mas kumonti na po yung merong tinatawag nating iodine deficiency disorder, yung kulang sa iodine.
3: Ayun. Pero, Doc, Oh, pero pwede rin pong kasing, 'di ba? Sabi niyo nga na baka tumaas din, 'di ba? Magkaroon ng hyper.
5: Yes,
3: kaya nga parang kasi naalala ko 'yun noon nung maliit ako, ang binibili lagi ng mami ko kasi nga yung asin lona 'yan. Parang naging yung ano to, campaign.
4: Oo, may jingle pa 'yan eh, 'di ba?
3: Parang lahat talagang
4: iodized salt.
3: Hindi na po yung binibili ng mami ko, naalala ko lang. Yung hindi na rock salt, pati yung paglagay dun sa yung isda, iodized salt din. Yung mga ganon. Pero yun nga po, buti nag-minimize na po yan. Ano?
5: Yeah, ano naman po yan? Sasabi nga natin, in everything, moderation. So, hindi naman po na kailangan sumobra sa iodized salt. Kasi, syempre, kung meron pong mga certain group of people na prone pong maging hyperthyroid naman po, pag naparami po sa iodine, not only sa iodized salt, no, posible din pong sa mga, for example, mga seafood. Mm-hmm. For example, lagi po, morning, noon, and night, puro mataas sa iodine ang kinakain nila. Mm-hmm. Tapos, meron prone po silang magkaroon ng hyperthyroidism, posibleng magkaroon na sila, lumabas yung hyperthyroidism. Mm-hmm. Although bihira naman po yun. So sabi natin, in moderation, dahil lang asin pa rin po yan. Pag napaparami po sobra, kaakibat din yan, high blood.
4: Mm-hmm.
5: Oo. So wala naman pong problema na mag-iodized salt, but dun lang po sa tama.
4: Tsaka yung kidney rin natin.
3: Oo.
5: Yes, so yun din po.
4: Tsaka yung bato.
5: Oho.
4: Miss Sharon?
3: Okay, bilang pong expert at practitioner sa larangan po ng thyroid health, Doc, ano po kaya ang mga batas, polisiya o programa ang dapat tutukan lalo na po ng pamahalaan para masiguro ang improvement sa thyroid health ng mga mamamayan?
5: Actually, yung binanggit nyo pong asinlo, that's one way, no?
3: Yes.
5: Pero sana din yung monitoring. Kasi minsan, may mga nakakalusot na walang iodine. Yun lang. So, that's one. Two, importante din po sana na mabigyan din ng accessibility yung mga posibleng merong thyroid problem.
4: Mm-hmm.
5: So, in a way, ito pong Thyroid Awareness Week, one way din ng ating gobyerno na, in a way, it was a law din po, no? Executive order po siya, para maging venue din po na maging aware ang ating mga ka-TNK, no? Na, oy, pagka meron silang nararamdaman na, baka thyroid problem na pala ito, pupunta na po ako, magpapakonsulta na sa doktor.
4: Mm-hmm.
5: And of course, yung accessibility to doctors na at yung mga tests na pwedeng gawin. So, hopefully, meron na po din kasi ngayong universal healthcare.
4: Mm-hmm.
5: So, in effect, eventually, if ever meron po tayong mga kababayan na mangangailangan po ng tests to check their thyroid, ma-afford po nila yung mga tests for thyroid.
4: Mm-hmm. Salamat po, Doc Elena, no, sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, babalikan po natin, no, yung sagot ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kanina po, tinanong natin sila paano nga ba nila inaalagaan ng kanilang mga thyroid. Ito po ang say ng ating mga ka-TNK. Sabi po ni Miss Lori Talaro Apelo mula po sa Advocates Community, by taking my maintenance, so mukhang nagbabantay ng thyroid niya, si ma'am, for it is a lifetime commitment.
3: Mm-hmm. At sabi naman po, say naman po ni Sean Kyle Flores, inaalagaan ko po ang aking thyroid sa pamamagitan ng masustansyang pagkain, pag-ehersisyo, sapat na tulog, at regular na pagpapatingin sa doktor. Iniiwasan ko rin ng sobrang stress, paninigarilyo, at sinisigurong sapat ang iodine sa aking pagkain para mapanatiling malusog ang thyroid ko.
4: Ayan.
5: Nako, very good po yan. Very good, Sean.
4: Say naman po, ni Christian Ibana, inalagaan ko ang aking thyroid sa pamamagitan ng balansing pagkain, tabang pamamahala sa stress, at regular na pag-ehersisyo.
3: Ayan,
5: yes,
3: po.
5: Yes, tama po.
3: At sinabi rin po ni, sana ba ako?
4: Si Cecil, ito.
3: Ayun na po. At para po kay Cecilia de la Rosa, magpatingin at magpa-check up upang malaman ang tunay na kalagayan ng inyong kalusugan. Minsan, ang madalas na pagkapagod ay maaaring senyales na ng problema sa thyroid, lalo na
5: yes.
3: Not malaki ang epekto ng stress sa ating katawan. Maaari ring mamana, pwede palang mamana ang ilang thyroid-related diseases. Kaya mahalagang alamin ang health history ng inyong pamilya upang mas maagapan at maiwasan ang komplikasyon nito.
5: Yeah, tama din po yun.
3: Okay, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ano naman
5: gagaling
3: po,
5: na po ang ating ka-TNK.
3: Oo nga po. Ano naman po ang masasabi ni Dr. Elaine Cunanan sa mga nasabi o na-say ng ating mga ka-TNK?
5: Yeah, so tama din po yun, ano, hindi lang naman din para sa ating thyroid, pero para sa ating kabuuhan.
3: Mm-hmm.
5: Gaya nga ng nabanggit nilang lahat, healthy eating. So, kumain ng tama. Hindi lang enough iodine, but enough healthy food.
4: Balanced
5: diet. And then, yes, balanced diet, exercise. So, hindi lang para sa ating thyroid, kundi sa ating buong katawan and even sa ating isip, di ba?
3: Mm-hmm.
5: More of mind, body, and even our emotion. Kasi nga, when we talk about our body, dapat po kabuuhan, no? So, holistic, kumbaga. So, tama po naman sila. The best way to prevent some of these conditions is to eat healthy, exercise, mm-hmm. and of course, kung kakayanin, try to avoid stress.
3: Mm-hmm.
5: So, and importante din kasi nga meron po talagang ibang thyroid disease condition na hindi naman talaga ma-prevent, but mm-hmm. at least maagapan. So, mm-hmm. tama din po yung sinabi nila. Pagka-una po, pwede pong i-check ang leeg.
3: Mm-hmm.
5: So, kuha po kayo ng salamin. Okay, kita nyo po yung leeg nyo. Lunok. Pag lumulunok, may nakikita pong parang bukol na sumasabay sa lunok. Posible pong bukol siya sa thyroid or the whole thyroid na butterfly, no, gumagalaw. Posible pong malaki ang thyroid. Then, magpasuri.
3: Mm-hmm.
5: Or, gaya nga din ang sabi ng ating mga ka-TNK, kung nangangayayat na kahit malakas naman ang kain, nangangatog, mabilis ang tibok ng puso, mm-hmm. Na pinapawisan kahit hindi naman masyadong mainit or nangangatog, then posibleng senyales po siya ng hyperthyroid, then yes, magpatingin na rin po, magpakonsulta sa doktor. Mm-hmm. And kung yun nga, bumibigat, kahit feeling mo hindi naman ginagawa mo naman yung healthy eating, healthy exercise, parang inaantok lagi yung balat, parang nagiging coarse, no?
3: Mm-hmm.
5: Or yung parang nagkakaroon ng kulang sa enerhiya, mm-hmm. maganda rin naman pong magpasuri. Mm-hmm. Ngayon, posibleng hypothyroid, then posibleng may ibang rason din, eh, no? Kaya mas maganda talaga is magpatingin sa doktor kung may nararamdaman na ganon.
3: Mm-hmm.
5: Posible rin na sa mga ating mga ka-TNK na monthly pa ang menses, biglang nagloloko ang regla.
3: Mm-hmm.
5: So, posible din po na isa sa mga sanhi ay thyroid problem.
3: Mm-hmm.
5: Yun.
4: Salamat po, Doc Elaine.
3: Doc, namamana pala.
4: Oo, sabi
3: kanina. Namamana din pala yun.
5: Posible po, oho.
3: Mm,
5: posible po siyang mamana, pero hindi naman po siya na yung 100%, di ba, na pag ang magulang meron, automatic ang anak meron. Hindi naman po.
3: Okay.
5: Although mas madalas nasa lahi.
4: Ayan.
3: Okay.
4: Okay, sa atin pong pagbabalik, no, alamin po natin ang final message ng ating guest. Hindi pa natin papakawalan si Doc. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Okay, kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Elaine Conanan sa ating episode na Thy Road to Wellness, Thyroid Health Checklist.
2: Ayan, Doc. Ayan, segue na tayo sa ating last mga bilin, mga payo sa ating mga ka-TNK. And isama na rin po natin para sa mga ka-TNK po natin na nais pong magpa-check up at kumonsulta sa kanilang thyroid health. Ano nga po bang uri ng doktor yung dapat nilang puntahan? And ano po ba usually yung exam na ginagawa?
3: Yes, so pagka, for example, hypo or hyperthyroid or even may bukol, pwede niyo pong konsultahin ang aming mga ka-member, no? Tinatawag po namin na endocrinologist. So kami po ay doktor na sumusuri sa mga kondisyon na posibleng merong mga hormonal problem tulad po ng thyroid gland. Ngayon kung na kasi posibleng may mga ka-TNK po tayo na nasa mga lugar na posibleng wala pong specialist katulad na namin, pwede naman po sa even dun sa doktor na available po sa inyo, mga general practitioners, primary care physicians, pwede rin po para po masuri. Kasi ang pagsusuri po, if hypothyroid kulang or hyperthyroid, sobra ang manifestasyon, kukuhanan po ng dugo or we call blood it test yung blood test, no? Blood TSH. T4. Yun po ang kailangan. Then kung pagkapa naman nung doktor may makapangbukol sa thyroid, ultrasound po ng leeg. So ganun lang po kasimple na hindi naman din po yun mahirap hanapin. Ang usual laboratory, meron po nun. Yun. So para din po maagapan.
2: Okay. Muli po, maraming salamat po kay Dr. Elaine Conanan sa pagpapaunlak po no sa aming invitation. Thank you rin po sa lahat ng bumubuo ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism at sa lahat po ng advocates na tumutulong na nagsusulong po ng Thyroid Healthy Pilipinas.
1: Ayan po. Thank you uli, Doc Elaine. At sa punto pong ito ay mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Officer in Charge, Sir Alan Alianige, sa lahat po ng mga production personnel na nakatuwang din po natin sa broadcast ngayong araw.
2: At salamat din po sa mga kasama natin mula sa Philippine Commission on Women, syempre sa pamumuno po ng aming chairperson, Ermelita Villavilla. Maraming salamat din po sa aming social marketing section na bumubuo sa TNK production team.
1: Tandaan po, maliit man ang thyroid gland, malaki naman ang papel nito sa ating kalusugan. Kaya mahalagang alagaan ito dahil konektado ito sa ating enerhiya, metabolismo at lakas ng ating katawan. Sa tamang kaalaman at maagap na pagpapatingin, mas maiiwasan at matutugunan ang mga thyroid-related conditions. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
2: Kaya naman wag po nating ipagsawalang bahala ang mga senyales ng ating katawan. Ang healthy thyroid ay susi para manatili tayong malusog, masigla at empowered sa bawat yugto ng ating buhay. Makinig sa inyong katawan, magpatingin kung kinakailangan at laging gawing prioridad ang inyong kalusugan. Have that thyroid checklist for thy road to wellness. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
4: Tinig ng Kababaihan.

0: Raggio Magazine
1: 1278 AM.
2: Respira la casa, respira el agua.
3: Raggio Filipinas.
2: Raggio Música Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Colab Raggio Magazine
2: Sports Radio Raggio Filipinas World Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Raggio Filipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Rocket.
10: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
8: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
15: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
16: Hala, totoo? San ka sumali?
15: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
16: Naku po! Juan! Scam yan!
15: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
16: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
15: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
16: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
15: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
16: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
15: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
17: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
16: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
0: Colab.
7: Radyo Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas
2: and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan?
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipina. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
4: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
8: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
16: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
19: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
21: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
24: Killer Joe, go!
23: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
26: Beach vacation.
27: Ano tara?
26: Jogging.
27: Ano tara?
26: Hiking.
27: Ano tara?
28: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
29: Pero wait lang, hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
27: Pass tayo dyan!
21: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
29: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
21: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
29: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
21: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
27: Tandaan!
28: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
21: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Servisyong kailangan.
17: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
30: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
31: Radyo Magazine, 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
34: Alas dos na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
35: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang may puso at malasakit para sa seniors. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin si na Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga Golden Heart, sa Pilipinas, patuloy na dumarami ang bilang ng senior citizens. At kasabay nito ay ang pagtaas ng mga kondisyon na may kaugnayan sa pagtanda, gaya ng dementia and Alzheimer's disease. Ayon sa Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines Wave 2, marami sa older persons ang nakararanas ng panghina ng memorya. Kaya ang tanong ng ating mga ka-Golden Heart, kung nagiging makakalimuti na, sign na ba ito na isang seryosong kondisyon? Kaya ngayon, tutulungan tayo na ating panauhin na mas maintindihan kung ang simpleng senior moments ba ay maituturing na bilang dementia o Alzheimer's disease. At bilang bahagi ng ating magiging talakayan, tunghaya natin ang kwento na isang mapagmahal na asawa sa kanyang mister na may dementia. Sa kabila ng pagod, lungkot at mga sandaling gusto na niya sumuko, pinili niyang manatiling matatag para sa kanyang mahal. Panoorin po natin ito.
36: Magandang araw po sa lahat. Ako po ay si Agnes Modesta Sabaldan, nagtatrabaho sa National Commission of Senior Citizens Region 7 Office as Project Development Officer 3. My husband, Tong Ding, was diagnosed with dementia last December 2022. But before he was officially diagnosed by the doctor. He had already that symptoms way back late 2019-2020. I thought that it was just because he had no work. He's an OFW, and he told me that he's not going back anymore kasi makakalimutin na daw siya. I did not expect giging ganyan siya, magka-dementia siya. He was so athletic during his normal days. Kaya nga sumasali sa marathon, tapos gusto niya yung mga extreme sports. Yung mga relatives and close friends, may napapansin din sila. They told me na, what is wrong with Dong Ding? How come na parang may mga behavioral changes na siya? Like, mahirapan na siyang matuntun yung bahay namin. Tapos, yung mga sense of direction, wala na. Halimbawa, nag-usap kami, may gusto siyang sasabihin, but he could not say the right words. So sabi ko, sige lang, forget it. You will remember it. Minsan naman umiiyak siya. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, he is bedridden kasi because of an accident last September 2024. Meron kaming parang T-race. Umakyat siya doon. After a few seconds, narinig ko na lang sumigaw siya nang aray. He fell from the terrace down to our gate. Nakahang siya. I called for help from outside, from our neighbors. We were in the ICU for 51 days. It was so hard for my part. Sometimes I would run to the bathroom. Doon ako umiiyak. Yung love mo sa tao, it will give you the strength, the endurance to malalagpasan mo yung kapano, yung mga pagsubok sa buhay. It will all pass, and of course with prayers and family support is very, very important kasi hindi pwede yung ikaw lang mag-isa. Yung emotional stress, you need to talk to people, to families out there. Love and take care of your dementia patient. And don't forget, as caregivers, take care of yourself also.
1: Hanga kami sa iyo, Agnes, dahil sa iyong lakas at nakaakaantig na kwento ng pagmamahal at sakripisyo. Dito natin nakikita ang kahalagahan ng usapin tungkol sa realidad ng caregiving sa Pilipinas, lalo't maraming pamilya ang nahaharap sa emosyonal, pisikal at pinansyal na hamon sa pag-aalaga ng mga mahal sa buhay na may demensya o Alzheimer's. Kaya para bigyan tayo ng tamang kaalaman at payo for a better care and support to those older persons living with dementia, it is our pleasure na makasama sa ating programa via Zoom si Dr. Alvin Ray Senina, President ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines o ADAP. Magandang hapon, Doc Alvin, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
3: Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating mga ka-golden puso sa mga seniors. At magandang hapon po, Attorney Gutierrez. Oh. At nagagalak po kami na imbitahan dito sa inyong programa.
1: Naku, nagpapasalamat kami at nagkaroon kayo ng panahon para namin makausap dito sa ating Radio Magazine na programa para sa ating mga senior citizens. At ako mismo, hindi ko alam na mayroon palang Alzheimer's Disease Association of the Philippines or ADAP. Layunin ng pagkakatayo nitong asosasyon at paano ninyo sinusuportahan ang inyong mga pasyente at kanilang mga pamilya?
3: Sa kaalaman po ng lahat, no, at ating mga tagapakinig, ang ADAP po ay 25 years na at ito po ay itinatag bilang isang primary advocacy organization. So iniharap po namin at pinapa-advocate namin ang kapakanan ng mga pasyente merong demensya at lalo na ang kanilang mga pamilya. Mm-hmm. At kasama po dito ay ang mga technical expertise na paggabay din po sa policy, government, at ang ating mga barangay health workers at local executives at primary care para po sa tamang gabay tungkol sa pangangalaga para po sa ating mga pasyenteng may dementia.
1: Dok, magkakaroon tayo ng ano ng maigting na pakikipag-unayan sa inyong association mula ngayon.
3: Yes po.
1: At dahil madalas na napagkakamalan, na normal na bahagi lang ng pagtanda ang pagkalimot, paano natin masasabi kung senior moment lang o senyales na ng demensya?
3: So meron po tayo siguro masasabing 10 warning signs. No? Meron po tayong listahan, malilimutin, nahihirapan magsalita. Mm-hmm. Actually, karamihan po dun sa mga sinabi kanina ng ating employee ng NCSC, yung mga sintomas. Common po itong mga to. Pero siguro kung isa-summarize ko na lang po, no?
1: Yes,
3: A, please. B, at C. Ibig sabihin, A, activities of daily living. Ibig sabihin, naapektuhan na yung mga pang-araw-araw na gawain. B, behavioral changes. Nagbabago yung ugali. So the keyword po is change. Dati, mainitin ang ulo, biglang naging tahimik.
1: Oh.
3: Or dati, mabait, tapos biglang naging irritable. At number three, C, o cognitive decline. Ibig sabihin, malilimutin o kaya nalilito, nako-confuse sa mga dati nilang mga dapat na gawain. So, ito po yung ilan sa pamantayan kung saan nagkakaroon ng mga senyales na maaari na magkaroon ng demensya. Pinaka-importante po yung A, na apektuhan yung pang-araw-araw na gawain.
1: Pero at least meron na tayong dapat tandaan, yung ABC, no, na maaaring maging guide natin na ano ba nangyayari sa ating kalusugan. Now, Doc, maaari niyo bang ipaliwanag kung ano-ano ang iba't-ibang uri ng demensya?
3: So, ang demensya po ay kumbaga parang very common umbrella term. So, marami pong pwedeng dahilan. Pwedeng, ang number one dahilan po ay ang tinatawag natin na Alzheimer's disease. Ito po ang pinaka-common cause ng demensya. Pero pwede rin po na ang demensya ay dahil sa stroke. Ang demensya ay maaaring dahil na bagok yung ulo na aksidente. Ang demensya ay maaaring din pong dahil sa iba't-ibang neurodegenerative conditions or tulad ng Parkinson, dementia with Lewy body, frontotemporal dementia. Pero again, ang pinaka-common o pinaka-karaniwang dahilan po ay Alzheimer's disease.
1: So, kala ko lahat ng demensya Alzheimer's disease. Yung pala, isa lang pala yan sa mga tinatawag na demensya na nangyayari sa isang senior citizen.

0: early onset or young onset dementia sa mga less than senior citizens.
1: Mm-hmm. Anong pinakabata, Dok, na nagkakaroon ng Alzheimer's disease from your data?
0: Ano po, sa akin pong personal experience, 40 plus. Oh. Pero meron po kasi itong genetic problem.
1: Oh,
0: hindi. So yung mga mas bata, maaaring meron talagang genetic issue na maaaring mag-cause ng mas maagang pagkakaroon ng Alzheimer's o dementia.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung karaniwang Alzheimer's o dementia, senior citizen po talaga.
1: Mm-hmm. Dok, mayroon kayong mga datos na gaano ba karami ang mga may demensya na sa mga senior citizens dito sa Pilipinas? At kumusta naman kaya kung ikukumpara sa ibang bansa sa ASEAN?
0: So, ang karaniwan pong datos ay para hindi naman po nagkakalayo-layo among ASEAN neighbors and even Asia. So, at yun din po sa local study na ginawa ng ating pong mga kasamahan, around 10% po ng ating senior citizens ay maaaring kung merong dementia. So kung meron po tayong 10 million senior citizens, around 1 million are probably living with dementia.
1: Nabanggit nyo kanina yung mga palatandaan, yung ABC, no, Doc? Meron ng ano ba yung talagang na-feel at nararamdaman ng isang senior citizen na kailangan ng kumonsulta sa isang espesyalista?
0: Siguro po kung ito pong mga senyales na ito ay nagiging regular o kaya ay nagiging araw-araw o kaya lumalala habang tumatagal, mas mabuti pong mapadouble check natin sa ating mga doktor kahit sa primary care, sa pinakamalapit na health unit, para man lang ma-double check nila, baka naman merong ibang dahilan. Kasi malay natin, ang punot dulo ay sugar problem. Diba? O kaya baka may stroke o baka may heart disease na maaaring makakontribute po sa pagkakaroon din ng dementia at Alzheimer's disease.
1: Dok, kasi ang ating mga senior citizens ayaw magpunta ng ospital. Saan ba sila pwedeng magpunta na muna para madiagnose ang kanilang kalagayan?
0: Siguro po kung natatakot pumunta sa malaking ospital, kahit man lang po sa, kumbaga, sa ating sistema ng health center, sa local health center, sa rural health unit, o kaya sa clinic na kung ayaw natin pumunta din sa malaking ospital. Ang importante po kasi is ma-evaluate. Baka naman kasi meron pong dahilan tulad ng thyroid problem or sugar problem na nakakagulo o nakaka-confuse sa ating memory.
1: Dok, yung bang ano, yung mga yakap center, makakadiagnose ba yung mga doktor dyan ng ano, ng mga kaso ng pagkalimot o Alzheimer's o ibang klase ng dementia?
0: Siguro po initial screening po maaari po. Pero nasa pasyente din po at nasa pamilya na isabihin yung problema ito kasi baka minsan hindi na itatanong routinely yung tanong kung meron bang memory problem. Kasi ang isa nga rin pong problema, akala natin lahat, ang memory problem ay normal sa matatanda. Pero siguro po, isang punto ngayong hapon na ito, ang memory problem, ang pagiging ulyanin, ay hindi po parte ng normal na pagtanda.
1: Dok, kumisa nung bata pa ako, pagka may nakikita matanda na medyo makulit, nag-uulyanin na yan. Na para bang normal lang sa pagtanda, yung pagka-ulyanin, yung pala pwedeng nag-uumpisa na yung Alzheimer's or dementia.
0: Opo, kaya yun din po yung gusto nating misconception na tama. So sa pamamagitan po ng mga ganitong programa ay may paparating natin sa mas marami na ang normal, sa normal aging hindi po dapat maging.
1: Kaya Dok, for the first time, tuwan-tuwa kami at may nakausap kami na kagaya ninyo. At itatanong pa namin na sa kasalukuyan, ano ba yung mga available na paggamot, activities, o interventions para sa dementia? May paraan ba para mapabagal ang paglala nito? O para kung may mga sakit yung bang na-arrest yung sakit?
0: So minsan po kasi, tulad nung nabanggit ko po kanina, baka mayroong thyroid problem, baka po mayroong sugar problem, baka may sodium problem or electrolyte problem. So dapat po makorek natin itong mga to. Tapos mayroon po mga paraan para maiwasan ang dementia. Number one, look after our heart and brain. So kung may problema sa high blood, sa sugar, sa cholesterol, ayusin po natin ito. Iwasan din po yung mga paninigarilyo, nabis na pag-inom, At syempre,

0: physical activity. Physical activity and exercise, magandang-maganda po epekto nito sa brain. And also mental activity. So mental exercises na maaari natin masagawa sa pang-araw-araw. At syempre, social connection and social network.
1: Yung pakikipag-chismisan, Dok, nakaka-solve, no? Nakaka-tulong. Yung socializing o mag-chismisan tayo, lalo sa mga babae.
0: So Dok, kahit pa paano, nakaka-build up din po kasi ito ng ating mental health, no? Yes. Yung socializing.
1: Yeah, yung masaya. At nakakapag-ano, nakikipagkwentuhan tungkol sa iyong pamilya. Yan ang masarap na pag-usapan. Ngayon naman sa inyong obserbasyon, anong karaniwang maling paniniwala ng publiko tungkol sa Alzheimer's disease?
0: Sorry po, attorney, nag-hang po sa
1: parang,
0: akin.
1: Oo nga, nag-hang. Sa inyong obserbasyon, ano ang karaniwang maling paniniwala ng publiko tungkol sa Alzheimer's disease?
0: Bukod nga po dun sa akala normal yung pagiging maliliit. Akala ng iba, hindi naman nangyayari sa lahat ng tao. Or sakit lang na pangmayaman. Pero actually, sakit po ito na nakaka-apekto sa lahat ng senior citizens sa buong bansa.
1: Hindi namimili, Dok.
0: Opo, hindi namimili.
1: So, usapin naman ng gastusin, ano ba ang realidad ng pag-aalaga sa isang taong may demensya? Paano ba ito mapaghahandahan ng ating mga
0: pamilya? Yun nga rin po ang isang challenge po para sa ating lahat at sa policy making bodies, no? Kasi nakatago, hindi masyadong obvious yung direct cause. Kasi ang isa pong pwedeng epekto kapag kailangan ng alagaan yung ating kapamilya, minsan nagre-resign yung anak. So indirect cause po ito na hindi dumagana yung income, yung household income, bumababa kasi mag-i-stay na lang sa bahay yung aalagaan natin. Tapos, syempre, yung productivity ng bahay, bababa. So, actually, isa po siguro magandang isudong din natin na policy, baka po ang ating mga household na merong pasyente yung nag-aalaga ng demensya, meron din kaukulang financial na tulong na galing po sa ating gobyerno.
1: Ano yung mga pwedeng maibigay kaya sa ating mga... Ano yung marirekomenda nyo, Dok, na pwede makatulong? Ano bang proyekto na tungkol sa financial na pwedeng maitulong sa ano sa pag-aalaga nitong may mga demensya?
0: Well, ang isa po kasi is ang isa ang malaking pangangailangan ng mga nag-aalaga, especially sa long term, is yung gabay. Lalo na kapag yung proper caregiving, proper nursing care, lalo na kapag ang pasyente may demensya ay nagiging severe na. No? Kailangan na ng technical expertise mula sa professional caregivers. Isa po yun. Pero kung hindi pa po masyadong severe, maganda rin po yung mga proyekto na parang community wellness center or senior citizen center na makakatulong din po doon sa mga pasyenteng merong demensya at Alzheimer.
1: Kaya nga po kung meron tayong senior citizens, Dok, totoo po ba na kapag may demensya, palagi natutulog? May tanong po sa ating mga seniors.
0: Minsan po kapag medyo moderate o severe na po siguro, pag ine-explain ko na lang din po siguro sa pamilya ng mga pasyente, minsan hindi na rin active yung brain nila, kaya most of the time natutulog na rin.
1: At mayroon bang enough na facilities ang ating pamahalaan sa pagtugon sa lumalaking kaso ng demensya sa ating bansa? Sa tingin niyo, Dok?
0: Meron pong National Geriatric Center na kakapasa lang yata ng bill sa Senado tungkol sa pagpapalaganap ng siyensa at sa buong Pilipinas tungkol sa geriatric care, so kasama po dito yung dementia. And ang DSWD po ay may mga pasilidad para po sa mga aging care, no, ng mga pasyente. Pero yun nga po, obviously hindi sila sapat para po sa ating lahat. And ang karamihan po ng ating mga pamilya ay aging and caring in place o nasa bahay. So talagang yung mga social support and family networks ang main na nag-aalaga po para sa kanila.
1: Dok, mayroong tinatawag na memory clinics, no? Iba pa ba yung sa caregiver support centers?
0: Most of the time po, ang memory clinics ay most of them diagnostic para siguraduhin meron na po bang dementia, meron lang bang nag-worry lang ba o nandun ba sa transition stage o MCI ng dementia. Ang siguro po ang caregiver support center ay yung pagbibigay din ng respite or parang pahinga dun sa mga stress na pamilya para sa dahil sa pag-aalaga nila sa mga pasyente na merong dementia.
1: Si Agnes, kailangan magpunta na sa caregiver support center kasi kanina sa kwento niya, halos maiyak na din ako sa kwento niya, talagang nakikita natin yung ang hirap ng pag-aalaga. Tok, ano ang mensahe niyo sa mga pamilyang kasalukuyan nag-aalaga ng mahal sa buhay na may Alzheimer's o dementia?
0: So, unang-una po, hindi po kayo nag-iisa. Marami pong pamilya ang merong kapareho ninyong tinatahak na journey sa pag-aalaga ng mga pasyentong merong dementia. Ang Alzheimer's Disease Association of the Philippines, o ADAP, ay nandito rin po. Kung hindi man kami malaking organization, at least meron po kami, ma-access nyo po kami sa aming Facebook page. At one one po, meron po kami online support group. Kung saan nagtitipon-tipon po yung mga pamilya na nag-aalaga ng pasyente may demensya para po magbigay kaalaman at magbahagi ng kanilang mga experience tungkol po sa pag-aalaga sa kanilang mga kapamilya.
1: Dok, muli, maraming salamat sa
0: salamat
1: panahon. Yan po si Dr. Alvin Ray Senina, President ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Bigyan daan po muna natin ng ilang balita dito sa Senior Spotlight News.

0: Naglabas ng paalaala ang NCSC sa publiko, mga ehensya ng gobyerno at mga pribadong establisimiento na kilalani na tanggapin ang Digital National Senior Citizens ID o NCID bilang valid proof of identity ng mga older Filipinos. Ang Digital NSCID ay isang opisyal at lehitimong government-issued ID na maaaring gamitin sa pag-avail ng 20% discount at VAT exemption sa mga gamot, pagkain, transportasyon at iba pang serbisyo para sa senior citizens. Maaari rin itong gamitin sa pagkuha ng government assistance, benepisyo at priority accommodations, maging sa mga banking at financial transactions tulad ng account opening, loan applications at pag-claim ng mga benepisyo. Maaaring ma-access automatically ng mga senior citizens ang kanilang digital NSCID sa eGovPH app basta't sila ay nakarehistro sa PSA or PhilSys. Matatanda ang inilunsad ng NCSC at DICT ang digital NSCID noong August 2025. At nito lamang April 2026 ay mayroon na tayong mahigit 1.3 million na senior citizens na may access nito sa eGovPH app. Hinihikayat namin ng mga senior citizens at publiko na i-report sa NCSC ang anumang concerns kaugnay ng pagtanggap o beripikasyon ng digital NSCID sa pamamagitan ng ating official contacts na makikita nyo sa inyong screen. Email scdigitallead@ncsc.gov.ph. Telephone 02-8567-5646. Social media at NCSC Philippines. Kaugnay po niyan, panuurin po natin ito.
1: Senior, ready ka na ba sa makabago at mabilis na transaksyon? Sa tulong ng digital ID, mas mabilis at mas madali nyo nang makukuha ang benepisyo at diskwento nyo. Kahit saan, kahit kailan. Wala nang mahabang pila, wala nang maraming papeles. Ligtas, mabilis at sigurado. Download eGov app now and search for National Senior Citizens ID, NSCID, para sa mas maginhawang buhay sa makabagong Pilipinas.
0: Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-unayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita ito sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like and NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. At kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors. Alam niyo ba mga ka-Golden Heart, idineklara ng United Nations ang 2021 hanggang 2030 bilang Decade of Healthy Aging. Ito ay isang pandaigdigang panawagan para mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens. Sa Pilipinas, malaking hamon ito dahil marami pa ring older persons ang may hypertension, arthritis, problema sa paningin at kahirapan sa pagkilos. Ayon pa rin sa Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines Wave 2. Kaya naman, patuloy ding lumalaki ang pangangailangan para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan at suporta para sa mga nakatatanda. Kaya sa puntong ito, pag-uusapan naman natin ang kalagayan ng aging sa bansa. Makakasama natin sina Dr. Shelly De La Vega, Director, University of the Philippines, UP National Institute of Health, Institute on Aging, and Professor Angeli P. Garcia, Research Assistant Professor to University of the Philippines, National Institute of Health, Institute on Aging. Magandang hapon po sa inyo at welcome sa ating programa.
2: Magandang hapon po sa lahat ng mga senior citizens at lalong-lalo na sa inyo, Chair, Attorney Gutierrez, para dito sa ating panukalan.
0: Yeah, si Dr. Shelly ay matagal na naging part ng Alzheimer's Disease and Disease and Disease Association of the Philippines. Nakasama niya ang ating naging panauhin kanina na si Dr. Alvin. Sila ay yung mga kakaunti pa lang na mga geriatrician dito sa ating bansa. Ilan-ilan lang sila at maano tayo at nakakatuwa at nakarating sila ngayon dito sa atin para makapagbigay ng paliwanag dito sa mga sa issue ng aging dito sa atin. Para sa ating mga tagapakinig, ano ang UPNIH Institute of Aging at ano naman ang pangunahing misyon nito para sa mga senior citizen ng Pilipinas, Doc?
2: Salamat po, Attorney Chair. Ang NIH po ay tinayo ng UP Board of Regents, pero meron pong batas na sumasaad dito na kailangan natin ng research tungkol sa health na magagamit na bilang gabay para sa mga polisiya, serbisyo, mga panukala na magagamit ng DOH kunwari at DSWD at mga professionals na nag-aalaga ng may sakit. Mm-hmm. So ang Institute on Aging po, ang vision namin ay ang older Filipino, healthy in body, mind, and spirit, being treated with dignity and valued as a productive member of society, in a dynamic process unique to him or herself, and beginning a life of unlimited possibilities. So, healthy aging po talaga ang gusto namin para sa senior citizens, which we do through research, through training or education and service.
0: Naku, napakaganda yan at salamat, Doc, sa mga ginagawa nyo sa UP dahil kasi sa lahat ng mga proyekto tungkol sa kalusugan at tungkol sa mga kung anong bibigay natin sa ating mga senior citizens, ay kailangan naman nakabase sa research at dapat may mga datos.
2: Tama po.
0: Kasama ang Institute on Aging sa mga technical working group ng DOH para sa kalusugan ng mga senior citizens. Ano naman ang latest updates sa mga natapos ninyong research o pag-aaral na maaari ng maging batayan sa mga pulisiya at programa para sa ating mga seniors?
2: Salamat ulit po kasi ang aming main DOH-funded research ay tinatawag na Fit for Frail. Mm-hmm. Ibig sabihin po, hinahanap po namin yung mga may frailty at kung paano sila magiging fit. po. So, napag-alaman po namin doon yung tinatawag na mga geriatric syndromes. Kasama na po dyan ang dementia. Yung pong ating guest kanina, si Dr. Senina at ang ADAP. Base po sa aming pag-aaral na chinek up po ng mga geriatricians mismo, ang mga senior citizens sa anim na municipality, ang madami pong nag-iisip na meron silang memory problem, 52% halos, akala nila may memory problem sila. Pero nung chinek up na po sila, 9.1% lang ang talagang may dementia. At sa 9.1% po na yon, 3% lang po ang may Alzheimer's. Oh. Pero isa po yan sa mga studies na maari nang gamitin ng DOH na rin para magkaroon tayo ng mas maigting na serbisyo sa pag-diagnose at pag-manage ng dementia.
0: Inihayag ng United Nations ang 2021 to 2030 bilang Decade of Healthy Aging. Mula sa pananaw ng UP Institute on Aging, handa na ba ang Pilipinas para matugunan ang pangakong ito?
2: Nako, malayo pa po tayo. Although nag-uumpisa na po, salamat din talaga sa mga serbisyo na binibigay ng ating mga professional na kahit na wala pa naman tayong malaking mga benepisyo na nakukuha, kunyari sa pag-alaga ng matanda sa bahay, kunwari po, home care. Yung pong Decade of Healthy Aging, pag sinabi po natin yung konsepto natin ng healthy aging, meron po tayong mga challenges, syempre, sa health, pero mga challenges din po sa health system na nakita po namin sa pag-aaral natin. So, hindi po tayo masyadong handa, pero pinaghahandaan na po. Lalong-lalo na magkakaroon na po ng polisiya ang DOH tungkol sa health and wellness.
0: Mm-hmm.
2: So yun po ang pinag-uusapan natin ngayon, mm-hmm, together with them, yung health and wellness policy, mm-hmm, ng ating bansa. Mm-hmm. Kaya kailangan po natin yon.
0: Mm-hmm. Ano naman masasabi mo, Professor Angeli, tungkol sa yan, sa preparedness?
3: Gaya po ng sinabi ni Dr. De La Vega, malayo pa po tayo. Ngunit may mga inisyatibo naman po ang ating gobyerno, katulad po ng DOH, DSWD, NCSC, no, upang ma-address po natin yung Decade of Healthy Aging Initiative. Kasama na po dito kasi yung apat na action areas. So ito po yung long-term care, age-friendly communities, so may mga ginagawa naman po ang ating bansa para dyan, integrated care, at saka po yung combating ageism. So meron naman pong mga steps po para ma-achieve po natin yung Decade of Healthy
0: si
3: Aging.
0: Si Professor Angeli, hindi pa senior, pero naglilingkod na sa ating mga senior citizens. Para kung siya ay maging senior, handa na ang ating mga ka-golden heart. Natumulong siya para magkaroon tayo ng mga magagandang proyekto o programa para sa ating mga seniors. Na bilang isang institusyon na nakatuon sa pag-aaral ng aging, paano ninyo ilalarawan ang kalagayan ng pagtanda sa Pilipinas ngayon at paano kaya tayo makukumpara sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia?
2: Yan, tamang-tama po. Meron pong tinatawag na AKAI. Miyembro po tayo bilang expert po. At saka si, ang DOH din po, miyembro din po nun. At doon po sa AKAI, which is an Active Aging Consortium ng ASEAN, makikita po natin na isa tayo sa pinakabatang bansa sa ASEAN. Kasi po, ang mga kasama natin ay talagang aging at aged societies na gaya ng Indonesia po, Vietnam, no, Thailand. Singapore, Thailand. Ang dami palang matatanda doon, Chair. At ang Pilipinas ay medyo bata pa, although tumatanda na tayo.
0: Humahabol
2: na tayo sa katandaan. So yung mga serbisyo po nila ay nauuna po sila talaga dahil matagal na nilang iniisip ito. Pero mabuti naman po at natututo tayo sa kanilang ginagawa. At isa po sa ating kasamang mga iniisip ngayon na kasama na tayo sa AKAI ay yung tungkol sa long-term care. At saka yung digital aging at ang caregiving. Kasi kailangan po natin paghandaan yan. Mabuti naman po at pagdating sa caregiving, ay napakahusay naman talaga ng Pilipino. Hindi po ba? Sa caregiving, ang husay natin dyan.
0: Pati sa abroad, caregiving.
2: Yung malaking contribution po natin sa kanila sapagkat matagal na tayong nagte-training ng mga caregivers. Ganon din po, pagdating sa geriatrician, aba, kahit na 150 plus pa lang kaming mga geriatrician dito, eh nako, madami pa po kumpara po sa kanila ang geriatricians natin. So medyo magaling po
0: ilan
2: tayo.
0: Ilan dok ang geriatrician?
2: 150 plus pa lang po, ang talagang certified trained.
0: Pero mag-aagawan kami sa inyo.
2: Kaya po ang ginagawa po namin, tinetraining po namin ang lahat po ng mga doktor, nurses, allied professionals kung paano po yung paanong alagaan ang senior citizen kahit hindi po sila specialista.
0: Dok, ano yung digital aging na sinasabi? Professor Shelley, ano
2: Angeli,
0: yan? Angeli.
2: Si Angeli ang expert dyan. Yeah.
0: Okay, nako, Professor Angeli.
3: Ito po ay mas geared po towards dun sa digital literacy of our older persons. So, ito po ay ang pagtuturo o pag-access po ng mga ating seniors sa mga ICT devices gaya po ng mobile phones, tablet, computer. So, ito po yung kailangan din nating gawan po ng paraan para maturuan po yung ating mga seniors. Kasi may mga serbisyo po tayo na nangangailangan po na dapat marunong po yung seniors na mag computer or gumamit ng cellphone gaya po nung sa e-gov app na nakalink po yung NCSC ID. So, kung hindi po sila marunong mag-cellphone, mahihirapan po silang magkaroon o magkaroon ng digital NCSC ID. So, kailangan po natin maturuan po sila. So yun paano, po yung paano sa
0: kaya,
3: digital
0: ano kaya masasuggest nyo para ganun? Kasi ang mga seniors natin, nagdidepende na kay apo, kay anak na bata pa. Eh kung wala si apo, wala si anak. So ano kaya yung pwedeng magawa ng ano ka pwedeng mairekomenda, no? Madali ba silang maturuan sa inyong experience, no? Madali bang maturuan naman itong ating mga senior citizens? Kahit na yung basic lang, no?
3: Sa ngayon po, wala po tayo, sa amin po sa Institute on Aging, wala po tayong specific na pag-aaral pa dito sa sa digital literacy. So, ito po yung ating pinopropose po. Na next step po natin para ma-explore po natin itong digital aging
0: component. Naku, salamat UP.
2: Opo. Ganun pa man po, sina Doc Angeli at saka may mga ibang professionals tayo na pinadala natin bilang scholar para pag-aralan ang digital aging. And technology of aging sa abroad. So, nagkaroon na po tayo ng mga pag-uusap tungkol sa ano ba ang dapat na itsura ng cellphone? Pag senior citizen, dapat malaki ang mga pinipindot.
0: Meron kayong maiimbento na malaki para sa seniors? Malalaki yung font?
2: Tama po, di ba? Di ba po? Yung pati din sa mga website, dapat medyo malaki, ang graphics maganda. Yun po ang mga pinag-aaralan na nila ngayon.
0: Mga senior-friendly, no?
2: Senior-friendly. Yes, senior-friendly. Opo.
0: Ano naman ang karaniwang pagbabago sa katawan at isip na dapat asahan ng isang tao habang tumatanda? At alin sa mga ito ang normal lamang? At alin naman ang dapat ipakita sa doktor? Mukhang marami itong ang sagot dito, Doc.
2: Opo. So, kagaya nung kanina sa dementia, pag medyo malilimutin na, kailangan po talaga ma-check up yon. Kasi po ang pagkakamalilimutin ay sakit po ang ating gustong malaman. Yung Alzheimer's po is a disease. Hindi po siya part ng normal aging. Pero alagaan po natin talaga ang ating blood pressure, blood sugar, cholesterol, di po ba? At meron din naman pong mga bata pa at malakas pa na kailangan pa rin ng cancer screening. Lalo na yung mga below 70 years old, mga
0: Dok,
2: mammogram.
0: Dok, yun ba yung, ano, yung tumor markers? Pwede na?
2: Hindi po. Ito yung mga mammogram at colonoscopy. Mas mahusay po sila kesa sa tumor markers. Opo.
0: Pero Dok, pero sinasabi, may mga procedures na hindi na nababagay na i-undergo na isang senior citizen.
2: Opo, depende po sa life expectancy. Kasi po, kunyari po, may nakita tayong tumor sa bituka, pero ang senior po ay mahina na talaga o makakalimutin na, baka hindi naman po appropriate na hanapin pa natin. Opo. Kaya hindi po sa lahat ng oras at edad at health situation ay nire-recommenda natin yung mga cancer screening.
0: Kaya dapat talaga magpunta sa doktor.
2: Opo, dapat maaga pa lang.
0: At saka doon yung mga blood test, how often ba yon para ma-prevent? No?
2: Ayan, at least once a year naman po. Yun po ang kasama sa yakap.
0: Yun.
2: Opo. Tapos ang panukala po ng, ano, ng DOH ay magkaroon tayo ng 10-minute screening na isasama sana sa yakap. Yung pong 10-minute screening na yon, madami pong tanong tungkol sa geriatric syndromes, gaya ng makakalimutin ka na ba? Ikaw ba ay naiisa sa lawal mo? Ikaw ba ay nadadapa? Ikaw ba ay napaka, ang gamot mo ba ay 4 or more? Malabo ba ang mata at pandinig mo? Yan po ay kasama na gusto natin sanang maisama na agad sa yakap program, pati yung mga blood test. Sapagkat pag positive po sila sa mga tanong na yan, kahit isa, ire-refer na po sila sa susunod na level of care na secondary or tertiary. Yung po ang
0: Dok, ngayon tinitingnan ko na kung ano yung mga nararamdaman ko na pwede ko na i-refer.
2: Hearing po. Hearing. Ma'am, hearing po ang isa sa mga bagong resulta ng pag-aaral na na-publish, hearing problems are linked to dementia.
0: Ah.
2: Kaya kailangan po maaga pa lang, nagpapacheck na rin tayo ng pandinig, hindi lang mata. Opo.
0: Mata at pag ano?
2: Pandinig po.
0: Yung panay, pag ano na, pag ano, ano sinabi mo? Pagka medyo gano'n na, no?
2: Opo.
0: Yung bang, smell din yata may kinalaman?
2: Ano po
0: sa, yun? Sa mental health? Yung smell, yung pang-amoy.
2: Ah, pang-amoy.
0: Meron din yata.
2: Sabi po nila kasi, may mga taong may Alzheimer's na nawawalan talaga ng sense of smell. Maari po yung linked, no? Hindi lang po siya ang simptoma, syempre, pero maaring magkaroon ng pasyente na yun ang nawawala. Kasi magkonektado din po sa brain.
0: Lahat
2: konektado din po.
0: Professor Angeli, marami sa ating mga tagapakinig ang hindi familiar sa salitang frailty o kahinaan. Paano ito naiiba sa simpleng pagtanda at bakit ito isang kritikal na konsepto na dapat maunawaan ng bawat pamilya?
3: Ang tanong pong ito ay ipapasa ko po sa ating frailty expert.
0: Talaga,
3: Dr. De La Vega.
2: Sorry po. Yes. Ito po naman kasi ay dahil sa Fit for Frail data natin. Nung pong ginawa yung RA 9994, kahit na po yung mga nauna pang mga law, nakalagay po doon, all frail and abandoned senior citizens should receive the free flu and pneumonia vaccine. So, ang tanong po namin, ano nga ba naman ang frailty? So, ang frailty po ay napaka-obvious, lalo na nung panahon ng COVID. Kasi nakita po natin na yung, hindi lang po sa edad pala, pero yung pong mga nangangailangan na ng tulong bago pa lang sila magkasakit, ay mas na naaagad ang kanilang mortality at hospitalization dahil sa frailty. So, ang frailty po, pag ginamit natin, may checklist po tayo. Unang-una po, yung hindi nila mapaliwanag ba't sila pumapayat.
0: Oh.
2: Oo. Pumapayat ng may gana naman, pero pumapayat. Tapos po, yung kailangan na rin ng tulong sa paglalakad. Yung madaling mapagod, yung hindi nila malakad, yung dati niyang nalalakad. Paakyat o kahit na diretso lang ang lakad niya, no? Tapos meron din po mga sakit gaya ng frequency of falling na linked din po sa frailty. So, yan po ay kailangan nating pag-aralan mabuti. Pero nung pinag-aralan nga po namin sa Fit for Frail, nalaman po natin na kadalasan po sa 6 na municipalities na nagawa namin ng pag-aaral, 15 to 16% po ang frail sa ating senior citizen. Ang nakakatuwa po sa Region 1 sa Ilocos Sur, 5% lang ang frail. So yun ang dapat natin malaman. Ano ba sekreto sa Region 1? Bakit ang baba ng frailty doon?
0: Dahil kasi panigulay ang kinakain.
2: Opo, palagay po namin yun.
0: Sa diet.
2: Opo, so madami pong frail pero hindi pala lahat ng lugar sa Pilipinas ay mataas ang frailty.
0: Doon kaya sa provincial mahilig kumain ng masasarap dahil magaling sila magluto sa Pampanga.
2: Nako. Kailangan po natin isama ang Pampanga sa susunod natin pag-aaral.
0: Kasi pag nasa Pampanga ka, 'di ba, ang sasarap nila magluto kasi pagka masarap ang pagkain, kung ano-ano mga nakalagay na diyan ng mga ingredients, ayun na.
2: Opo. Sa pag-aaral po namin sa frailty, ang pinaka-frail po na lugar, hindi na po natin babanggitin, yun din po yung lugar na madaming may diabetes at mataba.
0: Nako, yan yung mahilig pala sa mga bawal na inumin.
2: Yan po. At saka siguro fatty food, salty food, no? Excess weight. Yan po.
0: Ano naman ang mga sanhi na nagpapabilis ng frailty sa mga senior citizens? Yun nga yung sinabi natin, napagkain kaya, walang exercise.
2: Ganon din po, lifestyle din po kasi
0: lifestyle.
2: Ano? Opo, lifestyle. Pero ganon din po, ang hindi natin na natututukan ng pansin yung level of education. Napaka-importante po na nakapag-aral kahit paano ang senior citizen nakapagtapos na kahit man lang high school. Kasi nakakatulong po sa kanyang pananaw sa buhay, ang kanyang choices, no? Na pati yung kanyang available, yung kanyang access to healthcare, naintindihan ba niya yon, at education po ay napaka-importante po.
0: Lalo na kung nalalaman nila na kailangan na magpa-test, ito kasi yung mga kaalaman ko na napiprevent ang mga sakit na agapan kung may mga blood test.
2: Tama.
0: Kasi yung mga kakilala ko sa probinsya, lalo na yung mga medyo may edad na, ay nako, wala naman ako nararamdaman, hindi na ako kailangan magpa-check up.
2: Yan po ang tinatawag namin na reverse ageism.
0: Ayan.
2: Hindi po ba? Kasi feeling nila, hindi ka na magpapa-check up. Pero dapat po talagang magpa-check up. Ang frailty po pala, gaya ng demensya, halos pinakamaraming frail at demensya po ay mga babae.
0: Bakit mga babae?
2: Well, una po sabi nila kasi mas maraming babae. Pero hindi po eh. Nung pinag-aralan nila ang Alzheimer's, hindi naman lang din sa dahil sa madaming matandang babae. There may be something about the genetics, maybe, mm-hmm. and even the exposure to estrogen and loss of estrogen, mm-hmm. during menopause, mm-hmm. that predisposes older, mm-hmm. women, mm-hmm. to frailty, mm-hmm. and Alzheimer's. So, mm-hmm. kailangan pong pag-alalan pa yan. Mm-hmm. Bakit babae ang tinatamaan niya?
0: Ayan. Mm. Another study by the UP Institute. Dahil sa kakulangan ng geriatric specialist sa bansa, anong mga alternatibong modelo ng pangangalaga sa mga senior citizens ang mas dapat palakasin?
2: So siguro, Doc Angeli, yung mga health workers.
3: Na. Base po dun sa Fit for Frail study, mm-hmm. din po, mm-hmm. may component po kasi siya na analysis of health system. So dun po sa findings or resulta po ng ating, mm-hmm. pag-aaral, ang isa po sa mga recommendation ay mandatory inclusion of geriatric competencies among care and, mm-hmm. health professionals. So, mm-hmm. ito po ay iti-train po yung ibang mga professionals po sa pag-aalaga po ng mga matatanda. Mm. So, kasi po sa atin, meron na po, kasama na po sa curriculum yung ng mga doktor, yung geriatrics. Mm. Kasama po doon ang doktor, so may geriatric curriculum. Mm. Sa nurses po, kasama po ang gerontology, mm-hmm. sa mga subjects po. So, ang gusto po nating i-recommend ay yun nga, mandatory inclusion po sa ibang mga kurso po, mm-hmm. at mga care professionals gaya, mm-hmm. po ng mga social workers at
0: iyan
3: iba pa.
0: Iyan ba doon sa kahit na sa hindi related sa health yung mga kurso, pwede na siguro kahit
2: opo.
0: Na papaano maisingit. Mm-hmm. Ano?
2: Lalo na yung ageism po.
0: Yeah,
2: yung
0: ageism.
2: Para mabawasan, mm-hmm. ng ageism. Yeah. Totoo yan.
0: Yung mga rural health unit o RHU ay malapit sa karamihan ng ating mga tagapakinig. Ano po mga serbisyo para sa senior citizens ang dapat nilang malaman na available doon, at ano pa ang tingin yung kulang sa inyong experience at sa inyong pag-observe ng ating mga rural health units, Doc Angeli.
3: So kasama din po dun sa resulta po, uh-huh. ng ating pag-aaral na Fit for Frail, no? Tinignan po natin yung mga rural health units, ano-ano yung mga serbisyo dun sa mga units na yon. So, sa mga RHUs po, no? May mga, para sa mga seniors, may free po na consultation.
0: Yeah, free. Matanda natin, free.
3: Free consultations, free medicines po upon availability. Oh. So, yun po ay base kung meron po nung gamot, mm-hmm. na yun doon sa health.
0: Diyan papasok, Prof. Yung ano, Doc, yung sa yakap, ano, na parang by ano, not more than 20,000 in a, mm-hmm. year.
3: Opo, yung yearly na allotment.
0: Yung allotment.
3: So, mm-hmm. aside po from the free consultation, gaya po nung nabanggit doon sa yakap program, no, kasama po yung din yung free laboratory test.
0: Yan.
3: So, may selected, mm-hmm. Test po doon. Mm-hmm. At saka, mm-hmm. yung gamot po.
0: Yan. Ako, salamat, yakap.
2: Ang kulang lang po natin ay yung, mm-hmm. medical records, mm-hmm. lalo na yung digital medical records. Uh-huh. Sapagkat kapag ang may sakit po ang matanda at nandun lang siya sa health center, kapag siya ay nailipat sa ospital, wala pong hawak na record, mm-hmm. po, mm-hmm. ang taga-ospital. Ganon din po, pag galing sa ospital at, mm-hmm. bumalik sa, mm-hmm. sa bahay o sa komunidad, nawawala po ang records nila. So, mm-hmm. yun ang isa sa mga kailangan natin po, yung digital records or
3: record.
2: Electronic record system.
0: Hindi
2: record din po, parang
0: hindi
2: one
0: kaya
2: ID.
0: Pwede isama natin yan sa ID na.
2: Tama po.
0: Ano,
2: dapat
0: yan,
2: nakalik.
0: Yan, digital, no? Tama isama po. Na dyan.
3: Mm-hmm.
0: Nako, titignan natin po, kung ano magagawa po. Natin dyan. With the coordination of the UP, mm-hmm. Institute of Health. Ano naman ang programa o activities ng Institute on Aging na gusto ninyo ipaalam sa ating mga taga-pakinig ngayon?
2: Ayan, meron po kaming mga online, no? Available po online yung ating healthyaging.ph. May, mm-hmm. website po tayo dyan. Paano ba ang healthy aging? Ano ba ang mga tips para sa healthy aging? Ganon din po, meron din po kaming tips tungkol sa dementia at paano, mm-hmm. alagaan ang dementia. Nandun din po ang ADAP.
0: Yes.
2: Partner po natin sila, mm-hmm. dyan. At pati yung mga Geriatric Nurses Association, mm-hmm. po natin. Mm-hmm. Yung Philippine College of Geriatric Medicine. Mm-hmm. Ginawa po namin yung toolkit for care of people with dementia in communities.
0: Mm-hmm.
2: Yun po ay libre lang. Mm-hmm. At syempre may YouTube version din po yan. Mm-hmm. So maaari po nilang. At saka lagi naman po kaming may mga training, mm-hmm. Na kung
0: Nako,
2: kailangan.
0: Always thankful to the UP Institute on Aging. Maraming salamat, Dr. Shelly De La Vega, Director, University of the Philippines National Institute of Health, Institute on Aging, and Doc Angeli Garcia, Research Assistant Professor, University of the Philippines, National Institute of Health, Institute on Aging.
2: Salamat po sa inyo, sa NCSC, Attorney Chair, at lahat po ng nakikinig ngayon.
3: Maraming salamat po sa lahat ng ka-Golden Hearts.
0: Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at sa lahat ng ating mga tagapakinig na patuloy na tumatangkilik sa ating programa tuwing hapon. Tandaan na ang mga kondisyong pangkulusugan ng mga older persons ay nangangailangan ng tamang kaalaman at hindi dapat ikahiya o katakutan. Kailangan natin bigyan sila ng suporta mula sa pamilya, komunidad at maging ng ating healthcare system. Magkwentuhan at samahan ninyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older person. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
4: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
5: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab. Radyo Magazine.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM.
7: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Radyo Pilipinas.
12: News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 impormasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Sports Radio 918.
20: Radyo Magazine 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
27: Sports Radio.
28: Radyo Magazine.
29: Serbisyo Publiko.
30: The AM and FM collab.
31: Sa Capital 104.3 FM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
34: Colab.
35: Serbisyong kailangan.
36: Serbisyong kailangan.
35: Direkta mula lokal na pamahalaan.
37: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
38: Radyo Magazine 1278 AM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko.
41: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
42: Radyo Magazine 1278.
43: Bubungad sa umaga.
44: Trending issues na pinag-uusapan.
45: Mga programang aabangan.
46: Agahan ang gahaponan.
0: 66 Impormasyon.
1: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
3: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
1: Suave.
0: Learning from home, may hindi boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
4: Tas pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Colab.
4: World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
4: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Pilipinas, oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
10: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
4: Green Mindset
10: sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
11: Set your mind to think green.
10: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
11: Green Mindset.
10: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong po ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututog dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ngayong hapon, healthy kwentuhan po tayo. Alamin po natin yung health benefits ng pag-inom po ng organic na tsaa. Kaya naman po makakasama po natin ngayong hapon ang owner and co-founder ng Organico. Walang iba po kundi si Miss Carissa Bernas. Magandang hapon, ma'am, at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
3: Hi, Sir Manuel. Thank you so much for inviting us here sa Kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278. We appreciate the invite. We're so grateful and yes, Kwentuhang Healthy.
9: Yes, ma'am. Naku, maraming salamat din po no, sa inyong mabilis na pagpayag sa amin pong imbitasyon. Dahil nga po dito sa aming programa, bukod po sa pangangalaga ng kalikasan, sabi po natin, everything, anuman pong kulay, luntian, at syempre kasama na po dyan yung usapang organic. At nung nakita po namin kayo online, kayo po talaga yung una naming naisip para po ibahagi kung ano nga ba yung health benefits po ng pag-inom ng organic na tsaa. Kaya naman po ma'am, kwentuhan nyo po muna kami kung paano at kailan po nagsimula mula ang organiko.
3: So we started back 2021. Pandemic yun. Napakahirap humanap ng paraan para maging healthy. So yung tsaa. So the word healthy, yun, yung tea, yung tsaa. Doon nag-start yung mindset namin na bakit hindi namin i-share sa mga Filipinos na katulad namin na yung health benefits ng tsaa. Kasi during the pandemic, 2021, April, doon na kami nag-start na talagang injuryin yung iniinom namin siya. And then, because of social media platforms and then online platforms, kung pwede ka, kung saan pwede ka mag-online shopping, doon namin nasabi na napaka-grateful namin kasi nandyan yung mga platforms kung saan pwede ka mag-order right away. Kasi nasa loob ka lang ng isang bahay, pandemya, bawal kang lumabas. At least, magbabrowse ka lang, alamin mo lang yung benefits na perfect for you, pwedeng-pwede ka nang uminom ng isang healthy na tsaa na nakaupo ka sa bahay mo that you can share it with your loved ones.
9: Yun po, no? Alam natin na noong pandemic talaga, no? Marami pong mga hindi magandang nangyari, pero kung meron mang mga magandang nangyari, ito po, no, ay yung ma-encourage yung atin pong mga kababayan na maging healthy, na pangalagaan po yung kanilang kalusugan. At kayo po sa organiko ay tinit nyo rin po, no, itong pagkakataon na ito para po gamitin yung inyong platform para po mas marami pa yung pangalagaan talaga yung kanilang kalusugan. At mamatanong lamang po namin, sino po yung mga katuwang ninyo? Sino po yung mga nasa likod para maging posible po yung patuloy po na paglago nitong organiko?
3: Yes, so we started as a small room. Napakaliit lang ng kwarto kung saan pagising namin sa umaga ng partner ko, we started 2 person. Kami ng husband ko. So he's one of the owner of Organico as well. His name is Selmar Julian Bernas. So yes, shout out sa husband ko. So we started sa small room. Tapos, nung nakita namin siya, 1 week, 2 weeks, ang dami nang nag-o-order. Doon namin sinabi na, why not na tumulong naman kami sa iba. So, kinall out namin yung mga angels namin. Naghanap kami ng talagang makakapartner namin na align sa amin. So, we have a lot of working students as well na nagtatrabaho dito sa organiko. And behind, of course, of organic products, of course, yung mga farmers na tumutulong sa amin para makapagbigay sa amin ng natural na 100% pure and organic na tsaa. Dito sa Pilipinas, of course, we have natural teas as well, but limit. So, we have to call out, syempre, sa iba't ibang parte ng mundo kung saan makakapagbigay kami ng something may herbal teas, na floral, green teas, and black teas. So, yan. So, we have a right partner, machineries, nag-start kami humble beginnings, napaka mano-mano lang lahat, manual namin ginagawa. Ngayon na unti-unting lumalago yung negosyo, kasama ng pagbibigay ng health benefits sa mga kababayan natin Pilipino, doon na nag-start kami mag-innovate when it comes to packaging, magdagdag ng mas marami pang tsaa. And at the same time, gamitin yung social media platforms para sa awareness ng mga ko-Filipinos. Kasi napakahirap actually explain kung ano yung kinabubuti or ikabubuti sa atin ng tsaa. Ano ba yung added value nito? So we started to make a content kung bakit ba kailangan uminom ng tsaa? Ano bang goodness nito? Ano bang meron sa kanya? And imagine, it's very affordable for only 8 pesos pwede ka maging healthy.
9: Ayun po, no, mula sa kanilang maliit na pagsisimula, ngayon po, no, itong organiko ay nakatutulong na din po, no, sa ating mga kababayan. Nabanggit nga po ni ma'am na mga working students at syempre po yung ating mga farmers na nakatutulong po, no, para ma-produce ito pong organic na produktong ito. At ma'am, para po mas magkaroon ng ideya yung ating pong mga kababayan sa organiko, ano po ba yung inyong mga produkto at ano po yung kaibahan nito sa ibang mga tea products?
3: Gaya nitong iniinom ko ngayon, this is a green tea. So iba, kung iisipin natin pag bumibili tayo sa groceries, nakikita natin, ano na siya, kumbaga grounds. Ang kaibahan natin dito sa organiko, lahat ng nasa tea bags natin, lahat ng yan, loose tea, nagbo-bloom. So from a bullet type or yung tinatawag natin naka-dried process siya, once you put boiling hot water to your tea bag, magbo-bloom yan and then may extract yan, matuturn into this color. So yung green tea, masarap siyang inumin every after meal. Kaagapi ko to every time na kumakain ako ng something heavy, something oily. Why? Because it's rich in antioxidants. It can cleanse our body. It has natural L-theanine na talagang energy booster. Kaya kang i-focus. Walang palpitation or jitter feeling. And at the same time, ang kinaibahan namin, as you can see this tea bag, this is 100% corn fiber material. This one is sustainable, eco-friendly. It doesn't have microplastic na talagang masama sa katawan natin na pwede mag-cause ng bad effects sa katawan natin. So kami, as ako, I'm a tea lover. Dapat careful tayo when it comes of buying our teas. So we have to make sure it's 100% safe. Ang gamit talaga dapat is something materials na talagang makakatulong sa atin, sa katawan natin, at hindi siya magkakos ng problem. So this one, this it has our logo. And then yan, corn fiber material gamit natin siyan. Ano po pang kinaibahan namin? Maybe the packaging as well. Siyempre, humble beginnings tayo. Nag-start tayo lahat mano-mano. But this one, this time, meron na tayong magandang packaging dito sa organiko. And lahat ng materials natin is eco-friendly, sustainable, at talagang pwede mong i-reuse. Ayan.
9: Ayun, no, talagang even na sa packaging ay sustainable at eco-friendly po itong organiko. Pero ma'am, sa inyo pong tagline at mismong sa inyo pong pangalan na organiko, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po yung ibig sabihin kapag sinabi po natin na organic yung isa pong produkto?
3: Yes, definitely. The word itself, nag-isip kami ng partner ko. Actually, my partner is the one who invented the name organico, the word organic in English. Sabi niya, dapat catchy sa mga Filipino. So, lahat ng lasa ng tsaan namin, dinikit din namin yan sa panlasang Pilipino. Hindi siya lasang overwhelming. Kasi when we're thinking about a tea, minsan scared tayo, natatakot tayong subukan uminom ng tsaa. Kasi feeling natin, lasang damo, overwhelming, nakakatakot. Tapos minsan natin, thinking natin, mahal, napakamahal ng tsaa. Dito sa organiko, our tagline is being healthy doesn't need to be expensive. Kailangan sa murang halaga, nakakainom ko ng something masustansya, something affordable, and at the same time, it's 100% pure and organic. The word organiko, it means dito sa organiko, binibigay namin

0: natututo sila maging healthy living. So, yun po. Doon namin in-start yung concept na it should be mabilis banggitin, organiko, mabilis hanapin sa social media platforms, and at the same time, lahat ng produkto dapat is 100% pure and organic.
1: Ayun po, no? 100% pure and organic. Wala pong halong chemical. At ma'am, isa rin po, no, sa napansin namin na binibigyang emphasis nyo rin po, no, yung naturally dried. Ano naman po yung benepisyo kapag sinabi nyo po, no, ito nga pong sa produkto nyo na ito po ay naturally dried?
0: When you say naturally dried, that is the method of making the tea. Kasi pag fresh po natin binibigay yung tsaa sa mga consumers, madali siyang masira. So dito po sa method na ginagawa, minimate sure siya na naka-dry process siya para kaya nang tumagal after 2 years. As long as maganda siya yung lagay natin, airtight, mas nako-consume niya yung goodness na once na nilagyan na natin ng hot water, doon lang po natin siyang pwedeng palitan. So, yes, drying process is the natural process of parang mapatagal yung lifespan ng mga natural na bigay ni Mother Earth sa atin.
1: Ayun po, no, walang halong chemical at natural po, no, yung pinagdaanang proseso nitong mga tea products mula po dito sa organic. At kanina ma, medyo napahapyawan nyo na po yung mga health benefits ng pag-inuman ng tsaa. Pwede nyo po bang i-expound dito para mas marami pa po yung ma-convince natin,
0: yes,
1: na baka ngayong taon o maaaring ito pong episode na to yung sign na para po uminom na din sila nitong mga organic teas na ito.
0: Yes. Mag-start tayo sa floral teas. Yung mga floral teas, ito yung mga tinatawag natin floral design. Ito yung mga herbal teas na meron tayo dito sa organiko. Kung gusto mo mapasarap yung tulog mo, kung gusto mo gumising na energized ka, na hindi ka makakaramdam ng stress and anxiety every time you go, bago ka matulog sa gabi, it's better to drink a floral teas. Yan po yung kinagandahan ng mga floral. Etong mga to, hindi mo kailangan gumastos ng malaki, uminom ng mga chemical para makatulog ka ng masarap. Hindi nyo lang po nating alam mga Pilipino, hindi lang tayo ganun ka-educated, na yung may gift si Mother Earth na talaga nakakatulong sa atin para sumarap yung ating pagtulog kapag meron tayong insomnia, pag nakakaramdam tayo ng stress, anxiety, depression. Hindi po natin kailangan gumastos ng malaki. Hindi natin kailangan uminom ng something chemical. Chamomile, lavender, rose buds, jasmine buds, nandito lahat yan kay organiko. So, yun po yung kinagandahan ng floral teas. Kung gusto mo lang ng something na journey mo, pang weight loss journey, something na talagang magpapaganda ng ating kalusugan, rich in antioxidants na tinatawag natin, cleansing. Yung sa mga gustong pumayat, gusto nila yung drink nila every time na kumakain sila something healthy, go for detox on the go. So detox on the go, this is all in one pack na tinatawag namin. Ang ginawa namin dito sa detox on the go, pinaghalo-halo namin yung tsaa. Ang ginawa po namin is meron itong floral, meron tong may black tea, meron tong may green tea, tapos nilagyan namin siya ng different fruits sa loob na talagang cleansing detoxification. Yung mga ayaw sa may init na inumin, pwedeng-pwede po ito sa malamig. Ilagay nyo lang po ito sa fridge. Pwede na siyang inumin araw-araw kasama nyo sa weight loss journey nyo. Pero syempre po, disclaimer lang, sa lahat na gustong maging fit and healthy this 2026 at sa mga susunod na taon, dapat syempre sinasamahan natin ng proper eating, proper dieting, ayun po, para magbabalance yung buhay natin. And syempre, pag feeling mo constipated ka, hirap kang dumumi, bloated, green tea and black tea lang po yung perfect sa atin. Ang green tea kasi, cleansing as well. Rich in antioxidants, prevention sa mga different kinds of diseases. Hindi po natin siya pwedeng ipangpagamot, lalo na kung meron na tayong mga kasakitan, nag-maintenance na tayo. Lahat po nang siya ay prevention. Kasi naniniwala kami dito sa organiko, it's better to have a prevention than, di ba, the cure itself. So, lahat po nang siya ay prevention. Ayan po. So, kung feeling natin constipated tayo, bloated, hirap makadumi, ayan, try nyo po mag-black tea. Kasi ang black tea po talaga, meron yan natural laxative na talagang papaginawain yung katawan natin. Ayan. So, yung green tea, katulad po ng iniinom ko every after lunch, o kaya sa dinner, sa breakfast, pwedeng-pwede kayong uminom ng green tea. Ayan.

0: rating. So kung gusto niyo naman talaga hindi niyo lang naiinom yun siya na ina-extract, go for matcha po. Ang matcha kasi naka-powderize na po ito. Kumbaga pag ginamit mo po siya, buong dahon po yung naiintake niyo sa katawan. Imagine that. Imagine niyo po yung hindi lang siya ina-extract na katulad nito, nakakain niyo pa po. So yung benefits niya nasa within. Sometimes hindi mo siya ma-fulfill in outside eh, but what's inside of you, there's a big changes po na mararanasan nyo. Of course, mag-glow yung skin nyo. Makikita nyo actually yung mga umiinom sa amin ng mga something minty like spearmint. Kasi may tinatawag na mga picos and hormonal imbalance. Napakaganda po ng reviews na ito sa amin. And if you wanna check the legitimacy, yung kung totoo ba yung mga sinasabi ko, you can check the comment po and mga rate sa amin sa aming online shop. Of course, the spearmint and peppermint, sila yung mga the best for hormonal imbalance and PCOS. Ang dami namin positive reviews when it comes to this. Ayan. So kung gusto mo naman ma-intake yung green tea, matcha powder po yan. Rich in L-theanine, antioxidants, preventions for different kinds of diseases. And at the same time, syempre, napaka-enjoy po nito gawin. Sasamahan mo lang ng mga accessories, like yung mga matcha accessories. Yung tinatawag natin mga matchable para sa whole experience. Ayan. So, kompleto po yan sa organiko. Kasi naniniwala kami na dapat, kapag iinom ka ng siya, may mga tea accessories. So, we have teapots. Ganyan po, meron kami mga matcha bowl. So, nandito lahat po yan kay organiko. Na talagang hindi lamang siya tinatawag natin, nakaka-enjoy inumin. Sobrang healthy pa sa katawan natin.
1: Mm-hmm. Yeah, yun po, no? Talagang marami po kayong options, choices yes. po, no? Na pwede nga pagpilian na dito sa organiko at kumpleto din po, no? Yung mga accessories na inyo po nga kakailanganin. At ma'am, matanong lamang din po namin, no? Dahil hindi naman po lahat ay talagang nako-convince pa at hindi po lahat ay talagang gusto yung pag-inom ng tsaa. May babahagi po ba kayo na any memorable comment or feedback po ng inyong mga customers na sinubukan po yung inyong mga produkto?
0: Actually, kahit ako personal ko before, hindi ako ganun kainggan yung uminom ng tsaa. Kasi yung iniinom namin siya before ng partner ko, galing pa tong Europe. Kasi my partner, he was a bar attendant sa cruise ship. So, doon niya nakuha yung idea ng siya. Kung iinumin mo, sobrang tapang, sobrang overwhelming. As in talagang, hindi mo gugustuhin siyang inumin araw-araw, time to time. So, of course, dito sa organiko, ako, personal experience ko, way before, hindi ko siya na-enjoy na ganun. But I have to. I have to drink it because I know the benefits will help me. So, what we do, dito sa organiko, kinonvert namin yung lasa niya na panglasang Pilipino. Na talagang pag uminom ka as a first timer, hindi ka ma-overwhelm. Talagang gusto mo yung uminom ng more. Kasi tamang-tama, saktong-sakto, swabing-swabe lang siya sa panlasa ng mga Pilipino. Kasi naniniwala kami mga Pilipino mahilig sa matamis. Mahilig tayo sa matamis. Gusto natin malamig. Gusto natin matamis. Ayan. So, sabi namin, kailangan yung lasa namin talagang papatok sa panlasang Pilipino. Kaya dinikit namin mismo yung lasa namin sa panlasang Pilipino na pag uminom ka, hindi ka ma-overwhelm. You will enjoy every sip and every cup of it. Ayan po. When it comes to customer naman po, of course, napakahirap kasi yung awareness eh. Hindi nila alam kung ano ba yung best na tsaa para sa kanila. So, we always listen to our customers. Pag sinabi nilang, sana meron kayong malamig kasi hindi ako mahilig sa ano, sa mainit. Pero gusto ko maging healthy. So, doon namin pumasok yung isip namin, why not to create something fun na talaga meron siyang stevia leaf na 100% organic na pampatamis. Hindi kami gumagamit ng granules, yung something chemical na sugar. So, makikita niyo po inside na dried fruits, meron pa siyang sweetener ng stevia. Lahat sila dahon-dahon, may fruits, may floral, ayan. So, sabi namin, makikinig kami. So, we created our original concoction na talagang patok na patok. Kasi ito mismo, sinaserve namin siya sa kiosk namin sa SM City Fairview. So, lahat ng mga tiga Fairview po dyan, kung may time kayo, bisitahin nyo kami sa SM City Fairview sa loob po. Sa may ground floor lang kami, parkway, matitikman nyo sila. Minsan, nagpapa-free taste pa po kami nito. Because not everyone will enjoy tea. So, kailangan dapat may lasang patok sa Pilipino. Eto, minsan, pag iinom ka ng black tea alone, matatakot ka eh. Kasi feeling mo matapang sobra. Pero nilagay po namin siya inside the detox na may sweetener na siya ng stevia. Kaya mai-enjoy mo talaga siya. Ganun po siya. So, ganun yung nare-receive namin. Sometimes nakaka-receive din kami. Sana may gift set kayo. Para hindi lang ako yung nakakainom, mapangre-regalo ko pa siya. So we always listen to our customers. So we created a curated box kung saan nandun yung mga mix of teas na pwede nilang pambigay sa office mates nila, sa loved ones nila, sa mga boss nila. So kung meron man something negative, of course, you have to accept it and learn from it. So sometimes, not everyone will appreciate the tea. Tinatanong pa rin namin sila. And we always make sure na talagang we answer it promptly. Na talagang sasagutin namin, aaralin namin, and at the same time, mababalikan sila ng time to time. Ganun po.
1: Ayun po, no, talaga lahat ng pwedeng adjustments para po ma-convince talaga yung ating mga kababayan na uminom ng tsaa ay ginawa po ng organiko. At yung sabihin nyo lamang po, no, na inilapit nyo po sa panlasang Pinoy yung inyo pong mga produkto ay talagang naramdaman po namin na gusto nyong ma-convince yung mas marami pang Pilipino na mas maging healthy. At ma'am, ako po aaminin ko, no, ako rin po ay hindi mahilig uminom ng tsaa. Ma'am, dito po sa inyong mga produktong ito, ano po yung marerecommend nyo na initial product na pwede po naming tikman para po ma-convince kami na uminom na po ng tsaa?
0: Yes. Kung starter lang po yung mga iinom or starter ka pa lang na gusto mo maging healthy to 2026, I recommend po talaga yung tig-iisang peraso namin na tea bags. And we call it tea on the go. Bakit kaya tea on the go po? Kasi sa shop namin, we have Shopee, Lazada, TikTok. Sa Tea on the Go, pwede ka mamili ng assorted, tigi-isang peraso. Unlike, kapag pumunta ka ng grocery, bibili ka box na. Ma-overwhelm ka. Kasi hindi mo pa alam yung lasa. Hindi ka pa aware kung ano yung magiging favorite mo. Ano ba talaga yung suit para sa benefits na gusto mo. So dito sa Organico, we created Tea on the Go. Kung meron kaming tinatawag na Detox on the Go, ayan, mababasa nyo po, Detox on the Go. Meron kaming tinatawag na Tea on the Go kung saan doon sa mga first-time drinker na pwede silang mamili from green tea, floral, and black teas, and mint teas. And meron din kami mga flavored na ulong, peach ulong, milky ulong, kung saan makikita nyo na pwede kayong bumili ng tig-iisang peraso. So doon pa lang, it's a good start. For as low as 9 pesos, 10 pesos, 8 pesos, makakapili ka ng the best na tsa para sa'yo. Kasi every time na may nagtatanong sa amin, paano yan? Hindi pa kasi ako sure kung ano yung best na tsa para sa akin. We always recommend go for tea on the go po. Kasi sa tea on the go, makakapili ka kung ano yung tsa na best para sa'yo. Tapos pag natikman nyo na po lahat, gagastos ka lang po siguro mga nasa 150 pesos, meron ka ng 15 peraso ng tsaa na hindi mo kailangan gumastos, napakamahal. Kahit nga mag-start ka lang ng 50 pesos eh, may free shipping pa to sa online shops natin like the Shopee, Lazada, and TikTok or Facebook. Mag-start lang po kayo as 50 pesos, 20 pesos, mararamdaman nyo na kung ano yung best na tsaa para sa inyo. So, ganito po itsura niyan. Ang laman niyan ay tea bags. So, this is the packaging, the outer packaging of our tea on the go. And you could choose siguro po mga 25 choices na po meron kami nito sa Organico, if I'm not mistaken, like past 20. So, mamimili ka na lang green tea every after meal. Cleansing, floral teas bago matulog. Pampasarap ng tulog. Pag feeling mo bloated ka and constipated ka, black tea. So, mamimili ka na lang kung ano yung flavor yung para sa'yo. Kasi sa green tea po namin, we have wide variations. We have jasmine green tea. We have the classic gunpowder green tea. Meron din kami tinatawag na sencha, gen matcha green tea. So, dun pa lang po, yung mindset natin na kahit 50 pesos lang, mag-start tayo, pwede tayo maging healthy. Tapos kung ano yung maging favorite natin, pwede na natin siyang i-add to cart ng maramihan. From per piece, pwede na tayong buy box na tinatawag natin. This is 20 pieces per box. At pwede na rin po tayo yung tinatawag natin na tea dozen on the go. Ayan. Ito naman po, walang packaging. May libre siyang isang peraso from one dozen plus one piece. So, 13 pieces in total in tea bags na wala siyang packaging na outer. Na pwedeng-pwede ka talaga mag-start once na may favorite ka na. Ayun po.
1: Ayun po, no, talagang yung pag-inom po ng tsa, no, ay pwedeng hindi sapilitan. Dahil ayaw po natin yung ganung feeling na parang,
0: Yes.
1: dahil gusto nating maging healthy, pero hindi naman natin na-enjoy yung pag-inom. Kaya po pwede po tayong magsimula dito sa mga tea on the go ng organiko. At ma'am, linawin lamang po natin, no, para magka-idea po sila. Dahil sabi nyo nga po, being healthy doesn't need to be expensive. Ano po muli yung price range nito pong mga produkto ninyo sa organiko?
0: Ayan po, sa murang halaga, for I think the peppermint is like 8 pesos or 9 pesos if I'm not mistaken. The chamomile is 12 pesos. Makakatulog ka na ng masarap. Actually, this one, we receive a question as well kung ano yung best para sa mga skin allergies, pulara, seas, or eczema. Go for chamomile tea. And for only 12 pesos, yung pangangatin ng katawan natin bago matulog, maiiwasan po natin yan kasi papasarapin nito yung tulog natin. And kapag meron ka namang sore throat, migraines, lalo na ngayon pa iba-iba yung weather natin, from napaka-hot na summer, nagda-drop into a rainy season, oh my goodness, go for minties po. We have spearmint, we have lemon balm, meron din kaming famous na peppermint na talagang isusot niya po yung and relax your brain and mindset. Ayan po. So yes, kapag feeling natin, na-overwhelm tayo throughout the day kasi syempre hectic and busy yung schedule natin, of course, go for our teas po. Yan po. And then, yun.
1: Ayun, no? Kami po ay nagpapasalamat, ma'am, no? Dahil sa interview na ito ay talagang kami po ay nabibigyan ninyo, no, ng malinaw na explanation dito po sa benefits nitong mga produkto po ninyo. Ma'am, kapag binisita po ba namin yung inyong physical store sa SM City Fairview, ay meron din po ng staff ninyo na possible na i-explain po ito, no? Dahil very helpful po ito, no? Para mag-guide yung atin pong mga customers bago po sila bumili.
0: Definitely, meron po kaming salesperson sa SM and yes, we're very confident na makakatulong sila para alamin kung ano ba talaga yung best na siya para sa inyo. We're not selling the teas because of the taste. Hindi po kami nagbebenta ng tsaa dahil sa lasinga. Nagbebenta po kami ng tsaa kung ano po yung gusto nyong benefits na ma-achieve sa buhay nyo. Kasi we truly believe na yung tao, it will not buy kasi of the taste. It's just a bonus na lang dahil yung tsaa ng organiko is talagang pinasok namin sa panlasang Pilipino. But the benefit itself that will add value to your life and it will maintain your daily lifestyle. Naniniwala kami na sa benefits po tayo dapat nagbabase. And as low as magkano lang po for 9 pesos, 10 pesos and the detox tea natin, na for only 50 pesos, ang kaya po nitong gawin is 1 litro na hindi lamang ikaw yung makakainom, pati loved ones mo. And hindi kayo malilito po, meron po itong instructions sa likod na all you have to do is just to follow it at makakainom ka ng something healthy, na may tamis, but 100% pure and organic. Ayan po, na talagang pwede mo pang i-share sa loved ones mo. So yes, we have personal po, kahit po sa mga online platforms namin, may 24 hours po kaming mag-a-answer sa inyo. Kung di man namin kayo masagot sa gabi, tinabukasan po ng morning yan, may mga angels po kami na ready sumagot if you have any questions about the benefits of the tea na talagang best para sa'yo.
1: Ayun po, no, talagang maipapaliwanag po sa inyo ng mabuti yung magagandang benepisyo po ng pag-inom ng tsaa ng organiko. At ma'am, dahil gusto natin na marami pa tayong mag-convince na uminom po ng tsaa, lalo na po yung organic teas mula po dito sa organiko, ano po ba yung dapat na maging mindset ng atin pong mga kababayan para mas maging healthy na po sila at syempre ma-convince po natin na uminom ng organic teas?
0: We have the tagline, being healthy doesn't need to be expensive. Akala kasi ng mga tao, kapag magiging healthy ka, kailangan mo gumastos ng malaki. Dito sa organiko po, for as low as 9 to 10 pesos, pwede ka na maging healthy anytime. Ang kailangan nyo lang po laging ikikip sa mind nyo, ng pagiging healthy ay hindi lamang sa panlabas na anyo. Dapat it comes within. So dapat we always tell to ourselves na I should be healthy. Kasi ang dami na nangyayari sa mundo, lalo na sa Pilipinas, ang kailangan natin gawin is maging healthy tayo. Kasi naniniwala kami dito sa organiko, when you are healthy, kayang-kaya mong solusyonan yung every problem mo araw-araw yan, time to time. So, dapat healthy yung mind, body, and soul natin. And of course, when it comes to tea, kaya niyan i-relax yung utak mo, makapag-isip ka ng tama, and at the same time, yung clarity. Yung clarity na pwede nating masolusyonan yung every problem natin. So yes, para sa mga ko-Filipino namin dyan na nahihirapan mag-start, maging healthy, na hindi natin alam when and where to start, yes, dito na po sa Organico, i-message mo lang po kami, tutulungan namin kayo kung paano yung, or ano yung best na health benefits para sa inyo, para sa daily life nyo. And lahat po ng products natin dito, on the go po yan. Kasi niniwala kami na kapag busy ang isang tao, minsan yun yung nakakalimutan na natin maging healthy. Kaya po nilapit namin lahat ng products namin na it has to be on the go. Lalagyan mo na lang ng hot water, iinumin mo na lang, mag-a-add ka ng ice kung gusto mo malamig. So, ganun po siya.
1: Ayun po, no. Walang dapat tayong piliin na oras at panahon kung kailan po natin nasisiguruhin yung atin pong overall health at dyan po makatutulong ang Organico. At ma'am, nakita po namin na kayo po ay mayroon na ding reseller package. Pwede nyo po bang ikwento sa amin itong reseller package po na ito para mas marami pa po tayong matulungan, kayo din po yung mga gusto pong magsimula ng kanilang negosyo?
0: Yes, mga bestie, mga katsaa, kung naghahanap ka ng something helping negosyo this 2026, we have reseller package. We have the choices between package 1 and package 2 na sa murang halaga, pwede ka na mag-start ng negosyo mo. At itong negosyo na to, hindi lamang dapat ibebeta mo sa ibang tao. Dapat ikaw din sa sarili mo makapag-intake ka. Kasi we truly believe it's walk the talk. Dapat believer ka rin na dapat ikaw ay healthy rin, and at the same time, para yung benefits, hindi lamang sa taong pagbebenta mo, pati rin sa'yo. And yes, message lang po kayo sa Facebook namin, sa Instagram namin, or sa mga social platform namin para matulungan namin kayo, i-guide through namin kayo kung paano mag-start ng negosyo. So, as low as 2,000 pesos, pwede mo siyang i-set up sa bahay mo. Kung ikaw ay mommy na talagang full-time ka lang sa loob ng bahay na gusto mo may extra income ka, kung ikaw ay nasa office na gusto mo ng extra income, yung mga office mate mo na gusto mong hataking maging healthy this 2026, sa mga single parents dyan, sa mga grandparents dyan na akala nyo too late na kasi matanda na, bawal na magnegosyo, dito sa Organico, pwedeng-pwede kayong magnegosyo. Something healthy, will add true value to the consumers. Alam natin magtatagal siya kasi it's healthy at makakatulong sa ating katawan. So, yes, mga bestie, if you have any questions, mag-comment po kayo sa amin. We also help cafes, yung mga B2B namin na mga coffee shops na gusto mag-add ng matcha sa product, mga tea products. Ayan po. So, we're looking for a distributor, a reseller ng products namin. Hindi po siyang mahirap i-set up, hindi siya mahirap i-benta. Ang kailangan nyo lang maging believer kayo. And at the same time, mag-i-intake din kayo para lahat tayo healthy this 2026 and sa mga susunod pa na taon.
1: Ayun po, no, sa ating mga bestie, na kung mag-message lamang po kayo sa Organico PH para po malaman ninyo, no, yung proseso sa pagsisimula po at pag-avail nitong kanilang reseller package. At mga panghuli na lamang po, para doon sa mga interesado po sa inyong mga Organico products, saan po sila maaaring makabili at paano po sila maaaring maka-order?
0: Yes po, i-contact nyo lang po kami sa Facebook namin, it's Organico PH, or you may contact us sa number po namin na 0956-248-9331. Magre-response po kami sa inyo anytime, actually kahit 24 hours pa yan, as long as mahawakan namin yung phone namin, tutulungan po namin kayo kung paano mag-start ng isang healthy negosyo sa maliit na halaga. Ano po bang selling point natin? Of course, being healthy doesn't need to be expensive. Napakadali lang po niyan. Hindi kayo pahihirapan ng product na to. Ang kailangan nyo lang po is namnamin yung every sip ng tsaa para ma-explain siya sa tao kung ano ba yung goodness nito. Hindi lamang tayo, of course, umiinom ng something healthy drinks. Nakakatulong din tayo sa charity po natin, sa Hands of God. So, in every part of the proceeds po will be donated to our chosen charity, which is the Hands of God's po. Of the Philippines.
1: Ayun po, no, talagang marami po at mas marami pang matutulungan itong Organico sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa kanilang mga produkto. At ma'am, banggitin lamang po natin muli yung mga platforms kung saan po sila pwedeng bumili ng inyo pong products.
0: We have Shopee, hanapin nyo lang po Organico PH. We have TikTok and Lazada Organico by CC. Ayan po, and we have social media like the Facebook, Organico PH, and Instagram. And at the same time, you can Viber us at 0956-248-9331. Yan po.
1: Yun po, no? Napakarami pong platforms kung saan nyo po pwedeng ma-avail at ma-order ang mga produkto po ng Organico. Muli, ma'am, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng kaalaman at syempre po, no, sa inyong pag-convince sa amin na mas maging healthy at baka ngayong araw po, no, isimulan na po natin na uminom na rin ng mga organic tea sa mula po sa Organico. Muli, ma'am, maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset at mabuhay po kayo.
0: Thank you so much for inviting us here po, Sir Manuel.
1: Muli po atin pong nakapanayama si Ms. Carissa Bernas, ang owner and co-founder ng Organico PH. Muli po para doon sa ating mga kababayan na nais pong simulan yung inyong healthy lifestyle. Ito pong Organico ang pwede pong makatulong sa inyo. Sabi nga po nila, being healthy doesn't need to be expensive. Bisitahin nyo lamang po yung kanilang social media platforms na Organico PH o Organico by CC para po sa iba pang detalye at impormasyon ng kanila pong mga produkto. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
4: Hala, ma. Lumilang din kayo po yata.
3: Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
4: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
4: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
4: Opo ma, oh, grabe, kinapahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
4: Sige ma, tara po.
3: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
4: Got it ma, thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
3: Asus, ang anak ko talaga.
5: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Servisyong kailangan,
19: servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Set your mind to think green. Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga. Green Mindset.
1: Kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating edisyon, ngayong hapon, ibabahagi lamang po natin ang paanyaya mula po sa Marine Wildlife Watch of the Philippines para po sa ating mga kababayan na nakakita po, no, mayroon pong mga sightings ng pawikan o anuman pong marine animals sa inyong mga lugar. Ang Marine Wildlife Watch of the Philippines ay inaanyayahan po tayong lahat na ibahagi po itong mga impormasyon na ito. Napakadali lamang po, no, kung paano po kayo makakatulong sa pagbabahagi po ng impormasyon na makatutulong po sa ating Marine Wildlife Watch of the Philippines para po sa patuloy na pangangalaga at sa patuloy pong konserbasyon ng atin pong mga pawikan na gayon din po, no, sa iba pang marine wildlife sa atin pong bansa. Ito po, no, yung 3 easy steps na pwede nyo pong sundan at ngayon din po, no, ay makikita nyo po sa ating Facebook at YouTube live streaming. At syempre po, no, pwede nyo rin pong makita itong pinned post na ito sa Facebook page po ng Marine Wildlife Watch of the Philippines. Ito po, no, yung pwede nyo pong sundan. Unang-una po, no, isearch nyo lamang po yung Pawikan Watch PH na Facebook group. Ito po, no, yung unang pinakamahalaga na kailangan nyo pong hanapin. Unang-una po, no, maaari nyo pong i-scan yung QR code ngayon po, no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, gayon din po sa Facebook page ng Marine Wildlife Watch Philippines. Ay pwede nyo pong makita yung QR code kung saan kapag in-scan nyo po ito ay pwede na po kayong maka-join dito sa Pawikan PH Facebook group. Matapos nyo pong mag-join, dito nyo na po pwedeng ibahagi o i-create po yung inyong post patungkol sa wildlife sighting o sa pawikan sighting po sa inyong lugar. I-create nyo lamang po yung post at idagdag po, no, ilagay po yung mga impormasyon, no, tulad po ng date at gayon din po yung approximate time kung kailan nyo po nakita yung pawikan. Gayon din po yung bilang ng marine turtles. Maaari nyo din po idagdag yung impormasyon, no, tulad po ng behavior.
17: Ay heartbroken or sawi, mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman. Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang Mabuhay Singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagal.

0: Hello. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
4: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
3: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
4: Radyo Magazine 1278.
5: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras tayo magkakwentuhan patungkol sa ating makulay na sining, kultura, tradisyon at sa ating malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, TikTok, at Radyo Magazine. Maaari nyo rin i-download ang aming official mobile application na PBS Receiver. Ito po'y libre nyo may da-download sa Google Play Store and Apple App Store. Maaari nyo rin pumapakinggan ang iba't ibang provincial radio station mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau and Broadcast Services. Kasama rin po dyan ang Radyo Pilipinas, ang Sports Radio, ang The Capital at Republika ni Juan. Ganun din ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre magandang hapon din sa ating mga kagapay sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, ganon din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya atin nang simulan ang ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura.

0: At ngayong hapon, alam niyo ba? Itong nakalipas ng mga araw ay ipinagkaloob po ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development ang isang grant para po sa De La Salle College of St. Benilde upang mapangalagaan po natin at maging gawing moderno ang sining sa paggawa po pagdating sa ating pamanang alahas ng mga Pilipino. Gamit syempre yung ilan sa mga makabagong teknolohiya para makasabay din tayo sa napapanahon. Yan po ang ating pag-uusapan at syempre meron po tayong makakapanayam ngayong hapon. Atin po mga kasama si Miss Christine Cheryl Bennett, ang director po ng Slim's Fashion and Art School and mula rin po sa De La Salle College of St. Benilde. Magandang hapon po ma'am and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon po.
0: Magandang hapon po, Mama. Kumusta po kayo?
1: Okay naman po.
0: Ayun, magandang hapon po, Ma'am Ena. It's good to have you here dito po sa aming programa. And ito pong pag-uusapan natin dahil meron pong balita na kung saan ipinagkaloob po ng DOST. Actually, DOST, PCIEERD. Sa De La Salle College of St. Benilde, kung saan yung isang grant po para po sa pagpapanatili ng traditional na Filipino fine jewelry. Maaari niyo po bang kwentuhan niyo po kami tungkol dito?
1: So ako po ay actually director ng Slim's Fashion and Art School, nakaparte rin po ng De La Salle College of St. Benilde. Mm-hmm. Ang aming adhikain po sa Benilde ay to really strengthen and be part of the champion of preserving Filipino artistry. So, of course, alam niyo po yung Slim's na school, more on known for fashion. But this time po, we take on, you would say po, a holistic approach on it. Ngayon po, nag-propose po kami sa USTP shared years back about the digitalization and cultural mapping of heirloom fine jewelry. In this recent years po, 'di ba, talagang bida ang ating creative industry sa Pilipinas and sa abroad din po. Mm-hmm. However, for the longest time, hindi po naha-highlight yung fine jewelry. So, it's very recent po na na-acknowledge as a separate industry po ang fine jewelry. Hindi lang po siya sakop ng fashion. Mm-mm. Dahil marami din po tayong artisan and malaki rin po ang contribution nito sa ating ekonomiya.
0: Mm-hmm. Yun nga rin po yung question ko ma'am na ito palang accessories na ito, pasok rin po kaya dito sa fashion and art school? Paano po kaya na may a-align po sa inyong mga ginagawa?
1: Bali po sa school, siyempre po laging nandun yung aming layunin na hindi lamang to be able in terms of advancement, marami po itong dyan teknolohiya eh. Pero po, we have to acknowledge our past in order to move forward. Mm. So, siyempre po sa fashion, hindi lang po sa fashion, ngayon po more on sa jewelry. Base sa aking research na ginawa with a couple of my colleagues years back, na-identify po ang jewelry sa isa sa, kumbaga, isang malaking, isang very ideal na symbolism ng Filipino culture. Hindi lamang sa Pilipinas po, kundi sa buong mundo.
0: Yes.
1: Specifically, ang tinatawag po natin na tambourine at filigree.
0: Mm-hmm. Naku, maganda po na nabanggit nyo yun. And maganda rin po actually na meron din ako kahit pa paano, konting background dito sa ating Filipino jewelry. Kasi meron din na, ma-share ko lang ma'am, meron na rin po akong nakapanayam dito sa ating programa na kung saan, kung aking matataan si Ma'am Angelica, kung saan siya po ang author ng librong Alahas, Philippine Jewelry. Yun ma'am, na kung saan ay na-introduce niya po sa amin. Itong meron pala tayong sariling jewelry. Meron pala tayong maipagmamalaki dahil nabanggit nyo nga rin po dahil itong alahas pala ay pwedeng maging fashion statement dito sa ating bansa. Na hindi man ngayon, pero simula pa noon ay ginagamit na itong alahas kung saan makakapagbigay nga sa atin ng kahulugan na meron palang kultura itong bansang Pilipinas sa ating mga probinsya gamit ang mga alahas. Pero ma'am, itong sa

0: po silang sariling sistema dahil buo siya sa pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Pero in general po sa Pilipinas, since hindi po siya acknowledged pa as much as a Filipino jewelry technique, hindi po ganun ka-concrete ang way ng pagpasa sa bagong henerasyon. So, long story short po, medyo baka later on, hindi na po siya mapamana.
1: Mm-mm.
0: We'll just have to rely na lang po masyado sa mga imported, which is very sad kasi ano naman po yan, global fact naman yan that we are very endowed with natural resources po.
1: So, ma'am, correct me if I'm wrong. Base po sa inyong sinabi, wala po tayong masabi na meron tayong, we have our own identity sa paggawa ng alahas.
0: For now po, unfortunately, hindi po siya established. Mm-hmm. Yes po.
1: Ayun, ako, nakakalungkot naman po. And actually, base nga rin po sa sinabi nyo, naalala ko lang din na nabanggit ni Miss Angelica, nakukonti na nga rin po yung bilang ng mga platero na patuloy na ginagawa yung kanilang, actually, hanap buhay na rin syempre para sa kanila yung paggawa ng mga alahas. Pero ma'am, dito sa proyektong ito, ano po kayang dapat asahan or aasahan ng publiko dito po sa grant na ito?
0: Unang-una po, gusto namin i-promote ang mga na-identify naming regional champions. Kumbaga, pag sinabi niyo pong regional champions, hindi lang po sila, kumbaga, simpleng platero or artisans, pero may kanya-kanya po silang design motifs na tinatawag. Gusto namin maka-establish ng standardization and quality control framework. Alam ko po, napaka-technical na term.
1: Mm-hmm.
0: Para po, kumbaga, mas ma-upskill yung, ma-professionalize, kumbaga, sila, mapangalagaan. So, pag sinabi nyo po, alimbawa, na Baguio, anong klaseng mga, pag nakita nyo tong disenyo na to, anong tatak Baguio ba to, yung ganun po. Then, for example po, sa Mikawayan, napakagaling po nila na mga jewelry makers, pero wala pong established na design motif.
1: Mm-hmm.
0: So, sa po ang isa po sa pwede nating gamitin is kasing singkaban. Isa pong kind ng tree or halaman na endemic sa kanila. So, other than promotion, makikilala rin sila sa bawat specialization nila. Like Davao de Oro, ang ganda po ng impluensya sa kanila ng the whole Mindanao, ibang iba po ang kanilang mga aesthetics.
1: Yes.
0: So makakagawa po tayo ng distinct sa bawat region.
1: Mm-hmm.
0: Then ayun po, ang pangarap namin sa bawat alahas na mabibili, para kayong may makikitang simbolo sa likod as a form of authenticity na galing ito at handmade ito sa region na yun.
1: Yes, yun nga po, maganda nga yung ganyang mindset, ma'am. And also, matanong ko lang, ma'am, balik tayo doon sa kanina na napag-usapan natin na possible po kaya na, or possible pa rin po kaya sooner or later na ma-recognize pa rin natin or magkaroon tayo ng recognition regarding po dito sa industriya na paggawa ng sarili nating alahas.
0: Ah, yes po. Kami po ay nakapartner sa NCCA. Of course, government agencies na kami ay nakikipagtulungan sa kanila. Bukod sa DOST, meron pong DTI, importante si NCCA para po siyempre to acknowledge ano ba po yung history, ano pa po yung cultural significance.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kailangan at the end po, rooted po siya dun sa narrative ng bawat region na aming gagawan o tutulungan makabuo ng kanya-kanyang disenyo.
1: Mm-hmm. Nako, malaking factor po talaga ang culture dito po sa paggawa natin ng alahas, kasi bukod nga sa mga disenyo, eh doon tayo nagbabase sa religion o di kaya naman sa tradition and also sa mga provinces. Lahat ay kung iisipin nga po, mama, di ba, kung lahat po ng mga probinsya natin or mostly they have their own unique designs, parang ganun po tayo kayaman kung meron tayong sariling recognition pagdating sa paggawa ng alahas. Pero ma'am, matanong ko lang din, dito po sa project na ito, paano po kaya ito makakatulong mostly sa ating mga artisan?
0: So, ayun po, isa dito po pumapasok ang teknolohiya. Definitely po, wala po tayong balak i-replace ang hand making nila.

0: because it's a skill nga po, it's a technique, but rather nag-a-identify po kami ng mga parts or proseso na pwede po nating kunwari po samahan ng 3D printing or may mga tools or kagamitan na pwede nating i-standardize para mas madali silang makagawa. Ibahagi ko lang, nung kami ay pumunta sa Portugal last year, sila po kasi yung kumbaga very ideal yung pangangalaga nila sa filigree making nila. Doon po, limbawa, doon namin natutunan na merong kailangan palang uniformity sa sukat ng nipis ng ginto or ng metal thread. Ayun po. So, paano po kami makakatulong sa ating mga artisans na magiging pantay-pantay o consistent yung gawa nila? Ano kayang teknolohiya kahit pa paano maka-assist sa kanila para po ma-achieve po yun?
1: Yes, totoo naman po. And maganda po na bukod dito sa sarili nating resources, nagkakaroon po tayo ng additional knowledge para sa mga karatig bansa natin, mga kaibigang bansa natin, para mas lalo pa natin madagdagan yung kaalaman sa tamang pangangalaga dito sa ating kultura pagdating sa pagsusuot, paggawa ng alahas. Pero ma'am, sa inyo po kayang palagay bilang direct din po sa isang sa Slim's Fashion and Arts, ano po ba sinisimbolo ng alahas, paggamit natin ng alahas mula noon hanggang ngayon sa ating bilang Pilipino na rin?
0: Una po, ang alahas para sa akin na isa itong kumbaga simbolo, bahagi ng ating self-expression. Masasabi natin minsan na ito ay isang accessory lamang, pero pag tinignan mo ang ating isang, kumbaga, ang outfit, ang tsura natin sa araw-araw, andoon ang alahas. May sinasabi ito. And based sa history, and ngayon din, for example, ang aking alahas ay pangalan ng aking ina. Kung anong tawag ng aking ina ang naka-engrave. Ganun din po ang tamburi nung sinuunang panahon. Ito po ay actually ang tawag. Minenso nyo kasi yung religion. Ang tawag sa kanya, relicario in Spanish. Which is actually the same as relic. Yes. Kumbaga, naglalagay ka ng symbolic doon. May it be religious or of course, a family, part of your family. Maybe a picture of your parents, grandparents na pinapasa nyo. I would say, candidly, it's also an investment, kumbaga, pinamanan nyo hindi lang yung memories ng pamilya nyo, kung hindi kayamanan din. Hindi mo rin kasi alam yung storya ng hirap para bilhin siguro yung alahas ng iyong na o ng iyong grandmother para sabihan ka ng lola mo na huwag mo iwawala yan, ha? Kahit na sabi mong napakasimple, kasi sa kanila, alam nila kung ano yung dinanas nila para lang magkaroon ng alahas na yon. So, ang haba ng sinabi ko, pero it's a form of identifying yourself and also as an heirloom. Pinapatuloy nyo ang alaala ng iyong mga ninuno.
1: Yes. Ayun, very well said, ma'am. May napakaganda po ng inyong sinabi na meron nga rin po sana akong itatanong and nasagot nyo na rin po talaga na yung kung ma-i-describe natin or ma-i-define natin yung pagiging vessel of love, ika nga po na tinatawag natin or dinidistinguish natin dito sa paggamit ng alahas. Kasi totoo naman po, itong mga alahas din naman po ay isa sa mga sangkap na ginagamit natin, na ipinapasa natin generation by generation. Kaya until now, most likely, meron tayong ilan na naka-display sa mga museum na kung saan yung mga heirloom na ito na ginamit noon, until now ay pinapangalagaan natin. Dahil it identifies or parang nakakatulong siya para ma-identify natin kung kaninong generation ito, paano ito nagmula, paano nagawa, or kung saan nga ginawa. And nandun na lahat. And syempre, nandun na yun, kalakip na po yun sa ating kasaysayan. Pero ma'am, matanong ko rin sa inyo pong palagay, paano po kaya natin maipapasa yung, meron na rin po kayo na banggit kanina, mga workshop, mga seminars, pero paano pa rin po kaya natin maipapasa sa mga susunod na henerasyon yung kaalaman natin sa para hindi mamatay itong ating kultura sa paggawa ng alahas?
0: Ayun po, isa po yan sa laging challenge, kumbaga, sa amin sa specialist sa Binyel. Isang example lang po, may I share. In the future po, magkakaroon kami ng Binyel Fashion Museum. So, doon din namin balak ilaga kung ano man po ang pwede naming ma-exhibit na alahas. Nakakalungkot isipin, pero dapat din nating intindihin na mas kilala ang mga foreign na mga designers, na mga, kumbaga, accessories and all. Maybe because, mainly because, since digital natives ang ating kabataan, ito pong mga international and foreign designers and brands, sila po yung mas present sa digital realm. Kaya dito po, ang isa po sa aming objective is first po, makakreate po ng digital platform, website, hindi lang po para maka-disseminate ng kaalaman, pero para din po, kumbaga, to create a network po, mapakilala ang artisans, sa mga designers, and internationally rin po, maging renowned sila since accessible na sila online. Pangalawa po, sa aming pong mga programs sa Binyeld and sa Slims, for example po sa Slims, balak po namin mag-offer ng workshops, hindi lang po sa mga artisans, pati po sa kabataan natin, iti-tailor made namin na ito na siyempre mas, kumbaga mas ma-appreciate ng ating mga kabataan. And at the same time, balak po namin isama po ito sa aming four-year degree courses like sa fashion design and merchandising and hopefully sa interior design. Industrial design. So at least through this, I would say, steps we are doing in Binyeld, hopefully mas disseminate pa po ito. Gawin din po ng ibang eskwelahan in the future po.
1: Yes, sana i-manifest po natin yan, ma'am. Kasi magandang hakbang po yan na tulad nga po ng nabanggit nyo, step by step na umpisahan natin sa paaralan. Mostly naman talaga ay sa paaralan matututo yung mga kabataan or mamumulat kung ano mga yung gusto nilang matutunan. And magandang proyekto rin po ito na naipasok din sa curriculum ng ating mga college students, of course. Para din, syempre, bukod sa Nandun na tayo sa maganda yung yung promotion natin when it comes to Filipino fashion in terms of clothes. Pero tama nga rin pinabanggit nyo na hindi na parang naglalay low or napaka low percentage pagdating naman sa promotion natin when it comes to Philippine heirloom, Filipina or Filipino jewelry, na kung saan even nga po pag nagtanong, sadly, pag tinanong natin yung mga kabataan ngayon or yung new generation, kung alam nila yung tamborin, parang nakakalungkot na hindi nga po nila alam, or di kaya naman, ibang tamborin ang nasa isip nila, pero not really the traditional way of doing yung Filipino jewelry. Pero ma'am, matanong ko lang din, kumusta naman po yung pakikipagtulungan natin sa ating mga government agencies, specifically dito sa DOST?
0: Ayun po. So, we are very thankful na ang DOST ay, kumbaga, in-open ang opportunity sa creative industry. Of course, for the longest time, part na po ng advocacy nila ang textile, ang fashion. And actually, siguro po kaya medyo naging distinct itong proposal na to, kasi first time din po talaga na very focused sa jewelry. Kaya ngayon din ang dami naming natututunan, pati ang DOST Pishard, marami kaming we are partnering with marami pong agencies, regional offices, kasi po parang yun nga, as I mentioned, ngayon pa lang siya, ito meron na talagang pathway.
1: Yes.
0: Na ito na talaga, kumbaga, feeling din sometimes ng mga artisans na ano ba po ang gagawin namin dito? Kami ba po ay matutulungan? Yun po ang natitutulong sa amin ng, of course, DOST with the grant, BTI, para maintindihan din po eventually yung marketability po nito. Kasi at the end of the day, it's the sustainability of the business. May I just share, interesting din po to when we, dun po sa study that we made with DTID4, isa pong lumabas, ang pinaka po talaga nagpipatronize karamihan ng tambourine are our Filipino diasporas. Sila po yung, pag sinabing alahas ng galing Pilipinas, sa kanila nanggagaling, alam nila yung tambourine. So, yun po yung unang ano sa amin eh, parang eye-opener na bakit mas alam nila kesa sa atin na nandito.
1: Yes.
0: Mm-hmm. So, dun po rin pumapasok ang DTI. Then, of course, NCCA, katulad ng sinabi ko, kailangan namin talagang maging rooted. Hindi lang po to simpleng tambourine, ano yan, hindi natin gagayahin. I-innovate pa po natin para makagawa tayo ng disenyo na mas ma-incorporate po yung mga Filipino motifs. Yun po.
1: Kaya, ang galing ano, kasi ganyan din po talaga yung malaking na itutulong ng ating mga agencies and specifically din po, or especially with DOSC also, na kung saan sila rin po yung isa sa nakakatulong sa atin mag-upskill ng ating mga, or mag-enhance ng ating mga skills, and also mag-add din ng ilan sa mga information na dapat nating matutunan. And it's a good to know rin po na nakikipag-ugnay rin tayo specifically sa NCCA para rin tama, diba, tama rin po yung mga disenyo na napag-aaral natin, na kasi kung minsan sa totoo lang ma'am, eh marami rin tayong mga local communities na kung saan eh talagang tutok na tutok kapag meron tayong nababalitaan na ganitong project, na syempre kung meron silang makita ang mali na binibigay nating information, eh syempre for them kailangan mabigay din natin yung respect for them na kung saan tama yung mga binibigay nating mga impormasyon. And also ma'am, matanong ko lang, with together with the OST, sa inyo pong palagay, ano po kaya yung mga nakikita nating challenges para sa pagpapatuloy ng proyektong ito?
0: Una po, since it's the first, siyempre yung receptiveness ng ating mga artisans, kasi parang bago sa kanila eh, bakit kami ginagawa ng study? At DOST pa of all. So, kumbaga para sa kanila, DOST, it's very technical. So, doon din namin napapaliwanag sa kanila na para mapagpatuloy nyo itong ginagawa nyo, para kumbaga, yun nga, bukod sa mapamana, mas mapabuti yung negosyo, kailangan natin malaman yung mga techniques and ano yung saan papasok yung teknolohiya kung kinakailangan. So, thankfully po, marami kaming nakikilala rin na kumbaga mga business owners, mga jewelers na nai-introduce namin sa DOST na naghihintay lang pala na ayun na DOST, pwede po nila kayo tulungan. Ang dami pong research grants ng DOST para sa ating mga MSMEs. So, nai-enlighten din sila na okay, ganito lang pala kasimple yon. Kasi minsan, di ba po, pag inisip nyo, parang ang komplikado makipag-usap sa government agencies. Siguro po, it was a matter of yung bridging them, and doon din siguro rin kami nakatulong, na-identify namin or nagawa namin common yung language na, okay, nagkaintindihan sila. So, ayun po yung malaking, kumbaga, nakikita namin na contribution. Although, along the line, to be honest, it's still quite a challenging journey. Kasi, siyempre, hindi din lahat gusto mo na malaman kung tungkol saan ito. But, yun nga, magbuti na lang, siguro kami ay galing sa eskwelahan na sanay na maging trailblazer na sige lang, gagawin namin to. In fact, yung mga researchers namin, very game pa rin. Pumunta kahit bumabagyo sa, I believe, sa Camarines Norte ata yun. Even sa Davao de Oro. Kasi po nakakahinayang eh. Alam mong ang gagaling nila. And we really have to have that patience and perseverance to help them. Otherwise, for the longest time, hindi na-acknowledge yung existence po nila. Ayun po.
1: And ma'am, may nagtatanong lang din dito. Ibig sabihin po ba raw dito sa proyektong ito, or tinatanong din dito na paano po ba ito mailalapit sa publiko? Bukod sa may nabanggit kayo kanina na ilalagay, pwede rin itong mailagay sa curriculum para sa mga estudyante. What about po doon sa mga hindi naman estudyante, sa ating mga local communities? Paano ito malalapit?
0: Ayun po, isa pong we will partner po soon with TESDA. Meron po na kasing national competency for jewelry making.
1: Mm-hmm.
0: Kaso nga lang po, this was promulgated I think 20 years ago. So medyo hindi na po siya updated.
1: Ang tagal so, na.
0: Opo. So, isa rin pong balak namin is, like meron po kaming na-identify na training center sa Davao de Oro. So, isa po yun. Then, yung mga bawat regions po, mamimili po kami ng, sila rin po kung sino pala ang kanilang i-recommend,
1: mm-hmm.
0: na representatives na ipadala dito sa Manila. Then, para po matrain nila sa probinsya. But going back po, I guess for the ones who won't be directly involved po, kumbaga yung, siguro po yung nagtatanong, hindi po kasama dun sa mga champion regions,
1: mm-hmm.
0: TESDA will really hopefully pave the way para mas maipakalap pa to sa buong Pilipinas. Ayun po.
1: Ayun, ang ganda pakinggan, ma'am, kasi syempre kung in terms of skills, nandyan yung DOST, in terms of culture, andyan yung NCCA, and in terms of connecting to local communities, andyan naman ang TESDA. And of course, para mas ma-enhance pa yung ating learnings, andyan naman po kayong Slim's Fashion and Arts School and also De La Salle College of St. Winild para mas ma-connect pa natin sa newer generation. And ma'am, meron pa po ba kayong nais pong ipahayag para sa ating mga kababayan regarding with this project and also mga dapat pa pong abangan with this project? Go ahead po.
0: Ayun po. So, in the near future, we are planning po to showcase some of the designs na nakalap namin sa iba-ibang region. Ang exciting po dito ay gagawa rin po kaming mga disenyo. Hopefully, hindi lang po dun sa champion regions. Sana po, pangarap namin kung abutin po ng research is bawat region. Kasi po, isa sa mga design na nagawa namin, kunwari, yung application po ng filigree, pawikan.
1: Mm-hmm.
0: Ang dami po kasi sobrang dami nating design elements na hindi lang, kumbaga, na-acknowledge kung paano ngayon nagagawa sa ating mga damit na nakikita natin ang mga iba-ibang motifs. Ganon din po ang balak namin gawin sa jewelry. And hopefully po, in the future, in the pipeline, makagawa po kami ng iba't ibang klaseng curriculum na, as you said po, kumbaga makaka-adapt po ang iba't ibang klase na estudyante. May it be manggagawa, artisans, o designers, o pwede rin po in the future, baka po pag sa high school, kung kaya po siya i-include sa curriculum po, then better po, ngayon po.
1: Totoo po yun. Ako, yung mga newer generations pa naman ngayon, ma'am, napaka-open pagdating sa new possibilities, mga new opportunities na pwedeng ituro sa kanila kasi yung mga newer generation naman ngayon, parang mabilis din sila makapag-adapt, madaling matuto pagdating sa mga skills. And also, maganda din yung nabanggit niyo, ma'am, na ma-promote natin, magandang promotion din ito sa ating turismo when it comes sa with the help of Philippine Jewelry.
0: Yes.
1: Tama nga rin po yung nabanggit niyo. Kunyari, sa mga probinsya, kung ano yung sikat sa inyo, pwedeng maging inyong gawin yung parang icon in terms of Philippine Jewelry. Naku, ma, maraming salamat po sa pagpapahayag and also sa paglinaw pagdating sa ganitong proyekto. And also, sa maraming salamat din sa DOST and NCCA and also sa TESDA sa patuloy na pagbibigay suporta sa ganitong klaseng proyekto para naman mas ma-uplift pa natin at makatulong tayo sa ating mga local communities. Naku, ma'am, we will look forward for more projects with you and also sana po mas marami pa tayong maitulong regarding with this project para mas maipromote pa natin ang ating Philippine Jewelry. Muli, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mag-iingat po kayo, ma'am, and mabuhay po kayo.
0: Thank you very much. Good afternoon. Thank you.
1: Atin pong nakapanayan si Ms. Christine Cheryl Bennett, ang director po ng Slim's Fashion and Arts School and mula rin po sa De La Salle College of St. Manild, kung saan nga po ay ating natalakay. Ito nga, pagsulong nga po ng DOST, kasama nga rin po itong SLIM sa Fashion and Art School ng De La Salle College of St. Benilde. Tungkol po sa ating sariling gawang mga fashion jewelries. Tulad nga ng nabanggit ni Ma'am Christina, bukod nga rin po sa napakatingkad na promotion natin when it comes to fashion in terms of clothes, eh sana mas mataasan pa natin yung mga proyekto natin pagdating sa Philippine Heirloom, na kung saan mas parang mas payabungin pa natin yung kaalaman natin, lalong-lalo na dun sa ginagawa or sa sikat na Philippine jewelry natin na tamburin. Na kung buti na lamang, ano, meron tayong naging background pagdating sa Philippine jewelry thanks to Miss Angelica, na kung saan siya po yung naging author, or siya po yung author sa likod po nung libro pagdating sa alahas, the Philippine jewelry. Na sana nga po ay mas marami pa tayong proyektong maisagawa para hindi po mamatay itong industriya, or hindi mawala rather itong industriya po natin, para at magkaroon din po tayo ng sariling identity when it comes to jewelry making. Tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan ngayong hapon kasama ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso, at laging unahin ang kaligtasan.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsiserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Serbisyong kailangan.
11: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Okay, class. Recess. Break time.
17: Yay!
18: Tignan mo tong baon ko.
17: Anong baon mo? Pahingi naman.
16: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
19: Achoo! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
18: Teacher?
16: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
18: Naku, nakakatakot naman po.
17: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
20: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay!
29: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
30: PBS Receiver.
29: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
31: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad!
32: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
33: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
34: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
35: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
34: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
33: Huwag!
36: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
11: Tamang impormasyon.
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
18: Aliw na kwentuhan.
11: Kabataan, kasama sa usapan.
15: RG.
12: Radyo Magazine 1278.
2: Pagpapakita ng kaugalian.
0: Paano po?
2: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan
3: kahit kailan
2: o saan man, samahang bayanihan.
3: Dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa Iskultura! Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
3: Dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa Iskultura.
3: Iskultura. Iskultura.

0: Puerto. Publico Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
2: Collab.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278. AM.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Suave.
1: Learning from home, they need boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.

0: World Class na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
2: Influx na yan!
0: Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko
4: Radyo Pilipinas
3: Samang impormasyon
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan
15: Aliw na kwentuhan
16: Kabataan, kasama sa usapan
17: RG
0: Radyo Magazine 1278

0: Cristino Sabat.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, Lady Boring.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.

0: Radio Magazine
1: 1278 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
6: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: He loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
11: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
12: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Philippine National Police, iginit na nasa bansa pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Tracker teams ng pambansang pulisya tumikilos na para sa pagtugis kay Senador Bato de la Rosa. Cybercrime Investigation and Coordinating Center, naghain ng reklamo laban sa isang PC alcalde dahil sa pagpapost nito online ng umano'y pag-u-jok sa publiko na manggulo sa gobyerno. Malacanang idiniklara ng regular holiday ang May 27 para sa pagunita ng Idil Adha ng ating mga kababayang Muslim. Saang mga lugar posibleng magpaulan ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility? Matinding init ang panahon, posible namang maranasan sa ilang bahagi ng bansa. At sinong actress vlogger ang kinumpirma na ang kanyang pagbubuntis?
13: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan tiniyak ng PNP-CIDG na nasa loob pa ng bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa.
12: Inilunsad na rin ang manhunt operations laban kay Senador de la Rosa na may aktibong arrest warrant mula sa International Criminal Court.
13: Samantala, tinapos na ng CIDG ang ballistic examination sa mga baril na ginamit sa pagpapaputok sa Senado. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
3: Nasa bansa pa rin si Senator Ronald Bator de la Rosa. Ito ang iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kasabay sa paglulunsad ng manhunt operation laban sa senador. Inatasan din ang Directorate for Intelligence na mamuno sa paghahanap kay Bato.
14: Just like atong Senator Bato is still inside the country and we will be enforce that warrant of arrest. And we will do our duty.
3: Oras na maaresto. Isa sa ilalim nila ito sa booking at medical procedures bago nila i-turnover sa DOJ. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nanawagan kay De La Rosa na sumuko na kasabay ng pagtitiyak ng kaligtasan nito.
15: Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, di mas maganda. Okay, para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atongang, we have Saldico, we have Bantag, and the rest of hundreds of thousands of wanted person listed na ating inooperate.
3: Samantala, tinawag na overkill ng CIDG ang ginawang pagpapaputok ng Office of Sergeant at Arms sa Senado noong nakaraang linggo. 44 na basyon ng bala ang kanilang nakuha. 36 sa mga basyon ng bala galing sa indoor, habang 8 naman sa outdoor.
14: Yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng usaa na wala naman pong umaatake sa kanila. Because kung makikita po ninyo doon na puro pataas yung trajectory ng mga putok nila is puro paakyat.
3: 4 na baril ang ginamit sa pagpapaputok. 3 mula sa tauhan ng usaa at 1 naman ang sa NBI. Lumalabas na 26 na baso ng bala ang nakuha mula sa amunoy baril na gamit ng usaa. 5 putok ng baril naman ang galing sa NBI. Dahil dito, pinanindigan ni CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II na dapat lang makasuhan si Senate Sergeant at Arms Bawa Plaska ng RA 11917 o Private Security Services Industry Act. Ngayong tapos na ang ballistic examination sa mga baril na ginamit sa pagpapaputok sa loob ng Senado, iimbestigahan na rin ng PNP CIDG kung paano nakalabas ng Senate compound sa Senator De La Rosa madaling araw nitong Mayo 14, lulan ng puting SUV. Samantala, may babala din ang PNP sa sino mang nagkakanlong kay De La Rosa na maaari ding maharap sa asunto. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
13: Bukas si dating PNP Chief at ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na tumulong sa paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa kung ipag-uutos ito sa kanya. Sa harap ito ng suhestyon na tumulong siya sa paghahanap sa senador na may aktibong warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay GM Torre, nais lang niyang masunod ng tama ang proseso sa pagsisilbi ng warrant of arrest at protektahan ang interes ng bansa. Matandaan na si Torre ang nagsilbi ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
16: We have to do it, protect the process, let it roll in its natural course, and most especially, protect the institution, because ultimately, it is in the thing that we protect here, at our foremost consideration, na dapat nating maproteksyonan, ay ang interes ng bansa.
12: Samantala, naharap sa reklamong inciting to sedition at rebelyon ang Vice Mayor ng Isabela matapos marawagan ng rebolusyon sa publiko. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
17: Personal na inihain ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Executive Director Renato Aboy Paraiso, ang reklamo laban kay Isabela Vice Mayor Harold Respicio at iba pa sa National Bureau of Investigation dahil sa umunay panunulsol sa publiko na manggulo at magrebelyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw ang pag-udyok ni Respicio ng rebelyon base sa naging talumpati nito.
18: Sabi ni Atty. Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating constitution na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Atty. Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, laliwalayin natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? So magot yung audience, wow, willing ba kayong mamatay? Oo.
17: Git pa ni Matibag.
18: Pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ano doon lahat eh, pasok lahat. at isa siyang abogado. So, hindi rin maalis dito na maaari siyang kasuhan ng disbarment.
17: Kabilang sa reklamo ang inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication, at unlawful utterances. Ayon naman kay Paraiso, pinag-aaralan na rin ng CICC ang iba pang mga Facebook post ni Respicio. Mag-i-issue din ng subpoena ang NBI laban kay Respicio.
18: After that, we will make a recommendation and eventually kung ano yung findings, we'll file a complaint to the Department of Justice.
17: Nilinaw din ni Matibag na maaari namang magpahayag ng political preference ang sino mang individual pero may limitasyon ito.
18: Okay lang naman you promote your political preference but you don't encourage people to raise arms against the government. Hindi naman tama yon.
17: Ayon sa CICC, hindi layunin ng reklamo na supilin ang karapatan sa malayang pamamahayag.
19: Pero gaya nga ho nung sinabi ni Director Melvin, ito ho yung ang threshold ho nito pag lumagpas na yung rights nila of expression and crosses the boundaries of, eto na, inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga cybercrimes na ho natin.
17: Samantala, nilinaw din ni NBI Director Melvin Matibag na hindi maaaring isilbi sa abogado ng isang akusado ang warrant of arrest. Kasunod dito ng viral video ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc kung saan sinabi umano nito na maaaring isilbi sa mga abogado ang warrant at sila na ang magsiserve dito sa senador.
18: Pero, no. Because the warrant should be served personally. That is under the rules of court. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado. Siya magsiserve. Sa warrant.
17: Paliwanag ni Matibag, iba ang warrant of arrest na subpoena o summons dahil sa ilalim ng rules of court, dapat personal itong matanggap ng taong inaaresto. Sinabi rin ni Matibag na wala pang record sa Bureau of Immigration na umalis ng bansa si Bato. Sa huli, ang apela niya sa senador, huwag nang hintayin maaresto at sumuko na lamang. Samantala, iginiit ni Attorney Jimmy Bondoc na hindi may patutupad ang tinawag niyang foreign at unrecognized warrant hanggat hindi natutukoy ng Korte Suprema kung anong batayan ang dapat umiral. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na inatasan na ang NBI at PNP na ipaaresto si Senador Bato de la Rosa. Pero ayon sa law enforcement agencies, ito turnover muna nila sa kagawaran kung sakaling mahuli nila si Bato. Pero ayon naman sa DOJ, hindi nila maaaring isapubliko ang proseso para hindi maantala ang pagsuko kay Bato sa ICC. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
13: Iginiit ng isang senador na hindi pabor ang ilang senador na going virtual o teleconferencing setup ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para makadalo si Senador Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Bernard Ferret.
20: Maring pinabulaan na ni Senador Robin Padilla ang alegasyong itinakas umano niya si Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senado noong madaling araw ng Huwebes, May 14. Ayon kay Padilla, maayos silang lumabas ng gusali ng Senado sa harap ng maraming pulis at security personnel at wala umanong anumang pagtatangkang umiwas sa mga otoridad. Anya, madaling araw nang sabihin niya kay de la Rosa na kailangan niya ng umuwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Nagsabi naman sa kanya si de la Rosa na sasabay na ito. Wala rin umanong sariling sasakyan si De La Rosa ng gabing iyon dahil inihatid lamang ito sa Senado gamit ang sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bumaba umano si De La Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng sarili niyang sasakyan. Samantala, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na marami sa mga senador mula sa minority bloc ang hindi sang-ayon sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagang dumalo at lumahok si De La Rosa sa impeachment trial sa pamamagitan lamang ng virtual o teleconferencing setup. Paliwanag ni Tulfo, pinayagan lamang noon ang ganitong setup nung kasagsagan ng pandemya na sa umiiral na lockdowns. Pero ngayon ay hindi ito maaring gawin dahil hindi ito magiging patas para sa mga pumapasok.
21: Pwede po dati yun, nung panahon po ng pandemic, di po ba kasi may mga lockdown tayo, pero ngayon bakit naman hindi po pwede? Kasi kita naman kasi parang gusto nila na kahit saan ka, pwede kang bumote, huwag naman ganun. Di po ba unfair naman po yun doon sa mga pumasok? So, obligado pong pumasok.
20: Nanatiling nakabinbin ang motion ni Marcoleta sa Senate Committee on Rules kung saan ito inirefer. Kaugnay nito, sinabi rin ni Tulfo na posibleng magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. May hanggang June 1 si Vice President Duterte para magsumite ng kanyang sagot sa articles of impeachment na ipinadala ng Kamara sa Senado. Pagkatapos ito, magkakaroon naman ng 10 araw House Prosecutors para magsumita ng kanilang tugon bago simulan ang pre-trial proceedings, kabilang ang pagmamarka ng mga ebidensya. Ayon kay Tulfo, regular na sesyon muna ng Senado ang isasagawa tuwing Lunes mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon bago sundan ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon. Tuwing Martes at Miyerkules naman ay alas 3 ng hapon sisimula ng paglilitis hanggang gabi, habang regular session lamang ang nakatakda tuwing Webes.
21: Monday ng umaga ng July 6, I think, will be like around 10 a.m. to 1 p.m. Regular session. Pagkatapos, break po ng 1 hour, 2 o'clock, patusawa, ayun na po yung trial. Pero pag Tuesday, Wednesday, puro trial po yun. Trial na lang po yun, 3 o'clock to sawa. Tapos Thursday, wala pong trial bagkos magkakaroon po ng mga doon na yung mga hearing and then may session din po ulit.
20: Bagamat walang session ng 20th Congress mula June 6 hanggang July 26, ay posibleng bumalik ng mas maaga mga senador para matutukan ang impeachment proceedings. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Mariing itinanggi ni Senador Pamphilo Ping Lacson ang pahayag ng isang senador na may plano umanong agawin ng minorya ang liderato ng Senado para bigyan daan ang constitutional amendments. Nagpabalik si Bernard Ferrer.

0: Papatutukan kasunod na mga nangyari sa Senado.
1: We have a lot of problems sa pagtulan ng pansin. Di na nga tayo umuusad-usad sa mga pending na mga bills and resolutions po sa floor dahil sa debate ng debate ho ng kudeta.
0: Hirit pa ni Tulfo, hindi dapat manaig ang personal at political interest sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon. Samantala, hindi pa rin humuhupang usapin ang umano'y kudeta sa liderato ng Senado dahil isang senador na lamang ang kinakailangan ng minority bloc para muling makuha ang kontrol ng mataas sa kapulungan. Sa pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nasa 12 miyembro na lamang ang majority bloc. Lumutang ang mausapin ng kudeta laban kay Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Kabilang sa mga pangalang lumulutang na posibleng pumalit sa liderato, sina Senator Francis Cheese Escudero at Senator Sherwin Gatchalian. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Senator Francis Cheese Escudero sa pagkakasangkot nito sa issue ng flood control projects. Samantala, hawak na rin ng Ombudsman ang mga listahan ng mga mambabatas na humingi ng flood control projects sa Department of Public Works and Highways. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
3: Natanggap na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pinasapina nitong mga dokumento na nagpapakita ng mga mambabatas na may request sa Department of Public Works and Highways na mapondohan ang mga proyekto. Ang naturang dokumento ay selyado. Ito'y kasunod na rin ng kautosan ng korte. Iniutos ng korte kay Engineer Gerard Longoria, Section Chief ng Programming Division ng DPWH, na dalhin ang mga naturang mga dokumento. Ito'y kaugnay na naging testimonya niya sa pagdinig ng korte sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi-Bulacan kusan umano'y sangkot si dating Senator Bong Revilla at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa naging testimonya ni Longoria, kayang sinabi na mismo si Yumaong dating DPWH si dating Senate President Cheese Escudero kaugnay ng pagkakasangkot nito sa issue ng flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, pinagsusumite na si Escudero ng counter-affidavit nito. Anyan, nasa preliminary investigation stage ng investigasyon kaugnay kay Escudero. Kasabay nito, nasa preliminary investigation stage na rin ang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Clavano, ang unang nakarating sa preliminary investigation ay kaugnay ng kasong money laundering. Parehong may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Escudero at Romualdez. Pinaigting pa ng Office of the Ombudsman ang pakikipag-ugnayan nito sa United Nations Office of Drugs and Crime o UNODC Nations Office on Drugs and Crime ay mahalaga para labanan ang korupsyon, pagkakaroon ng institutional capacity building at international cooperation. Bumisita sa ahensya si UNODC Southeast Asia and the Pacific Anti-Corruption Team Lead Annika Whites at UNODC Philippine National Program Officer Attorney Kirby Tibayan. Tampok sa naturang pagpupulong ang patuloy na pagtutulungan na nakatuon sa pagpapatupad ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC na niratipikahan ng Pilipinas noong 2006. Una na nagtulungan ng dalawa sa iba't ibang technical trainings, workshops at regional engagements na nakatuon sa financial investigations, digital evidence, anti-money laundering, corruption prosecution, asset recovery at maging international cooperation. Ang naturang courtesy call ay nagsilbi din para mapag-usapan ng mga posibleng pagtutulungan sa hinahara kabilang na pagdating sa advanced digital forensics training, pagpapalakas ng international cooperation mechanisms, at posibleng pagbuo ng unified national anti-corruption framework para sa Pilipinas. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pinamamadali ni DPWH Secretary Vic Tizon ang pagkukumpuni sa nasirang river wall sa Arayat, Pampanga. Inaulat ni J.M. Thompson.
4: Patuloy ang pagpapaigting ng Department of Public Works and Highways sa kanilang mga proyekto kontra baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil sa inaasahang pagpasok ng malalakas na mga pag-ulan simula ngayong Hunyo ayon sa PAGASA. Kahapon ay personal na pinuntahan ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Pampanga Vice Governor Delta Pineda ang mga flood control projects sa Barangay Kandating at Barangay Kupang, Arayat, Pampanga. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang mga konstruksyon ng mga sirang flood control projects sa lugar bilang paghahanda sa paparating na tag-ulan. Nauna nang binisita ni Secretary Dizon ang mga nasirang river.

0: Mr. Walls at pinabibilisan ang pagsasaayos nito bago matapos ang 2026 para masiguro na hindi na malagay sa alanganin ang buhay at seguridad ng mga residente malapit sa Pampanga River lalo na tuwing may malalakas na bagyo sa bansa.
1: Kailangan ipaliwanag sa mga kababayan natin na mayroong mga lugar na malapit sa ilog na talagang delikado.
0: Samantala, muli namang binalikan ng kalihim ang San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga. 8 taong nakatenga ang nasabing tulay at inaasahang matatapos ang konstruksyon nito sa loob ng 5 buwan. Nadiskubre ng kalihim ang nakatiwangwang na tulay noong Desyembre 2025. At agad niyang ipinag-utos ang pag-aayos para mabuksan ang San Agustin Bridge ngayong Oktubre. Malaking tulong kasi ito sa mga motorista at commuter na mapabilis ang biyahe sa pagitan ng Pampanga at Nueva Ecija. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa Albay naman, mahigpit na tinututukan ng mga ahensya ng pamahalaan ang kaso ng chickenpox o bulutong sa isang evacuation center. Sa kabila nito, puspusan ang paghahatid ng serbisyong medikal sa mga evacuees sa tulong ng Health Department. Yan ang ulat ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Malaking tulong sa gastusin at sa kalusugan ng mga evacuee ang libreng serbisyong medikal ng pamahalaan dito sa Kamalig Albay matapos na lumikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Isa nga sa mga nakikinabang sa mga ganitong programa si Ati Abby na 5 buwan na nasa Tagaytay Evacuation Center. Laking pasasalamat nga niya sa pamahalaan dahil nabigyan siya ng buntis kit.
4: Matrabang pasasalamat dahil po. Namin po bibili niyo. Kulang po kami sa budget dahil po sa evacuation
3: po. Bukod sa mga commodity para sa mga buntis, abot kamay din ni Ate Jelma ang hygiene kits gaya ng sabon at toothpaste.
4: Maraming salamat po sa binigay niyo po na hygiene kit. Nakakatulong po ito sa amin, lalo-lalo po sa mga PWD po.
3: Ang serbisyong niya nayatid ng Department of Health sa pamamagitan ng programang Puro Kalusugan, Alagang Pangkalusugan sa Evacuation Center, kung saan may 400 individual mula Barangay Anuling ang nakinabang sa mga service booth at libreng diagnostics, gaya ng laboratory services mula sa ipinadalang mobile primary care facility van. Ito rin ang kauna-unang pagkakataon na may ganitong serbisyo sa isang evacuation center, dahil karaniwang isinasagawa ito sa mga barangay.
5: Nararamdaman nila yung ating malasakit, no? Ang ating malasakit ng ating Department of Health na kahit na ganyan ang nangyari sa kanila ay nandiyan pa rin po tayo kahit na alam natin na medyo mahirap para sa kanila, pero nakikita ko yung giti nila, no? Masaya sila dahil nakikita nila yung mga taga-DOH na dumating dito para matignan, masuri sila kung meron po sila mga karamdaman, at kung meron man, sana wala, no? Pero nahanda pa rin ang ating DOH para ibigay yung kanilang mga pangailangan.
3: At para matutukan ang kalusugan ng iba pang residente rito sa Kamalig laban sa abo ng mayon, nagbigay ang DOH ng first aid kits, portable mesh nebulizers at 3,000 piraso ng N95 face mask sa Rural Health Unit. Samantala, agad na tinungo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang naturang evacuation center matapos maitala ang kaso ng chickenpox dito. Nakipagtulungan na rin ang DSWD Bicol sa lokal na pamahalaan ng Kamalig. Ang mabilis na aksyon ng kagawaran ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang atensyon at suriin ng kalagayan ng mga internally displaced persons na direktang apektado ng kalamidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga apektadong magsasaka sa kabila ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
6: Sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, may natatanaw na pag-asa ngayon ang mga magsasaka dito sa Daraga Albay. Sa pamamagitan ng loan program ng Land Bank of the Philippines, makababangon na muli si Ate Judy dahil magkakaroon na siya ng puhunan sa pinaplano niyang piggery business.
7: Malaking tulong po ito sa aming mga taga-Macy farmers. Hindi po kami nakakapagtanim sa taas. Pwede po yun ibili ng baboy, saka pagkain ng baboy para panimula po, madam.
6: Si Kuya Raymond naman, umaasang maaprubahan ang kanyang loan application upang makabili ng abono at makapagsimula rin ng alternatibong kabuhayan.
8: Ako lang tabang man sa mga parauma na kung sakali ma-approve ang samoyang loan, makatabang siya sa magkaigwa kaming pondo. Halimbawa, gamitin niya sa pag-ataman kay Urig, magamit man sa iba sa pambakal kay Abono.
6: Kabilang sina Ate Juni at Kuya Raymond sa mga dumalo sa grounding activity para sa AgriSenso Loan Program ng Land Bank katuwang ang LGU Daraga. Layunin ng aktibidad na higit na maipaliwanag sa mga magsasaka at mangingisda ang AgriSenso Lending Program ng Land Bank. Sa ilalim ng programa, mapapalawak ang oportunidad sa kabuhayan at mapapalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas abot kayang pautang na may 3% ang fixed interest rate para sa mga magsasaka at mangingisda. Kasabay nito, nagsagawa rin ng Digital Financial Literacy Education kung saan ipinaliwanag ang kahalaga ng wastong pag-iimpok, responsabling pag-utang at tamang pamamahala sa mga panganib na maaaring kaharapin ng mga magsasaka at mangingisda. Bahagi ito ng Asendo Agri-Fishery Support through Capability for Enhanced Drama na sumusuporta sa bagong Pilipinas Uplift Program na inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin ang seguridad sa pagkain sa bansa. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Patuloy magpapaulan ng low pressure area this weekend. Ayon sa PAGASA, ang trough o yung buntot ng LPA magdadala ng maulap na panahon at posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao at sa southern section ng Leyte. Samantala, pulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon naman sa bahagi ng Luzon at ng Visayas, dalayan ng hangin silangan o yung easterly winds. Nasa danger level naman ang heat index ng ilang lugar sa Metro Manila ayon sa heat index forecast sa NAIA, Pasay City area, tinatayang aabot sa 44 degrees Celsius. Sa Mactan, Cebu at Davao City, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius, habang sa Quezon City, PAGASA headquarters area, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius. Aabot naman sa 40 mga lugar ang nasa danger zone above 41 degrees Celsius bukas. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Tugigaraw, Baler, Sangli Point, habang posibleng umakyat naman sa 45 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora at Alabat sa Quezon. Tinatayang aabot naman sa 44 sa Dagupan, Esuechague, San Ildefonso, Taukamiling, San Jose, Dumangas, Siquijor at Sagiwan. Samantala, 43 naman sa ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang aabot naman sa 42 ang heat in roots. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Silipin na natin ngayon ang ating beach weather this weekend sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panahon na karne ng baboy sa bansa. Malacañang idineklara ng regular holiday ang May 27 para sa paggunita ng Idil Adha.
2: At actress vlogger na si Alex Gonzaga, inanunsyo na ang kanyang pagbubuntis. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
10: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nanawagan naman ang isang dating senador na tutukang maigi, hindi lang ng mga senador, maging ng taong bayan, ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custod.
2: Hindi lamang mga senador, kundi maging ang taong bayan ang huhusga sa inaabagang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon kay former Senator Richard Gordon.
3: Lahat ng ebidensya lalabas at napapanood sa TV, parang telenovela yan. Mm. So makikita, uy, nagnakaw pala talaga, hindi ba ipaliwanag kung saan dinala yung pera? Mm. Ha? Lahat siya lalabas at ang tao ang maghuhusga.
2: Sabi ni Gordon, kapag hindi ibinatay ng mga senador ang kanilang magiging desisyon sa ilalatag na ebidensya, posible itong magresulta sa public backlash. Bagamat iba't iba ang partido ng mga senador, kung pagbabatayan at susuriin nilang mabuti ang mga ebidensya sa paglilitis, maaari pang maging patas ang paghuhukom sa Senado. Para sa kanya, ang unexplained wealth at grave threat ang pinakamabigat na paratang sa pangalawang pangulo na dapat depensahan at ipaliwanag ni VP Sara.
3: Kasi may statement of assets and liabilities yan eh. Kukumpara mo na may paper trail. Pag pinalabas mo yan, sabi mo kinuha yan, ba't lumaki ang income mo ng ganyan? Kahit sabihin na, kayo, labas-pasok, malalaman yon, no? Pangalawa, yung threat na ginawa niya, grave threat yun eh. Against the President of the Republic, the wife of the President, the Speaker, at talagang makita mo galit, nagalit, no? So, madaling i-prove yun. Maraming ebidensya doon, di ba?
2: Panawagan ni Gordon na dapat tutukan ng taong bayan ang isa sa gawang trial at maging mapanuri sa mga ilalatag na ebidensya at depensa. Samantala, kasunod ang pagtanggap ng kampo ni Vice President Duterte sa writ of summons mula sa impeachment court, ayon sa isa sa mga House prosecutors na si Representative Terry Ridon, dapat sagutin na ito batay sa Articles of Impeachment.
4: Pag hindi mo sila sumagot, they will be defaulting their opportunity to provide their answer, and then we will wait for the Senate Impeachment Court kung kailangan pa ho ba kaming mag-reply.
2: May 10 araw ang Vice Presidente para sagutin ang sumon. Ayon naman kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renico, umaasa ang youth sector na bibigyan ng prioridad at bigat ng mga senador ang pananagutan at hindi ang political interest. Bagamat sa July 6 pa magsisimula ang paglilitis, tiniyak ng tagapagsalita na handa na ang prosecution panel para irepresenta ang mamamayan.
5: Lagi pong 100% handa ang House prosecution panel. Ang ginagawa lang po ngayon, nagsasanay sila na nagre-refresh ng mga kaalaman at kakayahan na irepresent yung mamamayan.
2: Kinumpirma naman ang isa sa mga prosecutors na si Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng simulan na sa June 15 ang pre-trial ng impeachment. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nakikinabang ang mga migrant workers sa Southeast Asia sa matatag na samahan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Hindi lamang ito sa usapin ng oportunidad sa trabaho, kundi maging sa proteksyon at seguridad habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Yan ang ulat ni Quincy Kahilig ng Radyo Pilipinas.
6: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW. Para sa 8 Media, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Malaki ang ambag sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN para mapalawak pa ang oportunidad para sa micro, small, medium enterprises. Ang Gon Negosyo founder at private sector lead for Jobs Joey Concepcion, mahalaga ang ASEAN para sa pagtutulungan ng mga bansang kasapin nito na mapatatag ang food security at economic integration sa rehiyon. Mahalaga rin ang kolaborasyon sa pagitan ng mga bansang kasapin ng ASEAN para makalikha pa ng maraming oportunidad para sa mga MSME. Binigyan din ni Concepcion ang kahalagahan ng pagbuo ng tiwala sa ASEAN member states at ang continuity ng leadership para matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga bansang nasa ASEAN. May panawagan din si Concepcion sa business leaders na suportahan ang mga MSMEs.
8: We should focus on ensuring that our micro and small entrepreneurs will have a better chance of succeeding and becoming one day medium and large. And this ASEAN hosting might open more doors for many of them. So we are definitely very positive. We would like to see that under President Marcos, because this will be his last ASEAN as chair, because that will move on to Singapore. SSA will be the chair of Singapore. So I am very optimistic that let us not waste this opportunity to share to the rest of the world that the Philippines is definitely open for business.
1: Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 116 na layong dagdagan ang dami ng iniimport na karne ng baboy sa bansa. E para mas matugunan pa ang posibleng kakulangan sa supply at mas stabilize ang presyo nito sa merkado. Ginawa ang hakbang na ito dahil sa patuloy na epekto ng African Swine Fever. Nakaka-apekto sa supply ng karneng baboy at dahilan sa mataas na presyo ng pagkain.
9: Muling ininspeksyon ng Agriculture Department ng ilang pamilihan ngayong araw. Samantala, maaari nang isyuhan ng notice of violation ang mga lalabag na rice vendors sa pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
10: Nagsagawa ng surprise market visit ang Department of Agriculture sa pangunguna ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara kaugnay ng mga report na may hindi sumusunod sa 50 pesos price cap sa imported rice. Inikot ni Asek Guevara ang Mega Q-Mart sa Quezon City kanina umaga, katuwang ang DTI para siguruhin na compliant ang mga nagtitinda. Katulong din ang kagawaran ng pambansang kapulisan at ang DILG para panatilihin ang araw-araw na pagbabantay at siguraduhin na susunod ang itinakdang presyo ng kagawaran.
11: Kailangan ma-maintain nila yung 50% at yun ang gagawin natin na pakiusap sa ating mga kapulisan since everyday din naman po silang nandito. Kung meron po silang makita at magbago po yan within the day or bukas or sa masusunod na araw, yun po yung kailangan natin bantayan.
10: Kaugnay nito ay isinama na rin ng kagawaran ang inspeksyon ngayong araw sa presyo ng mga basic commodities gaya ng karne, manok at gulay. Base sa Price Act, maaaring humarap sa administrative at criminal case ang sinumang retailers o traders na lalabag sa mandato. Maaari ring makansela ang permit o hanggang sa pagkakakulong kung hindi maipaliliwanag ang paglabag sa loob ng 48 oras. Ipinaliwanag naman ang kagawaran na ang 53 pesos suggested retail price o SRP sa lokal na bigas ay gabay lamang at maaari ring magbenta ng mas naaayon sa kanilang kuha. Kaibahan ito sa talagang rice price cap na ipinatutupad ng executive order na dapat sundin ng lahat ng rice sellers and retailers. Dagdag naman ang kagawaran, nagpahayag ng pagsuporta ang mga traders matapos ang isinagawang dialogo ukol sa ipinatutupad na polisiya.
11: Balak din po namin puntahan yung ating mga wholesalers, mga traders po natin, pati pa importers. Pero definitely nagkaroon na po tayo ng pag-uusap ano po, at sabi naman nila sinusuportahan nila yung ating price cap.
10: Samantala ay nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa mga stakeholders ukol sa rekomendasyon ng price cap sa presyo ng karneng baboy dahil ayon daw sa ilang traders ay lugi sila sa 380 pesos per kilo. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Pinalakas ng National Food Authority ang kanilang pagbili ng buffer stock ng palay sa buong bansa para masuportahan ang mga lokal na magsasaka. Nagpatupad ang NFA ng strategiya kung saan itinaas ang buying price ng palay sa 25 hanggang 30 piso kada kilo mula sa mababang presyo ng mga trader. Dahil dito, nasa 25,000 metric tons ng palay ang nabili ng pamahalaan para protektahan ang kita ng mga maliliit na magsasaka sa bansa. Binigyan din ni NFA Administrator Larry Lacson ang kahalagahan ng kanilang aktibong pagbili ng produkto at kung paano nito matutulungan ang sektor ng agrikultura.
12: Yung ating magsasaka, no, kung nagbenta sila sa mga traders, ang fresh palay ay umabot ng 16-17, no? Kami, binili namin yung pagtinuyo yan, usually plus 4 yan. So kung 16 or 17, 20 to 21 yan. Kami naman namili 25 hanggang 30, no? So kaya meron silang extra 4 hanggang 4 na piso, hanggang 9 na piso sa ibang lugar kung saan na pag nagbenta sila sa National Food Authority ng tuyo at malinis na palay, eh nakukuha nila yung premium price.
1: Dineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na regular holiday ang May 27, araw po ng Miyerkules, para bigyan daan ng pag-unita ng Idilada, Feast of Sacrifice ng ating mga kababayang Muslim. Ito po ay sa Bisaya Proclamation No. 1264, alinsunod sa rekomendasyon ng Commission on Muslim Filipinos. Napapatak sa naturang petsa ang Idilada batay sa 1447 Hijira Islamic Lunar Calendar. Ang Idilada ay isa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa Islamic calendar, kasunod ang Idil Fitr o pagtatapos ng pag-ayuno. Sa katunayan, itinuturing ito ng mga Muslim bilang isa sa kanilang pinakabanal na pagdiriwang at dapat gunugunita ng buong mundo bilang pagparangal sa pananampalataya at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah. Sa tulong ng pinalawak pang livelihood program ng DOLE, may sariling kabuhayan na ang mga person deprived of liberty sa Davao City kahit pa nasa loob man sila ng piitan. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
13: Mas pinalakas ngayon ng Department of Labor and Employment 11, Davao City Field Office, ang livelihood program para sa mga persons deprived of liberty sa Davao City Jail sa pamamagitan ng pagpapalawak ng access sa mga grant at skills training sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o Kabuhayan Program. Ayon sa BJMP 11, mahigit 400 na PDL ang makikinabang sa livelihood program. Kabilang dito ang baking livelihood kit na nagbibigay ng standardized starter package na may kasamang heavy duty equipment, maliliit na hand tools at raw materials na may inilaan na pondo na mahigit 3 milyong piso para sa group projects sa loob ng jail facilities. Mas hinihikayat ng nasabing programa ang mga PDL na magkaroon ng pag-asa na makapaghanap buhay kahit na sa loob ng jail facility upang maihanda sa pagbabalik sa komunidad. Dagdag pa ng BJMP Davao, karamihan sa kanilang mga kliyente ay dating mga PDL at kanilang mga pamilya na patuloy na umuorder ng kanilang mga produktong pagkain at iba pang gawa ng mga PDL.
14: Karaghanan jud pod tinuod among karaghanan sa amo ang mga customers for the meantime is mga PDL lang po jud gihapon nga nasa sulod. Pero nag-take new orders from outside.
1: Okay.
13: Suportado rin ng DOLE 11 ang sustainability ng programa sa pamamagitan ng business support services kabilang ang productivity at entrepreneurship training na nagtuturo ng product pricing, inventory tracking at marketing. May microinsurance na magbibigay ng one-year GSIS personal accident insurance para sa mga rehistradong benepisyaryo. Marami anla sa mga PDL ang may kakayahan sa baking at iba pang livelihood activities dahil sa kanilang mga hanap buhay bago sila nakulong.
15: Full equipped facility gid man na gi-provide sa sa among facility sa annex partnership with Dole. So constructed building ng bake shop, ma'am, lahat-lahat ng mga equipments is bago, and then mga stocks is bago din.
13: Bukod sa woodworking at baking program, mayroon ring tailoring at garment production, food processing at vending, welding at metal fabrication, handcraft at souvenir making, at bake shop at beauty salon services para sa mga PDL.
14: Okay, naagid sila yung mga other activities aside sa pag-relax-relax sa sunod sa dorms. So na sila yung skills enhancement, mga educational programs, livelihood programs, isa na dito, ano among kaulian, and then ALS, Alternative Learning System.
13: Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Nakatanggap ng socialized condominium units ang ilang beneficiaryo ng 4P sa Davao City. Nagpabalik si JC Aliponga ng PTV Davao.
13: Matagal ng miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mag-asawang Epifanio at Leia na kapwa persons with disability na may tatlong anak. Noon, palipat-lipat sila ng tirahan dahil umuupa lamang sila. Ngunit ngayon, labis ang kanilang kasiyahan dahil nakatagap na sila ng sarili nilang condominium unit sa ilalim ng Expanded Pangbansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Malaki rin ang kanilang pasasalamat dahil nasa first floor ang kanilang unit at PWD friendly, mas ligtas din sa mga panganib tulad ng kalamidad at krimen.
16: Permanent na kaming tahanan na hindi na palipat-lipat, na hindi na mauulan, na hindi masyadong mainit pag maaraw, yung ganun po na mga ano, tapos may magiging mga kaibigan po kami na parang mararamdaman po namin na may malasakit po sila sa amin.
13: Isa lamang ang mag-asawang Rondes sa anim na benepisyaryong nabigyan na ng socialized condominium units sa ilalim ng 4PH program. Isinagawa ang ceremonial awarding sa People's Ville, Barangay Riverside, Kalinan District, Davao City kahapon. Pinangunahan ang programa ng Department of Social Welfare and Development Field Office 11 kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development, Social Housing Finance Corporation at Pag-ibig Fund. Bahagi ang housing initiative na ito ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na mabigyan ng ligtas, matibay at abot-kayang pabahay ang mga low-income at graduating 4Ps beneficiaries.
17: Ihanda natin sila sa pag-graduate sa programa, diba? Kasi 4Ps is just temporary. Diba? Kailangan natin sila mabigyan, ma-sustain nila, diba? Yung ano yung kanilang mga natutunan, kung ano yung tuloy-tuloy na pag-unlad, di ba?
13: Ayon sa 4PH housing project sa Davao, siniguro na matibay at earthquake-proof ang gusali upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ang People's Ville Housing Project ay nakatayo sa 14.23 ektaryang lupa. Kapag natapos ang buong proyekto, magkakaroon ito ng 72 na gusali na may tiglilimang palapag at mahigit 7,200 residential units.
18: Apo, dili lang ni para sa mga 4Ps na beneficiary, no. Kini para sa tanan, especially tong wala pa gyud mga first time homeowners atong priority katong wala pa gyud yuta og balay nang nakapangalan sa ilaha. So will cater all, no, na mga taga-Davao.
13: Layunin ng gobyerno sa pamamagitan ng proyekto na mabigyan ng ligtas at maayos na pabahay ang mga mahihirap na pamilya upang matulungan silang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Perhios, inilunsad po ng embahada ng Estados Unidos ang 11th Education USA University Fair para sa mga estudyanteng Pilipino. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
10: Pinangasiwaan ng Embahada ng Estados Unidos ngayong araw ang isang taunang programang pang-edukasyon sa Quezon City Hall para sa mga Pilipinong mag-aaral na nag-aasang makapag-aral sa ibang bansa. Nagsama-sama ang halos 4,000 U.S.-accredited colleges and universities sa MICE Center ng Quezon City Hall. Ipinakilala ni U.S. Embassy Counselor Jessica Simon ang mga oportunidad sa kolehiyo at maging sa mga nagbabalak kumuha ng graduate programs. Isa sa mga nag-abang ang incoming grade 9 student na si Kim. Kwento niya, pangarap niya noon pa man ang makapag-aral ng medisina sa Estados Unidos.
19: Even though there's a lot of good university in Philippines, such as the University of Philippines, UST, I still look forward po in like honing myself po in different, learning po opportunity in the other country po, because I know po aside po from the financial stability in the USA, I still think po na it can value my skills po, especially po I want to take the course of medicine.
10: Nagpahayag din ng interest na makapagkolehiyo abroad ang incoming first year student na si Gab. Gusto naman niyang tahakin ang pagiging psikologista sa tulong ng institutional scholarships.
20: I'm planning to take Bachelor of Sciences in Psychology po this coming first year po na college ko, and I'm actually planning to further my studies in psychology po abroad, like sa yun nga po sa New York po, sa University of Manhattan. I'm actually planning to take my master's there.
10: Sabi ni Counselor Simon, napapanahon ang oportunidad sa STEM-related programs ngayon, lalo na sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya.
21: Well, I think there's a wide range because there's a wide range of, you know, Filipino students, but I think one of the focus areas is STEM, science, technology, education, and math. I think with the increasing awareness of the importance of artificial intelligence and the jobs that are going to be created in artificial intelligence fields.
10: Malaki ang maitutulong ng mga ganitong oportunidad para sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Kaugnay nito, plano rin ng U.S. Embassy na maabot ang mga kabataan natin sa Mindanao. Para sa mga karagdagang katanungan ay maaari naman lumapit sa official page ng Education USA. Elijah para sa TV, Pilipinas.
9: Subong lumahok ang maraming kabataan sa voters registration sa Ilocos Region para sa papalapit na sangguniang kabataan elections. Samantala, inihahanda na rin ng COMELEC ang Project of Precincts para sa mga gurong magsisilbi bilang electoral board members sa halalan. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi Pangospian ng PTV Cordillera.
22: Naging matiwasay ang isinagawang voters registration para sa mga kabataan sa Region 1 hanggang sa huling araw nitong Lunes. Kapansin-pansin ang aktibong pagkikilahok ng mga kabataan sa registration na bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sanggunyang kabataan elections. Ayon sa COMELEC Regional Office 1, magandang indikasyon ito na maraming kabataan ang naghahangad makibahagi sa sanggunyang kabataan. Nakikitang isang dahilan sa interes ng mga kabataan ay ang pribilehiyo ng mga SK official na magkaroon ng CSC eligibility sakaling matapos nila ang kanilang termino.
23: Wala namang untoward incident na nai-report sa atin gawang nakapag-request tayo kay General Bagua, yung ating butiing regional director ng Pro 1 ng police, at least dalawa na pinesto nila sa opisina ng mga election officers at sa mga registration sites natin.
22: Nakahanda naman ang COMELEC Regional Office 1 para sa pagsasagawa ng matiwasay at ligtas na barangay at sanggunyang kabataan elections sa darating na Nobyembre ngayong taon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa PNP Region 1 para sa kaligtasan at seguridad ng mga butante at kandidato sa darating na halalan.
24: Pwede kong sabihin na around 95%, 90% na rin yung ready yung COMELEC dyan kasi matagal na rin kami nakapag-prepare.
22: Matapos Matapos ang voters registration, sisimulan na rin nila ang Project of Precincts para matukoy ang tamang bilang ng mga gurong maglilingkod bilang electoral board members sa araw ng halalan. Bridget Marcasi Pangosvian para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Umarangkada na ang torneo sa baseball at softball sa Cordillera bilang qualifying tournament sa Asia-Pacific Baseball Championships. Kinaulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
0: Nagsimula na ang apat na araw na Perfect Game Cordillera Baseball and Softball Tournament sa Benguet Sports Complex. Linahukan ito ng anim na baseball teams at apat na softball teams mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera at Luzon na magtutunggali para maging kwalipikado at kakatawan sa rehiyon para sa Asia-Pacific Baseball Championship na gaganapin sa Clark, Pampanga. Maigting na nag-ensayo ang iba't ibang team para makapagpakita ng magandang laban sa palaro.
2: We organized this student who can actually yung grassroots namin, and we have trainings of course in the morning and the afternoon, and of course with the help of our alumni and the school and the LGUs. Kaya nakapaghanda kami dito.
3: Nag-extra effort po kami after training. Yung iba po sa amin nag stay pa po after training para po mag-jogging, ganun po.
0: Nagpapasalamat ang mga atleta sa pagkakataong kaloob sa kanila ng aktibidad.
4: Galing po kasi kaming Laguna and hindi po kami na-expose masyado sa mga tournament na ganito. Kaya po natutuwa po kami na nasali kami dito para mas napapractice po kami at na-expose sa mga ganito. Para po sa susunod, nagiging mas magaling po kami, nag-i-improve po kami at may mapapatunayan na po kami in the future.
5: Maganda po tong opportunity para sa amin kasi po yung mga pangarap po namin, makakamit po namin makapunta sa Asia Pacific at lalo na po makakalabo namin mga Japan, ganun po.
0: Ang Perfect Game ay isa sa pinakamalaking youth baseball at softball scouting tournament organization sa buong mundo. Sa pamamagitan ng Perfect Game Philippines, magkakaroon ng direktang access ang mga atleta sa world-class baseball opportunities at international pathways. Sa pamamagitan rin nito, maidodokumento, maitatala at matutukan ang statistics at data ng mga bata upang mas madaling matukoy kung ano ang mga dapat hasain at maensayo sa mga ito.
25: Nakita namin na tumataas na yung level at nagde-develop at nagkakaroon na ng programa ang Cordillera. Kaya gusto namin introduce dito yung Perfect Game para mas dumami yung laro. Kasi yun talagang importante sa mga bata. Mas maraming laro, mas maraming experience.
0: Palalawakin pa ng organisasyon ang Perfect Game sa bansa para mas marami pang kabataan ang mahikayat na makibahagi at mapagkalooban ng world-class opportunity kaugnay sa baseball at softball. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Answered prayer na para sa actress at YouTube vlogger na si Alex Gonzaga ang kanyang inanunsyong pagdadalang tao. Samantala, actress na si Christine Reyes, engaged na nga ba? Narito ang ulat.
26: Engaged ng actress na si Christine Reyes at dating National Youth Commission Chairperson Gio Tingson. Sa Instagram post ni Christine, ibinahagi ng actress ang larawan, suot-suot ang kanyang engagement ring. Anya, every timeline led here. End game unlocked. Bumuho sa mga pagbati mula sa kanyang mga kaibigan sa showbiz at mga tagahanga. Last year, paumikot ang romance rumors ng dalawa. Sinabi naman ng film producer na si Noel Ferrer, longtime friends ng dalawa. In fact, nag-umpisa ang kanilang kilig moment long time ago sa isang grade school fair sa Ateneo de Manila University. Nagkaroon daw sila ng moment sa isang marriage booth. Si Christine ay unang ikinasal kay MMA fighter Ali Khatibi, ngunit naghiwalay noong 2019. Noong 2023, nakarelasyon naman niya ang aktor na si Marco Gumabao bago sila naghiwalay 2 years ago. Si Gio naman ang chairperson ng NYC mula 2014 hanggang 2016 at naging chief political officer ni Senator Bam Aquino.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
6: ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Good morning, Mr. President. Pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
15: Radyo Pilipinas!
27: Radyo! Publiko!

0: Salam Radio, kilalanin.
1: Radyo Magazine
2: 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Japan at Pilipinas plano na itaas ang ugnayan nito sa isang comprehensive strategic partnership.
0: Headlines.
3: Pilipinas at Australia ipinagdiriwang ang 80 taon ng diplomatic relations.
0: Headlines.
3: Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kinumpirma na nasa Pilipinas pa si Senador Ronald Batoler de la Rosa.
0: Headlines.
3: House Prosecution Panel nagsasagawa na ng mock trials para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: Resulta ng investigasyon kaugnay ng mga baril na ginamit sa insidente sa Senado inilabas na ng PNP-CIDG.
0: Headlines.
3: At Marcos Administration patuloy sa paghahanap ng mga paraan upang tugunan ang epekto ng krisis sa Middle East.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Sabado, May 23, 2026. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Plano ng Japan at Pilipinas na itaas sa ugnayan ito sa isang comprehensive strategic partnership. Ito ang pinakamataas na antas ng diplomatic relations na hindi pa ganap na alyansa. Isasama ang bagong partnership sa joint statement na ilalabas pagkatapos ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kasado ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula May 26 bilang paggunita sa 70th anniversary na ugnayan ng dalawang bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ng Pilipinas ang suporta ng Japan para repasuhin ang Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA, gayon din ang bid nitong makasali sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, posibleng maganap ang panukalang trade discussions sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Subalit, nakadepende pa rin ang final agenda sa Pangulo. Giniit naman ng kalihim na ilang beses na nilang isinusulong ang pag-update sa JPEPA para matugunan ang natitirang trade barriers kabilang ang ipinatutupad na taripa sa Philippine bananas. Una na rin inilapit ng Pilipinas sa Japanese Ambassador to the Philippines ang tungkol sa endorsement ng Japan sa bid ng bansa na sumali sa CPTPP para mabigyan ng market access ang exports ng Pilipinas. Nananatili naman ang suporta ng Marcos Administration sa free trade agreements bilang bahagi ng pagpapalawak ng market access at makahikayat ng mga mamumuhunan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, makakatulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang ginawang mediation effort sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa programang Boses, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson at Office of Public Diplomacy Officer in Charge Annalene Ratonel na maituturing itong diplomatic success. Anya, napatunayan ng Pilipinas na kasalukuyang ASEAN chair ang kakayahan nitong isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Magugunitang nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na trilateral meeting para ibsan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
4: Itong mediation effort ay beneficial sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan mo nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito.
3: Yan ang pahayag ni Department of Foreign Affairs Spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, Pilipinas at Australia ipinagdiwang ang 80 taon ng diplomatic relations. May report si EJ Lazaro. Babalikan natin ang ulat na yan ni EJ Lazaro. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nasa Pilipinas pa si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II. Kasalukuyan ang tinutugis ng otoridad ang senador. Gayunman, hindi na nagbigay pa ng iba pang detalye si Morico dahil sa nagpapatuloy ang mga operasyon. Sinabi rin ng CIDG Chief na hawak na nila ang kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Naunan ang sinabi ng CIDG na ito turn over nila si De La Rosa sa Department of Justice sa oras na ma-aresto ito.
5: Senator Bato is still inside the country and we will be reinforcing, enforce that warrant of arrest.
3: Yan ang pahayag ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Morico II.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagtalaga na ng tracker teams ang Philippine National Police o PNP para matukoy at ma-aresto si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., matamang nakikipag-ugnayan ng tracker teams sa Department of Justice at National Bureau of Investigation o NBI para maisilbi ang arrest warrant sa senador. Inatasan aniya ang lahat ng unit ng pulisya para mahigpit na ipatupad ang operational procedures at igalang ang karapatang pantao sa pagpapatupad ng arrest order. Tiniyak ni Artates na ipatutupad ng PNP ang arrest warrant sa paraang profesional at walang bahid ng politika.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tutulong si Metro Manila Development and Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III sa manhunt operation laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Torre, bilang whole of government approach, pwede silang sumali sa manhunt operation dahil bahagi din sila ng gobyerno. Anya, posible kasi na nakatago sa landfill, estero at makita sa kalsada ang pinaghahanap ng batas. Paglilinaw pa ng MMDA General Manager, hindi ito tungkol sa tao, tungkol kay Senador De La Rosa o sa kanya, kundi ito ay tungkol sa pagpapatupad ng batas na dapat maisakatuparan para maprotektahan ang interes ng bansa. Dagdag ni Torre, para naman sa law enforcement, hindi sila maaaring mamili kung ano ang iimplementa at dapat ipatupad ang mga warrant.
6: Hindi po pwedeng mamili ka kung ano ang kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi. Because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case but to implement the processes and in this case, the warrant. So they have to do it, protect the process, let it roll in its natural course and most especially, protect the institution because ultimately, it is in the thing that we protect here at ang foremost consideration na dapat nating maproteksyonan ay ang interes ng bansa.
3: Yan ang pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority MMDA General Manager Nicolas Torre III.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nirinaw naman ng Philippine National Police o PNP na ito turn over nila sa Department of Justice o DOJ si Senador Bato de Rosa sa oras na maaresto ito. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., ipinaubayan na nila sa DOJ ang kustodiya ni Senador De La Rosa. Kasunod nito, hinimok ni Artates ang senador na mas makabubuti kung susuko na lang ito sa mga otoridad para mapagtuunan ang iba pang wanted person sa bansa. Ayon sa PNP Chief, isa kasi itong peaceful way o mapayapang paraan sa paghahain ng warrant of arrest. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr.
7: Kung by all peaceful way sa he will surrender, yield himself, yung mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atumang, we have Santipo, we have Pantat. and the rest of hundreds of thousands of wanted persons listed ating
3: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginit naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na posibleng managot si Senador Robin Padilla sa ilalim ng Rome Statute matapos umanong tulungan si Senador Ronald Bato de Rosa na makatakas mula sa Senado. Gayon ni Sendanya, taliwas umano ang payag ni Padilla na wala siyang kinalaman sa pagtakas ni de la Rosa. Anya, inamin mismo ng Senador na ginamit ang kanyang sakyan sa pag-alis ng dating PNP chief madaling araw ng Huwebes. Ginawa ni Sendanya ang pahayag matapos umanong tulungan itong makatakas si Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Inimok din ng party list representative ang mga otoridad na imbestigahan si Padilla sa posibleng paglabag sa Presidential Decree 1829. Ito'y may parusang pagkakakulong at habang buhay na diskwalipikasyon sa serbisyo publiko.
8: Authorities should investigate and question Sen. Robin on the whereabouts of Bato and file the necessary charges. Isang kahihiyan ang pagkakanlo na ilang senador sa taon nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Kung nasana madagdagan pa, ito nakakahiyang pagsasalaula sa katarungan at karapatang pantao. If the government is serious in capturing this fugitive, then a nationwide manhunt is absolutely necessary.
3: Yan ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, sinimulan na ng House Prosecution Panel ang mock trials para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay lead impeachment prosecutor Representative Jervil Luistro, bahagi ito ng matindi nilang paghahanda lalo't marami sa kanilang miyembro ang may limitadong courtroom practice mula nang pumasok sa public service. Anya, tila sila ay bumalik sa bar review dahil muling binibisita ng mga abogado ang rules on evidence at trial techniques habang inihahanda ang mga tanong para sa direct at cross-examinations. Kumpiyansa naman ng House prosecutors sa kanilang pagharap sa impeachment court sa July 6.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi dapat matakot sa political pressure ang isang congressman sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa impeachment trial. Ito ang mariing pahayag ni Representative Zia Alonto Adyong sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Matatanda ang itinalagang opisyal ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Congressman Adyong para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa naging anunsyo mula sa Senado bilang isang impeachment court, magsisimula ang pagdirite sa Vice Presidente sa ika-anim ng Hulyo. Ayon pa kay Adyong, hindi dapat bumigay ang prosecution panel sa mga pananakot at pag-atake ng mga trolls sa social media sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
9: Constitution should withstand no matter the pressure, no matter how tall or how the attack is being directed at us, the Constitution has to withstand whatever political pressure there is. So yan po yung test sa ating Constitution na pinanindigan namin.
3: Silanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuto lang ilang senador mula sa minority bloc sa panukalang payagan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa virtual setup na pagboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, kailangang physically present ang senador sa pagboto dahil sakalang naman pinayagan ang teleconferencing noong pandemya bunsod ng lockdowns. Samantala, giniit din ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro na dapat ay personal na saksihan at personal na bumoto ang isang senator judge dahil napakahalagang proseso nito kaugnay ng impeachment trial. Magugunit ang naging sentro ng kaguluhan si De La Rosa sa mataas na kapulungan matapos biglang magpakita para bumoto sa pagbabago ng liderato ng Senado.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Inilabas na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ang resulta ng investigasyon kaugnay sa mga baril na ginamit sa insidente sa pagpapotok sa Senado. Sa pulong baritaan sa Camp Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na umabot sa 44 na basyo ng bala ang kanilang nakuha mula sa lugar ng insidente. Ayon kay Morico, 36 sa mga basyo ay na-recover sa loob ng gusali habang 8 naman ang nakuha sa labas. 4 na baril umano ang ginamit sa insidente, kabilang ang 3 baril na pagkamay-ari ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA at 1 baril mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Lumabas din sa investigasyon na 26 na basyo nang bala ang umano'y mula sa baril na ginamit ni Aplaska. Tinukoy ito ng CIDG na overkill dahil sa dami ng putok na pinakawalan mula sa nasabing baril kumpara sa 5 putok lamang na nagmula umano sa panig ng NBI. Dahil dito, sinabi ni Morico na dapat makasuhan si Aplaska sa kasong paglabag sa RA 11917 o Private Security Services Industry Act. Sa ngayon, hindi pa rin umano humaharap si CID, sa CIDG si Aplaska sa kabila ng pagpapatawag dito.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinabulaanan ni Senador Ping Lacson ang naging pahayag ni Senadora Amy Marcos na plano umanong agawin muli ang liderato ng Senado para bigyang daan ang constitutional amendment na magpapalawig sa termino ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, wala siyang naririnig na ganitong usapin sa kinabibilangan niyang minority bloc. Binigyang din ni Lacson na kasinungalingan ang ganitong mga pahayag ay maski sa mga caucus ng minorya ay hindi ito napag-uusapan. Hindi niya alam ng senador kung ano ang pinanggagalingan ng pahayag na ito ng Senadora Amy o kung may matibay itong basihan. Gin ni Senador Ping na ang pangunahing prioridad ngayon ng minority bloc na tinawag nilang Mythical 11 ay ang maibalik ang dignidad at tiwala ng publiko sa Senado. Sakali man aniyang makakuha ang minority ng sapat na bilang para muling makuha ang liderato ng Senado, ang tututukan nila ay ang pagpapabuti ng pananaw ng publiko sa mataas na kapulungan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng retsyada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Walang patid ang pagkilos ng Marcos administration sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa ikapitong Uplift Committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, 4 ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una ang repatriation at reintegration ng mga OFW mula sa Middle East. Pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbabalik sa bansa, gayon din ang kabuhayan, mga pagsasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa ay ang pagtitiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas, kabilang rin ang cash assistance para sa mga mahirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng krudo. Ika-4 ang pagsisiguro na mananatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng uplift habang sa hanggang sa pagtatapos ng 2026.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ginagawa na ng pamahalaan ang lahat na makakaya rito upang masiguro na handa ang Pilipinas sakali man na makaranas ng oil supply interruption kung lumala pa ang sitwasyon sa international oil market. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Director Rino Abad na para sa short-term course, pinaigtig ng gobyerno ang koordinasyon nito sa mga oil companies, lalo't wala na sa pamahalaan ang pag-manage ng fuel sa bansa. Hindi niya ito madaling magbabago lalo't mangangailangan ito ng batas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mahigpit na koordinasyon ng pamahalaan sa oil companies. Kaugnay nito, sinabi ng opisyal na una naman ang siniguro ng PNOC na kayang ma-deliver ang procurement ng kinakailangang additional fuel supply sa bansa. Sa usapin naman ng long-term solution, mayroon na anyang inisyatibo sa Kongreso kaugnay sa isinusulong na Strategic Petroleum Reserve.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iyo pang pangunahing balita, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na managdagan ang Local Government Support Fund o LGSF sa panukalang 2027 National Budget. Ito ay para matiyak ang tuloy-tuloy at agarang pagpapaabot ng tulong sa mga lokal na pamahala. Sa ilalim ng programa, direktang ibinababa sa local level ang bigas, educational assistance at tulong pinansyal para suportahan ang mga proyekto sa barangay. Narito ang pahayag ng Pangulo.
12: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibaba natin sa mga tao. Kaya't yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman ay magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP, Socio-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, tiniyak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na si Kim Robert De Leon na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni De Leon sa mga kawari ng Department of Budget

0: samahan siya sa pagpapatubad ng mas epektibong mga reforma at maging proactive sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino.
1: I invite everyone to consider a shift and join me in pursuing this shift to be proactive and anticipatory, guided by the same macroeconomic fundamentals that shape the budget that we prepare and execute.
0: Yan ang payag ni Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 open budget result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalagpasan din ang Philippine Development Plan ang target score nito na 71. Sinabi ni De Leon na ang nasabing datos ay nagsisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat pisoan niya na nananakaw, apektado rito ang mga classroom, ospital, pangkabuhanan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bili ng bagong secretary sa kanya mga kasamahan sa DBM, bawal ang mabagal at bawal ang naghihintay dahil sa DBM, bayan ang may kinabang at dapat bida ang mamamayan.
3: Dito sa DBM, dito bawal ang kabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
0: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan si House Speaker Faustino Bongi D. III na tuloy-tuloy ang trabaho ng Kamara para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ito ay matapos aprubahan sa ikalawang pagbasa ang 38 panukalang batas ngayong Linggo. Ayon kay D., patunay ito na nananatiling disiplinado at determinado ang House of Representatives sa pagsusulong ng mga batas na direktang makatutulong sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga umusad ang proposed Anti-Political Dynasty Act o House Bill 8389 pati na ang House Bill 9305 na maglalatag ng National Emergency Response and Resiliency Framework at Kalinga Program para sa mas mabilis na pagtugon sa krisis, economic stability at energy security. Samantala, lusot na rin sa third reading ang tatlong mahalagang panukala, kabilang ang dalawang LEDAC Priority Bills, ang panukalang amyenda sa 4Ps Act at ang Philippine Waste to Energy Act. Aprobado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang National Land Use Act na magtatakda ng science-based at mas maayos na land use planning sa bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program na mag-aral ng mabuti at i-maximize ang educational assistance na ipinagkakaloob ng gobyerno. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa paglulunsad ng bawat bayan may kinabang program sa Obando, Bulacan. 55 mag-aaral mula sa 11 barangay sa lugar ang may kinabang sa programa. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad, hindi lamang ang ng kanilang sarili at pamilya, bakos ay para sa Pilipinas sa kabuuan. Dito rin ipinunto ng Puno Ehekutibo ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino at hindi isang pribilehiyo ng iilan. Nangako si Pangulong Marcos na patuloy na tutulong ang kanyang administrasyon sa mga kabataang Pilipino sa kanilang pag-aaral.
4: Edukasyon ay hindi pribilehiyo. Ito'y karapatan ng bawat na ating kabataan na kailangan ng pamahalaan ay asikasuhin at tiyakin na maganda ang sektor ng edukasyon. Naiwanan lang tayo ng konti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng attention ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan na sinong gusto mag-aral.
0: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, paitingin pa ng Department

0: Department of Agriculture o DA ang pagpag-ugnayan sa mga rice wholesalers at traders para matulungan ang mga retailer na makasunod sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, plano nilang puntahan din ang mga wholesalers at traders para silipin ang itinakda nilang presyo. Kasunod ito ng reklamo ng ilang rice retailers, nahirap silang sumunod sa price cap dahil mataas pa rin umano ang kuha nila sa kanilang mga supplier. Ayon kay Guevara, nauna nang nakipagpulo ang DA sa mga stakeholder na nagpahayag naman umano ng mga ito ng suporta sa price policy, sa price cap policy ng pamahalaan. Iginit ng DA Assistant Secretary, kailangang magbaba rin ng presyo ang suppliers dahil kung hindi ay malulugi rin sila dahil wala nang bibili sa kanilang retailers na hindi maaaring magbenta ng lampas sa 50 piso kada kilo.
1: Balak din po natin puntahan yung ating mga wholesalers, mga traders po natin, pati pa importers. Pero definitely nagkaroon na po tayo ng pag-uusap. Ano po, at sabi naman nila, sinusuportahan nila yung ating price cap. Of course, sila rin naman po ang malulugi if in case po na hindi sila magbababa at wala na po kukuha sa kanila dahil hindi na nga po pwede na magbenta po tayo na mas mataas sa 50 pagdating po. Eh, dapat sumunod po yung mga suppliers natin dahil kung hindi nila bababaan yun, wala po silang mabibentahan yun dahil mabot sa price cap.
0: Yan ang pahayag ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilabas na ng Malacanang ang Executive Order 116 na nagtatakda sa pagtataas ng pork meat na inaangkat sa labas ng bansa. Sa utosan na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinatakda dito na mula sa dating 54,210 metriko toneladang karne ng baboy na iniimport ay itataas na ito ngayon sa 204,210 metric tons. Ang akbang ay base na rin sa rekomendasyon ng Minimum Access Volume Committee na taasan ng pork importation ng 150,000 metric tons na inaangkat na food item sa susunod na 2 taon. Ito upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply at abot kayang presyo ng nabanggit na commodity kasama na ang mga ginagawang processed meat food products. Kaugnay nito, inataasan naman ang MAV Committee na tiyaking may sapat na alokasyon ng Food Terminal Incorporated at ang kadiwa ng Pangulo Program.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:34 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. at bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ratsyada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:36 ng umaga. Ipinagdiwang ng Pilipinas at Australia ang 80th anibersaryo ng kanilang diplomatic relations sa pamamagitan ng isang makasaysayang seremonya sa Quezon City nitong Biyernes. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippines-Australia Friendship Day, pinailawan ng kulay berde at ginto na pambansang kulay ng Australia ang Quezon Memorial Shrine bilang simbolo ng matatag na pagkakaibigan at ugnayan ng dalawang bansa. Isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa historical marker na kinomisyon ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Gugunitain ito ang pagtulong ng Australia kay dating Pangulong Manuel L. Quezon sa pamamahalaang Pilipino noong 20th pandaigdig. Ayon kay Australian Ambassador Mark Ines Brown, nananatiling matatag ang samahan ng dalawang bansa mula noong 1942 nang tanggapin ng Australia si Pangulong Quezon at ang kanyang gobyerno sa gitna ng digmaan. Dumalo rin sa nasabing aktibidad sina DFA Undersecretary Leo Herrera Lim, NHCP Executive Director Carminda Arevalo at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Formal nang naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Australia noong Mayo 22, 1946.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iyo pang galita, ganap nang ipinatupad ang lahat ng rekomendasyon sa pag-aaral ng Project NOAA na isinagawa ng ilang taon na ang nakalipas para tugunan ang matinding pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang rito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Anya, isa ito sa mga critical na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontra baha.
6: Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Oplan kontra baha sa buong Metro Manila. Ito ay kung saan lalo pang pinaigting ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga ikinakasang operasyon upang maiwasan na ang pagbaha sa gitna ng paghahanda sa tag-ulan. Sa parehong ng programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na maigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Anya, ilan sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupan ng MMDA ay ang regular na declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing off sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa flood pumping stage operations, at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
7: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis umupa ang baha at mas kakonti ang pinusyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
0: Yan ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinagmalaki ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ilang individual na ang nasampulan at naparusahan sa ilalim ng kampanya na Yes to Ayos. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na sa mga susunod na araw ay ilalabas na nila sa social media accounts ng MMDA ang ilan sa mga nahuli at namultahan ng MMDA dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang dito ang hindi tamang pagtatampo ng basura at iba pang kahalintulad na aksyon. Pagalinaw ng MMDA General Manager, ang kanilang panghuhuli at pagbibigay ng multa ay nakabase sa mga ebidensyang kanilang nakalap at na-i-dokumento.
7: In the next few days, makikita nyo sa Facebook page ng MMDA at sa Facebook page ko rin. Sundan nyo at ipapakita namin yung mga namultahan namin at mga naabot namin, yung mga nahuli ng ating kamera na nagtatapon ng basura. Minultahan natin, pinuntahan natin, may mga nagtapon ng upos ng sigarilyo na rider, gano'n. Hanggang pinuntahan pa natin sa bahay nila na outside na Metro Manila. Kaya nagbayad naman ng multa dahil meron mga ebidensya talaga.
0: Yan ang pahayag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbigay ng paglilinaw ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kaunay ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program dahil sa patuloy na mga katanungan mula sa publiko. Sa sinagawang DSWD Media Forum noong Mayo 21, sinabi ni Edwin Morata na bukas ang AICS para sa lahat ng Pilipino, kabilang man sa mahirap o middle class basta nakararanas ng krisis o emergency situation. Ipinaliwanag din ng opisyal na hindi lamang medical assistance ang ibinibigay sa ilalim ng programa kundi pati tulong sa pagkain, transportasyon at pagpapalibing. Ayon pa kay Morata, maaari ring i-refer ang mga benepisyaryo sa iba pang government charitable agencies gaya ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa dagdag na suporta.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na hinihibok ng embahada sa Amman ang overseas Filipino workers sa Jordan na magparehistro para sa 2028 national elections. Ayon kay OVR Administering Officer John Danilo Jao Jr., tulad ng iba pang embahada ng Pilipinas, nagsasagawa rin sila ng mobile and field registration para mas mailapit pa ang pagpaparehistro sa mga OFWs. Kaunin nito, may ikakasang registration ngayong buwan at sa Hunyo, tatagal ang overseas voting registration hanggang September 2027.
8: In the next few weeks po, meron po kaming dalawang nakaschedule pong mobile outreach registration. Isa po is sa May 28 po, gaganapin po yan dito sa Amman at yung mga information po, kasama na po yung mga rules and regulations sa registration, nasa website naman po natin at nasa mga Facebook page po natin. So meron po tayong May 28 at ang susunod po meron rin po sa June 19.
0: Si Overseas Voter Registration o OVR Administering Officer John Danilo Jao Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malaki ang matitipid at kikitain ng mga magsasaka sa paggamit ng tamang variety ng palay sa kabila ng banta ng El Nino at mahal na presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, Chief Science Research Specialist, Career Scientist 3, Plant Breeding and Biotechnology Division, Dr. Norvi Manigbas, naglalaro sa 30-38% ang natitipid ng mga magsasaka gastos sa gastos sa irigasyon at langis dahil sa tama at akmang dami ng tubig sa pananim sa palay. Binigyan din ng eksperto na dapat panatilihin ng bansa na basa o kahit moisture ang lupa lalo na kapag nasa panicle initiation at flowering stage dahil sa nakasalalay ang tubig ang mayabong na bigas. Kinikayat din ng ahensya ang mga magsasaka na gamitin ang palay check system para sa tamang pamamahala ng palayan lalo na sa patubig at abono.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Namamahagi ang gobyerno ng libre at naka-insured na mga kalabaw para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, Ilocos Region, Center Director Joel Kabading, kailangan na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at miyembro ng isang asosasyon upang maging kwalipikado sa programa ng gobyerno. Dagdag pa ng opisyal, kailangan sumailalim muna sa pagsasanay sa pag-aalaga ng kalabaw at mayroong sapat na lupain bago nila matanggap ang kalabaw. Binigyang din pa ni Kabading na mataas ang karidad ng kalabaw ang kanilang ipinamamahagi. Anya, ito'y dahil mayroong itong kakayahan na maglabas ng 3-8 litrong gatas kada araw kumpara sa native carabao na 1-2 litro kada araw. Nakahanda ang DATCC na bilhin ang mga naging naaning gatas na nagkakahalaga ng 80 hanggang 100 pesos kada litro at talhin sa magandang merkado. Tiniyak ng ahensya na mayroon silang mga tauhan na mag-aalaga ng kalusugan ng bawat kalabaw anumang oras.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihikayat ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PILFIDA ang pribadong sektor na mamuhunan sa pagproseso ng iba't ibang produkto sa mula sa abaka. Batin ni PILFIDA Executive Director Ali Atienza, sa sistema ng gobyerno ay maaring mabago ang mga proyekto kapag iba ang nakaupo sa pwesto. Anya, mainam ang tuloy-tuloy na suporta ng pribadong sektor sa industriya. Tiniyak naman ni Atienza na nakaalalay pa rin ang pamahalaan sa mga magsasaka at mamuhunan. Samantala, isa sa mga ibinida ni Atienza na maaaring ma-produce gamit ang abaka ay ang bulletproof vest na maaaring gamitin ng law enforcement agencies.
9: It has been tested already. No? Ang ginamit po dito, Magnum 44. Hindi tumagos. Right. So which means our military, our police, our navy can use this. And we can create a local industry. Kasi ang gusto ko po eh, talagang dapat ang industry nandito. Para paglinabas natin, finished product. And at the same time, pwede natin gawa ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka, kumita na mas maganda.
0: Samantala, may pag-ugnayan ng PILFIDA sa mga lokal na pamahalaan para palakasin pa ang pagsasanay sa paggawa ng mga produkto mula sa abaka. Bahagi ito ng kanilang pagsisikap na maipakilala at mapalago pa ang industriya at maianga ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Executive Director Atienza, isasagawa ang mga pagsasanay para sa posibleng pagbuo ng marketplace sa mga produkto nito.
9: Nakita lang natin na immediate kaya natin turo in 2 days eh. So we were going massive already. In fact, directed all the regional directors na sa lahat ng region magturo, gumawa ng bag at medyo sabihan lang yung mga mayor sila tagabili.
0: Yan ang payag ni PILFIDA Executive Director Ali Atienza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handang gumastos ng malaki ang pamahalang lungsod ng Maynila para mapaghusay pa ang public health care sa lungsod. Kwento ni Manila City Mayor Isko Moreno, naranasan niya mismo ang kasabihan na mahirap maging mahirap, lalo na kapag may sakit. Anya, bukod sa malalaking ospital ay namumuhunan din sila sa primary health care dahil kalusugan at buhay ng taong ang nakasalalay. Paliwanag ni Moreno, kung dati duda ang pasyente sa kaligtasan o sa kakayahan ng ospital dahil sa physical na itsura ng ospital na hindi maayos, pero sinabi niya na ngayon ito ay unti-unti nang nagbabago dahil bukod sa naka-aircon, makabago na rin ang mga kagamitan.
10: Bakit ako nangungunan? Ultimo day concern kung health center mo pinutupan. Yung primary healthcare facility, hindi lang tayo sa malaki, pati sa what? Mahirap, maging mahirap. Lalo na kung may sakit.
0: Si Manila City Mayor Isko Moreno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, 10% ng senior citizens sa Pilipinas may kondisyong demensya ayon sa ADAP o Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Ang detalye mula kay Jared Moreno ng Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Kala ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines o ADAP na humigit kumulang 1 million o 10% ng mga senior citizens sa bansa ang may demensya. Ayon sa organisasyon, 2 sa bawat 3 kaso nito ay naitala sa mga nakatatanda. Gayunpaman, nilinaw ni Dr. Alvin Ray Senina, ang Pangulo ng ADAP, na hindi normal na bahagi ng pagtanda ang pagkakaroon nito.
12: Akala natin lahat, ang memory problem ay normal sa matatanda. Pero siguro po, isang punto ngayong hapon na ito, ang memory problem, ang pagiging ulyani, ay hindi parte ng normal na pagtanda.
11: Dagdag pa niya, maaari itong maranasan ng mga nasa edad 30 hanggang 50s na tinatawag na young onset o early onset dementia. Para makatulong sa pag-iwas ng kondisyon, hinihikayat ang ADAP ang publiko na pangalagaan ang kalusugan ng puso at utak, manatiling aktibo, umiwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Umaasa rin ang ADAP sa mas matibay na suporta mula sa pamahalaan laban sa kondisyon. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: A VAWC o Expanded Violence Against Women and Children Bill pasado na sa third reading sa Kamara. May report si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pasabi na sa third and final reading ang expanded anti-violence against women and children bill, isang mahalagang hakbang upang iakma ang batas sa lumalalang anyo ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Maaalalang 2004 nung inihain ng Gabriela Women's Party List ang anti-vowsy law bilang tugon sa malawakang karahasan. Ngunit habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang anyo ng karahasan. Ayon kay Party List Representative Sara Ilago, panahon na upang palakasin at amyendahan ang batas upang tumugon sa lumalalang online abuse, harassment at iba pang bagong anyo ng pang-aabuso laban sa mga kabataan. Nanawagan din ito sa Senado na ipasa ang e-vowsy bill sa lalong madaling panahon. Narito ang payag ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago.
14: Pasado na sa third and final reading ang ating isinusulong na expanded anti-vowsy bill. Sa ilalim nito, binibigyang kahulugan ang technology-facilitated violence against women at mahigpit ang parusa para sa mga lumalabag, kabilang na ang multang hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong. Kinikilala rin ang online harassment, stalking at hacking bilang mga anyo ng vowsy. Nagbibigay rin ng hanggang 20 days na paid leave para sa mga biktima, para sa medical, legal at iba pang mga pangangailangan. Panalo na tayo dito sa House of Representatives. Ngayon ang panawagan natin sa Senado, Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Bill, dapat ipasa na.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naniniwala ang Council for the Welfare of Children o CWC na ang pagiging 15 ng Pilipinas sa buong mundo sa 2026 Out of Shadows Index ay patunay na nagbubunga ang mga ginagawa ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na malaki ang itinala ng Pilipinas sa ranking dahil noong 2022 ay nasa 25th umano ang bansa. Anya, malaki ang ambag dito ng pagpapanagot ng mga sangkot lalo na sa online sexual abuse and exploitation at ang pagsama sa grooming sa mga kabataan sa RA 11930 o Anti-OSAEX CSAM Law. Dagdag ni Tapales, patuloy ang pagpagtulungan ng CWC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas marami pang kabataan ang matulungan ng pamahalaan at mapataas pa ang ranggo ng Pilipinas sa Global Index.
15: Puro ito nga, sumasalamin na ito dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government. Ano? May conscious effort mahat para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata.
0: Yan ang tinig ni Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Bureau of Internal Revenue lumagpas sa target collections dahil sa mga reforma. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Iniulat ng Bureau of Internal Revenue na umabot sa migit 1.155 trilyong pisong buwis ang nakolikta nito mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, lumagpas ng 10.6 bilyong piso ang koleksyon ng ahensya kumpara sa target sa unang apat na buwan ng 2026. Sinabi ni Mendoza na bunga ito ng pinagting na reforma sa digitalization, audit system at taxpayer services. Kabilang sa mga inilunsad ng BIR ang digital tax calendar, online taxpayer portal at mas pinasimpleng proseso sa business registration. Iginit din ng BIR chief na layunin ng ahensya na gawing mas moderno, mas mabilis at mas transparent ang panghulikta ng buwis sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tumaas ng 170% ang kita ng Government Service Insurance System o GSIS sa unang quarter ng taong ito. Ayon sa GSIS, umabot sa 43.6 billion pesos ang net income nito hanggang katapusan ng Marso mula sa 16.1 billion pesos noong nakaparehong panahon ng 2025. Higit one-third na ito ng kanilang target na 130.91 billion pesos na kita para sa buong taon. Ang pagtaas ng net income ay bunsod ng malakas na kita sa investments na nakabawi mula sa mas mataas na claims at benefit payouts.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pinakuling trading, posibleng maridagan ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos ang presyo sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Samantala, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng mabawasan pa ito kapag nagpatuloy ang malaking pagbaba sa presyo ng petrolyo sa world market.
17: Mataas daw ang chance no, na rollback ko tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range sa atin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
0: Yan ang tinig ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iyo pang balita, walang palya ang Department of Health o DOH Bureau of Quarantine sa kanilang border at health surveillance sa lahat ng paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito'y bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat na makapasok sa Pilipinas ang Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus. Ayon sa DOH, sa ngayon ay malinaw na walang kaso ng Ebola disease sa Pilipinas. Magkagayon man ay maigi na naan nilang maging alerto at handa matapos ideklara ng World Health Organization o WHO na isang public health emergency of international concern ng Ebola disease dahil sa nakitang kaso sa Democratic Republic of Congo o DRC at Uganda. Kaugnay nito, pinalalakas ng DOH ang kanilang information campaign hinggil sa Ebola disease. Kabilang anya sa mga sintomas nito ay lagnat, panghihina, sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagsusuka, sakit ng lalamunan at pagdudumi. Ayon sa kagawaran, kumakalat ang Ebola disease o maaring makahawa ang taong may taglay nito o namatay dahil dito sa pamamagitan ng direct contact sa dugo o ibang likido ng katawan o paghawak ng kontaminadong gamit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, India-Africa Forum Summit ipinagpaliban dahil sa banta ng Ebola. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Nagpasya ang India at African Union na ipagpaliban ng nakatakdang India-Africa Forum Summit dahil sa pangamba sa lumalalang outbreak ng Ebola sa ilang bahagi ng Afrika. Ayon sa ulat, nakatakdasan ng idaos ang pagpupulong sa New Delhi sa susunod na linggo, ngunit inuna ng mga opisyal ang kaligtasan ng mga delegado at lider mula sa iba't ibang bansa. Lumalala ang sitwasyon sa Democratic Republic of Congo kung saan daan-daang hinihinalang kaso at mahigit isang daang pagkamatay ang iniimbestigahan kaugnay ng Ebola. Nagdeklara na rin ang World Health Organization ng International Health Emergency habang tinaiigting ang pagbabantay sa mga paliparan at border crossings. Sinabi ng India na mahalagang matiyak ang buong partisipasyon ng mga bansang Aprikano nang walang banta sa kalusugan. Wala pang bagong petsa para sa summit, ngunit tiniyak ng magkabilang panig na mananatiling matatag ang ugnayan at kooperasyon ng India at Afrika sa kabila ng krisis pangkalusugan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, May 23, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineer Shirley Bumatayo, Engineer Arnel Villamor at Engineer Kenneth Nadua, gayon din sa ating PBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas! Isang minuto bago ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
20: Mahal ang gamot.
19: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
21: Mr. President, pwede pa yakap.
19: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
22: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
23: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
19: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
23: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Radyo Legacy, 1278 AM.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
24: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Impormasyon.
30: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Like na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: one you rent.
1: Thanks, Chupac!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin.
3: Explore na natin.
4: Love of the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Influence na yan.
2: Radyo Magazine.
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.